0: tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Dila pong Quezonia na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
1: Ang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Hi, my name is Shanay Mars, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
7: Quezon, tara na!
15: Yes, good morning po mga kaibigan. Araw ng Thursday at ito po ang inyong lingkod, Candy Glorioso po sa pangalan po ng pamalang palalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Samahan niyo kami hanggang 9 o'clock at ito po ang programang Tara na sa Quezon dito po sa Radyo Pilipinas Lucena. And we're going live sa loob ng isang oras sa ating FB page ng Radyo Pilipinas. And then of course, sa ating pong AM band na 1017 ano? At ito makulimlim mamaya, maliwanag mamaya medyo nakulimlim, nadilimdilim, no? Tama yung mga forecast, no, ng PAGASA na may mga ano na hindi makaka-straight na ikangay ang nagngangalit na araw, no. Sa ibang lugar ay nagka 45-44 ang temperatura, no? Swerte pa rin tayo dito, kapan mini-measure ko parang 31 lang ba, no? Ang temperatura nung pahapon na. Okay? Marami nang naapektuhan ng 31 eh. How much more kung yung 45 pa, nakatulad sa ibang rehiyon, ano? Pasalamat tayo dito sa lalawigan ng Quezon at hindi ganun kainitan ang epekto ng El Nino dito sa ating lugar. Okay, okay. At pabor din naman ito. Paano, yung ganun makataas na temperatura, maganda pa rin sa tourism, no? kahit pa sabihin natin na ang peak season ng tourism, matatawag natin peak season yung dagsa ng tao ay pag ganito, summer, magandang panahon. Kasi yung mga pupunta ng mga beach, pupunta sa mga tourist destination, mas paganda yung magandang panahon, syempre, no? Eh, pero pag ano naman kataas na, 45, 44 degrees Celsius, ano? Napakadelikado na, no? Yung sinasabi nga na yung 10 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock in the afternoon, yan ang pinaka medyo madelikado na mga oras sa maghapon kapag may El Nino o yung sobrang init ng panahon, ano? Kaya mag-iingat din. Magamat ito ang peak season na tinatawag natin sa maraming lugar na kung saan ay refreshing, no? Tulad ng mga area na may magagandang beach. Ayan ang talaga ang mga peak season nila, no? Puntahan-puntahan tao para magpalamig, no? Mag-refreshing, ika nga, pag-swimming, no? Tambay-tambay sa mga nature-driven destination kasi doon daw mayroon kang mararamdaman na lamig ng panahon, ha? Lalo na doon sa mga area na kung saan ay maraming puno o kung naman sa mga may mga tubig o may sa karagatan, ay di syempre yung pagsiswimming ang number one na nag-repress, no? O nagpapalamig sa pakiramdam ng ating mga kababayan. Okay. At syempre, ngayon din yung mga panahon ng kapiyestahan, no, katatapos lang natin dito sa Quezon, no, yung San Isidro Labrador. Marami kasing mga bayan ang patron ni San Isidro. Syempre, nagdaraos sila ng piyesta pag May 15, no? Ang Lukman, hindi naman May 15 ang piyesta. Kumbaga man, celebration ng San Isidro Labrador, yung kanilang pahiyas, yung kanilang famous pahiyas. Iba pang buwan yung piyesta, no, ng Lukban Quezon. Okay, at sa buwan na ito, no, marami rin po tayo mga gawain, tuloy-tuloy tayo sa kabila po ng epekto ng conflict sa Middle East. Eh, ipinagpapatuloy pa rin natin yung ilang mga gawain na hindi naman sabing masyado na malakihan, no? Tulad sa panahon sa ngayon, ang ating pong provincial Quezon Provincial History, Heritage and Culture and the Arts Council, no? Eh, patuloy po na nakikisa sa aming tagapan sa paghahatid po ng mga programa, no? Nakatulad ng mga ito yung mga tinatakda na natin sa buwan ng Abril, no? From February, no? Yung February, yung Orish Tourism Festival, yung March, yung siyempre yung kanilang council meeting. Ang Abril, mayroong Punsyunan Filipino Food Month, April 18, tsaka yung Dinsulan Writing Workshop. Ngayong Mayo, no? Kahapon, abala sila eh, pagpunta doon sa isang heritage house, turn parang restaurant yata, no? Diyan sa Tayabas, Quezon. At nagsagawa sila ng ilang activities doon dahil po binisita po tayo ng ating mga kapartner, no? Yung mga taga-Piltowa, no? Piltowa nga ba? O PTM, no? May mga bisita tayo. At ito'y True Mami Mikmik. good morning, Mami Mikmik, no? At ito, kahapon nasa Tayaba sila. Mm-hmm. At syempre, bahagi din po by May 26 ang National Heritage Month celebration natin. Oh, May 26. Mm, kaya ito, maraming activities. Yung 11th Banahaw Tugtugan ng May 2, National Heritage Month ng 2026, May 26, at petition to declare National Cultural Treasures the Old Municipal Building of Saraya, Quezon. Welcome Arc in Chaong and the Capitol Compound. Ayun, ito po yung mga gagawin natin in line with the National Heritage Month. No? Kung mapapansin nyo yung lumang munisipyo, municipal building ng Sariaya, Art Deco ang disenyo nito. Eh, yung mga Art Deco na yon, meron din part ang ating old, ang ating capital, provincial capital ng Art Deco design, no? At nung una, inain yung Art Deco na yon. Kung mapapansin nyo, may mga bahay tayo dito sa lalawigan ng Quezon. Sa ibang area na may mga ganon na disenyo, yun yung magkakaedad. Ika nga magkaka ano, panahon, no? Kasi ganyan lang naman eh. Kung anong uso, ayun. Kita ngayon yung mga kasuotan ng mga kabataan natin, ano? Naalala natin yung mga, sabi nga, bell bottom, tinatawag, no? At saka, ano pa, yung mga shades natin, pagkalalapad na naman. Mm-hmm. Umuuso nung una, nawawala, tapos bumabalik lang. Ganyan, ho. Yung Art Deco ay meron din sa panahon sa ngayon, makabagong bahay, kumbaga bagong gawa, pero may touch ho na mga makalumang mga disenyo. Kasi kapag yung mga ganon ba, nag-iiwan ng ano, ng marka, kaya yung iba kahit magpagawa ng bagong bahay, meron kang mapapansin sa kanila pong disenyo na makaluma. No? Ibig sabihin ay nakita na noong unang nang nasimulan o ginamit yung disenyo na yon nung matagal na panahon. Mm-hmm. Hindi laang sa ngayon. Maring ika nga ay dumalang lang makita natin yung ganong disenyo. At sa tourism, yung mga bahagi na yan, hindi po yan nawawala. Mm-hmm. Lagi yung nabubuklat, ika nga po, bawat panahon, bawat era. Sapagkat sabi nga po, ay ang turismo ay nagmumula sa pinakaugat ng kasaysayan, no? Sa pinakaunang kwento, nagsisimula po ang tourism, no? Kung baga pag-uusapan natin ang bansa, paano ba naging Pilipinas ang Pilipinas? Kailan ba naging bansa ang Pilipinas? Sino ba ang unang nanirahan? At yun ay isang aspeto lamang po ng turismo. Ito ay may patungkol sa kasaysayan, ayan. Kultura, no? At sining, yan po ang focus ng particular na sektor na yon ng turismo. Napakadami na pwede. Pagkasaysayan, magkakadikit yan eh. Kasaysayan, kultura, herensya, no? Yung pamana, no? Sining, yan ay magkakadikit. Tradisyon, magkakadikit na yan. Yan na yung mga tinatawag nating bahagi po ng pag-iral ng isang destinasyon mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Sa bagay naman ng iba, sa makabago, kumbaga sa man-made attractions, ay di syempre, makikita natin, bahagi mo naman, yung innovation. Ayan, yun ang makikita natin. At pag sinabing innovation, ay ang dami din. Ang dami rin niyang kaakibat o innovation. Nung una kasi, ang innovation pagdating halimbawa sa pagkain. Noong una, pupunta ka ng palengke, magpapakayod. O, ngayon, may mabibili ka ng yari ng gata, naka-pouch, no? Mabibili. Yan ang mga innovation pagdating sa pagkain. O kaya, noong una, eh, pupunta ka sa lugar na nagtitinda ng pagkain. Ngayon, pwede ka na magpa-deliver na lang, no? Yung mga pantimpla, naka-pouch. Andali, kare-kare, isang ano lang yun, pouch plus karne. Ayun na, kompleto rekado na yun, no? Halimbawa naman, pagdating sa innovation naman, sa larangan po ng kalusugan, yung healthcare, no? Kung nung una ho ay ang konsulta, magpapakonsulta ka, ay pupunta ka pa nung ospital o pupunta ka doon sa doktor, ngayon pwedeng online consultation. Ito yung sa makaturismo po ang mamaraan, ito yung mga tinatawag na innovation. It's always a part, ng ano po, ng turismo, no? Nakapako doon sa kultura, sa tradisyon, yung pong ating pinag-ugatan, as is yun, no? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yun, eh. Kasi yun ay may permanency, kung tawagin. Ha? Kasi kapag binago mo yun, hindi, wala ng originality, wala ng authenticity, and both words, no? Originality, authenticity is a very big element, no? Kumbaga, napakahalagang elemento ng turismo. Oh, kasi doon lahat nagmumula, no? Ang nakikita natin ngayon at sa future, yun ang pinagbabasehan. Kaya, bagamat mayroon tayong kailangang inobasyon, ay doon sa isang other, sa isang panibagong mukha yun ng turismo. Ayan, hindi pwede sa isang part lang yun. Creating innovation in tourism is adding another attraction. Ayan, oo, hindi. Maiiwan at maiiwan, nananatili po yung kultura, yung herensya, yung pong kasaysayan. At kung makalikhaman tayo ng attraction sa pamamagitan ng innovation, that's another, no? That's another, offerings, no? Nadadagdagan. Mm-hmm. Kung unong una, very basic ang turismo na nagdulot pa nga ng hindi magandang epekto, noong mga unang-una na nawawanggit na ang turismo, ang tourism ay 4S or 5S, no? Alam ba nyo kung ano mga kahulugan ng mga sinasabing S na siya pong ang nagpasama ng imahe, ng turismo? Number one, ano ba yung mga 5S na yun? The sun, okay, sun. Oh, di yun nga, peak season, sun. Tapos sea, okay, yung beach. Yung mga talagang pasyalan, ano? Ano pa yung isa? Isipin mo na yung isa daw S ay sex. Di ba? At yun ho ay talaga nangyari, no? Doon, yun yung mga panahon na yun na kung saan ay naging naabuso ang ating mga kababaihan. No? At nakikita naman yan at ginawa ng mga solusyon ng mga nauna natin, ng mga advocate ng turismo. At ayun, nalatagan ngayon, hindi naabuso sa mga kababaihan kundi empowerment. Kumbagay naging ng F. Yung sinasabing S, no? Festival, food, forest, no? Wala nang tungkol dun sa nauna, no? Na abuso na paggamit ng turismo. Ayan, okay? At speaking, may bunga na, no? Nakita na negative bago tayo magkaroon ng ganitong programa, yung free visa stays, no? Di ba ga? Ang laki ng hatak niya nung ito i-implementa ng ilang mga bansa. Pupunta ka, free visa eh. Puntahan-puntahan ng mga tao. Free visa stay. Isipin mo nga naman, makakapag-stay ka ng matagal-tagal. Ano naging negative effect? Hindi nakita ito ng mga kinaukulan sa mga bansa nag-open itong free visa stay. Hindi lang na nakita na posibleng ito ay samantalahin. Ayan na nga. Ito, di ba Thailand? Nag-cut off bigla sila ngayon ng kanilang pre-visa stay. Ano nangyari? Yung talaga mga walang hiya na mga foreign nationals na pumunta doon ay tinake advantage of the pre-visa stay. Doon na nagawa ng kalokohan, no? Drugs, sex, na mga trading, no? lahat na lang nung dinala nila doon. Oh, kita nyo. Oh, ayan, kaya medyo antabay tayo ha. Ang ating bansa kasi isa 'yan sa nakikita noon kasi naging trending nga yung nahihirapan yung ibang kumuha ng visa ngayon. Isa sa come on, no? Parang promo ay free visa para puntahan tayo ng bansa. Ayun, ay medyo okay lang. Pero latagan muna ninyo, mas maigi rin naman yung medyo nahuli nga ng konti, no? Sapagkat based on the experiences of those pioneering areas ng pag-implement ng free visa stay, eh meron tayong nakukuhang aral, di syempre, lalatagan natin ngayon. Kaya napahalaga sa tourism kasi nung ano eh, bago ka mag-implement ng isang makaturismong gawain, make sure na ito'y nalatagan mo muna ng ons of prevention. No? Kaya that's why, dapat may mga ordinances na ilalatag tayo. Saan papasok yan? Tungkol sa kalinisan. Kasi once na kayo dayuhin ang turista, at stake ngayon ang kalinisan ng lugar kasi dadami ang tamo, dadami ang basura, dadami ang... yun, ha? Ano pa? Peace and order, no? Dapat may paglalatag. Bagamat nandiyan yung mga PNP, andyan po yung mga kinukulangan silang pamamalaan para mamahala nito at mag-manage ng seguridad at kapayapaan. But still, meron may mga modified ordinances and laws tayo that should be applied only on that particular subject, no, or area, no. Ano pa yung dapat? O paghahanda, o kaya ba nating mag-accommodate ng 1,000, no, na tao? Meron ba tayong hotels for 1,000, 5,000 tourists, no? Meron ba tayong sapat na supply ng pagkain? So yung mga paghahanda, ito, yun. Siguro hindi ito nakita na paghahandag ito ng mga bansang nagkaroon, no, ng Thailand, no, sa pag-o-offer ng free visa stays. Kaysa nyo? Pero kung siguro yung nalatagan na ito, ganda, check agad nila na yung scenario, no, yung may vision sila na pwede tayong pagkakutan nito, nung gawin na yung samantalahin nito ng mga sindikato, no? Na yung pre-visa stays natin na program, samantalahin nila dito gumaghakot ng kriminalidad, ng mga maling gawain, no? Siguro, hindi mangyayari yon. Medyo, kaya dapat tayo maging masusi tayo sa pagtingin ng forward, no? Yung visioning, no? Dapat ika nga ay open ito. At marami, no? Yung think tank, no? Kasi kumbaga sa basketball mas magaling daw yung Miron kaysa doon sa referee, no? Ibig sabihin dapat lahat, no, nasasangguni sa paglikha ng mga programa for protection, prevention, no, for yung sustainability, dapat lahat ay kasangguni, no. So ayan, mag-iisip tayo ngayon, ha? Okay nga, talagang kinagat ng mga turista ang mga ganitong klase ng programa. Kasi sabi nga po natin, ang tourism kasi walang katapos ng pag-iisip ng gimmick yan para puntahan ka no? Kahit taon-taon, kung ang ini-offer mo lang naman, halimbawa resort kayo, may swimming pool ka at may accommodation at yun lamang din, taon-taon, pag hindi mo lalatagan niya ng iba pang other services or come on program or project. Halimbawa, magpa-concert ka this year. Halimbawa, lagi ka magpapa-concert during summer, no? Bisita mo ang bandang ganito. Next year, iba namang bandang yun, pwede mangyari yun. O kaya naman, halimbawa, yun nga, sabi nga natin, mga discounted offers, no? Freebies, no? Laging ganon. O kaya ay, kung kaya mag-discount, no? Yung discount, ayun, ganon. No? Pero parang mahirap mag-discount, ano? Totoo kaya yung discount? Parang kinikwenta-kwenta ko kasi may mga discount, magi sa pagkain, maging sa mga item o material. Parang nakukuha din nila yung discount nila No? May ibang charges, no? Napagbabawian sila, di ba? Parang catering lang yan. Yung sobrang pagkain na mag-buffer na tinatawag, no? Iano ka naman ng fair plate ng ganitong halaga? O di, kuha din nila, no? Pagalingan lang yan. Kasi para daw doon sa mga mall kasi may mga pagkakataon na halimbawa, magsisale sila halimbawa ng June. Ngayon, tataasan na nila ngayong mga last week of May yung price. Halimbawa nung sapatos, oh, above nung regular price niya. Oh, kita sa display. Ngayon, pagdating nun yun, biglang bagsak. Actually, yung bagsak na presyo niya, yun yung original price. O, ganun daw ang technique eh. Naano ba niyo yun? Naiisip ba niyo yun? Parang ganun ang technique daw eh. Yung mga sinasabing sale, no? Siguro naman, may mga item na talagang for sale na rin. Yung walang bumibili. Na oversize ng mga t-shirts yata, no? Eh, ito yung sa tourism kasi ganyan ang ano ng mga turista eh, to maximize all the spending na ginagawa nila sa pagpamamasyal, no? Oh, saan baga tayo pumupunta pag tayo bumabagyo? Naranasan ba ninyo? Punta tayo doon sa night market, di ba? Bibili tayo ng surplus. Pag-uwi natin, oh, at least bagyo. Sinamantalanan natin. Hindi naman yun ang pinuntahan natin lang doon, eh, di ba, no? So ganon, ang mga tourism, ang turista, part of the tourism activities or environment ay yung mga ganyan, no? Kaya nga nagkakaroon ng mga attraction na night market, baraka, no? Barakahan, oh, di ba? No? So ayan, lahat ay mayroong gimmick, ika nga po. So ang ibang bansa, other Asian countries, oh, katulad nga ng Thailand, eh nag-click nga sa simula yung ano, yung kanilang pre-business days, abay nang lumaon ng lumaon, no? Ay tinake advantage ng mga scrupulous group o individuals, no? Doon naman hinakot yung kanilang drug trade, sex trade at iba pa na mga gawain. Ayan, no? Kita nyo? So sana maging vigilante ang Pilipinas, no? Ang tanggapan ng ang kagawaran ng turismo sa kung ito man ay isa sa part, no? Ano, nag-offer na nga rin tayo dito ng mga free visa, no? Oh, medyo tingnan natin at magkaroon tayo ng aral from experiences ng Thailand, no? O ganun po 'yun. Kailangan nangyari sa kanila dahil kulang sa ganito. Ayun ang ating gagawin, no? Kailangan kasi meron tayo mga promo. Oh, at isa nga yan, no? Sa naging promo ng mga maraming bansa, no? Yung iba naman ano ay kinatay up ang airport o eroplano naman, yung mga pasahe sa eroplano naman ang ginagamit na promo, no? May tie up sila, partnership ng ano, ng airfare, no? Oh, ganon. Yung iba naman hotel ang partner, no? Ng mga destination, o kaya ay medyo yun nga sinasabi natin ay buy one take one, kumbaga, o buy one take two, ha? Yun ang nangyayari. Ako nakaranas ng buy one take one or take two ay sa mga damit, no? Kaya pala buy one at take two naman mga ano eh, pinagsama-samang hindi nabibili ng mga boxer short, di ba? Ang galing ng marketing nila, no? Pero actually, ay ang binili mo, yung ayaw mong bilhin noon, hindi mo pinapansin. Pagdating nung buy one take two, hindi mo pala alam. Yung pala yung hindi mo pinapansin item at ayaw mong bilhin. Ngayon, ikaw na rin ang bumili. Kasi, buy one take one. Ang laki ng impact pala ng mga ganong marketing strategy, eh. Di ba, no? Psychological warfare ito, kumbaga, sa business. At sa tourism, ang dami yung ganyan, ha? Kasi nga, kailangan maka-attract tayo ng ating turista, no? At iisipin at gagawin natin lahat. Kasi nga, dapat ay competitive, ever ready ang isang destination. Laging, ano, laging palaban. Ha? Laging palaban, huwag pauhulit kasi may iiwanan ka. Ang bilis po ng trend, ha, sa tourism. Ang bilis magbago. Kasi, tourists and people ay insatiable. Hindi mo malaman ng kung kailan siya, hanggang kailan sila hindi masisiyahan, no? Hindi mo bibigyan sila talaga ng kasiyahan. Lagi silang naghahanap. Ganyan po ang turista. Kaya sa tourism, kung yung iba kasi kaya nanghihina agad ng loob, hindi nila kita yung ganon. Hindi nila unawa na ang tourism po ay talagang limitless opportunity, no? Pag sinabi pong limitless opportunity, abay, limitless po dapat din ang ating pong gimmick. Sapagkat yun po ang hinahanap, no? ng turista. Kung gusto nyo dayuhin ang dayuhin kayo, laging mayroong bago o kakaiba na karanasan. Yun lang naman ang sikreto natin. Eh, no? Ngayon, eh di syempre, di naman ibig sabihin mo kung bulbundukin yung attraction mo, papapatag mo yun para magkaroon ka ng bago. No, hindi po yun. No, marami. Hindi mo ginikibo yung natural feature niya siguro doon sa mga services. Doon ka papasok. No? Doon sa mga services, kumbaga, meron kang singing waiter, no? Ganon, di ba? No? O kaya ay meron kang privies. Yun. Pero pag natural attraction at yan po ang iyong attraction ay nature-driven o kaya ay heritage, culture, kasaysayan, history, abay, wala ka pong babaguhin doon sa kwento. Wala kang babaguhin sa physical picture. Pagkasit na binibenta mo nito yung kasaysayan, saan ka pwede mag-innovate? No? Sa services. No? At sa process, o kaya ay sa uri ng pamamahala. No? Ang dami naman eh. No? Habang pinananatili mo ang iyong originality, no? Bakit mayroon ba ang dami natin sa mga restaurant? Pag binago, ano, halimbawa, nung una, tingnan natin, no? Dito, sinong umabot ng mga piking-piking na yan? Golden City dito sa Lucena, di ba? Antigua. No? Yung mga hindi na ba kayo umabot? Bata pa ba kayo, no? Yan ay yung mga puntahan talaga. Kainang-kainan. Eh, pag namatay, mayroon ho kasi mga restaurant na ang bili-bili. Kaya lang, pag namatay ho yung original na may-ari, halimbawa, nagmana na ang mga anak, may nagiging innovative yung mga anak. Nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng pagbabago without thinking na hindi dapat maiwan yung tinandaan ng tao, yung attraction, no, na original, no? Kasi magkakaroon ito ng epekto, no? Ha? Johnny Walker, kumbaga sa alak, Johnny Walker is Johnny Walker, no? Walang innovation, no? Kumare innovation do sa battle, no? Sa mga caption, sa mga kulay, no? At saka yung style ng marketing, no? Pero the Johnny Walker itself is Johnny Walker, no? Hindi sila nagkaroon ng ano, 'di ba? Hindi ng flavor. Johnny Walker is just plain Johnny Walker, no? Parang ganon. At yun, nag-stood the test of time. At sa turismo, merong ganon ho na, turismo, na part ng turismo. Na ang iyong attraction ay yung original authenticity. No, hindi mo man samahan yan ng ano, talagang pinaninindigan na ito lang po, hindi po pwedeng baguhin. Aba, pinupuntahan po yan. Ha? Kasi pwede ka naman magkaroon din ng innovation eh. O, dun nga, sa paraan ng iyong services. Sa paraan ng customer-client relationship. No? Kaya, maging ano tayo dito sa atin, sa bansa, tayo more on ano eh, nature-driven eh. Sa Pilipinas, di ba? O, hindi naman tayo dapat mag-isipan ng high-end kasi ay binigay sa atin ng Diyos at yung aloy o ika nga ng kalikasan na magamit natin sa larangan panturismo, yun na yun. No? Kung magkakaroon man tayo ng innovation, ay siguro ay sa paraan po ng bookings, no? Online bookings, sa innovation yan pagdating sa pagpunta sa destination, di ba? No? At yan ay naging ano, dito sa Pilipinas, naging trend nung magkaroon ng pandemic, di ba? Nag-implement ang maraming bayan ng online booking. No? Sabi nga po sa inyo, sa problema ay nakakalikha. Oh, nakakalikha ng mga programa. No? Kaya nga sabi natin, it's always the experience that provides us something new na magagamit natin po in the future. No, kaya sabi nga sustainability, ayan. O dito sa atin sa Pilipinas, dito sa Quezon Province ang dami natin eh. No. Kaya binabanggit natin dito, parang almost all senses tayo dito sa Quezon Province. We have food. We have nature. Both forest and sea, no? Water and, you know, trees, no? We have kasaysayan, no? Meron tayong kultura, no? Meron tayong sining, ba? Dami kayong mga ano dito, mga magagaling na artist, no? Sa iba't ibang aspeto, no? Sa dibuho, sa musika, no? Yung iba nga lang, para din namang ano yon eh, para din sa Congress. Sa Congress, ikaw ay barangay councilor, nakaisip ka po ng isang magandang ordinansa, talaga kapakipakinabang, isasampahan yun ng ordinansa mo sa munisipyo. O di sa kagawad ng bayan naman na mag-ano nung ordinansa mo. Ay ngayon na gusto mong i-elevate pa ito, ipapadala mo sa Congress. O di yung congressman na ngayon ang author. Wala na yung barangay captain o kagawad. Pagdating sa Senado, ay nawala na rin yung congressman, yung senador na bill na yun eh. Diba? O, para din ho yan. Sa tourism. Nawawala ka yung pinagmulan. Pero, sabi nga po ay nakakalikha ng isang proyekto ang mga karanasan. O, diba? At yun, pwedeng mawala ka doon sa istorya, sa kwento, pero ang pinakamaganda doon ay ang importante ay nalalatagan po natin ng kinaokolang mga hakbang yung pong mga makakapagdulot ng negative impact sa ating turismo. Kaya dito sa Quezon Province, napakaganda po na natin. Almost census, all census na po tayo sinasabi. O pagdating sa faith tourism, no, mayroon tayo. Ang wala lang talaga natin, alam mo natin dito sa lalawigan ng Quezon, yung extreme experiences. Halimbawa, in sports, wala naman tayo katulad ng bungee jumping na ganoon dito, kumbaga. No? Wala naman tayong bulubundok na pagkatas na sa parang i-hike. No? Wala naman tayong mga laro. Na mga talagang super yung adrenaline rush kumbaga, no? Yun lang mga extreme experiences, no? Pero pagdating po sa iba pang may mga experiences na globally, meron tayo dito. Hindi lang promoted at well developed, no? Nagsisimula na tayo. Yung uso yung mga rafting na yan, meron na rin dito sa Quezon Province. No, bagamat isang maliit na portion ng isang masasabing extreme na rin, export, yun ang pinaka-extreme sa atin dito. No? Hindi tayo napapagdausan dito ng boxing. Wala ditong regular na PBA. No? Kumbaga. Kaya sabi nga ay wala pa tayo, pero sabi nga atin mas marami naman tayo na offerings. No? Na sabi nga po,

Kasi yun na ho ang ginagawa natin sa tourism. We almost have all the completeness of a destination, no? What they ask for, and yun po, pinipilit natin kasi alam natin sa tourism, demanding ang tao at iba't ibang klase ng demand yun. Kaya nagkaroon din ng circuit, no? Kung hindi, kayo yung circuit kasi, kung hindi maibigay nitong isang ka-circuit na bayan, yung ganitong servisyo, yung ka-circuit na bayan, yung katabi, yung kasama sa circuit, ang isa ang magpuprovide. Lahat sila makikinabang doon. Oh? Halimbawa, ang sistema, magkakatabi mga bayan, ito isang ano sector, isang circuit, no? Yung halimbawa tulad nito, pwedeng circuit halimbawa yung Pagbilao, Lucena, Padre Burgos, Agdangan, yun. Halimbawa, ang Lucena, dito yung hotel, no? At saka yung mall, no? Yung mga supplies, no? Pagdating halimbawa sa Pagbilao, andyan na yung destination. Andyan yung attractions, no? Kaya tuwing gabi, uuwi ng Lucena. Oh, kung yun ang circuit, uwi ng Lucena yung turista para tumulong sa hotel. Kinabukasan, may i-explore na naman. Halimbawa, the second day, ang i-explore naman nila yung Agdangan, yung katabi. Oh, yun ho ang, ika nga po ang ating patuloy na dinidevelop. We have already the secret circuit na develop, no? At we keep on developing circuits, no? Dito sa lalawigan ng Quezon para magkaroon ng pagtutulungan, partnership, uka nga. Oh, at lahat sila'y makinabang. Ha, sa industriya ng turismo dito sa lalawigan ng Quezon. Napakaganda naman ho kasi ng ating lalawigan, at talagang kailangan lang ho ay latagan natin ng tama. At yan ho ang aming tanggapan. Ang Provincial Tourism Office, hindi ho natigil, no? Sa katunayan, tuloy-tuloy ho sila ngayon. Ilan sa mga kasama natin na nasa travel, no? Island hopping ito, gawa po nung tinatawag natin na umpukang turismo. Ayan. At doon ho sa umpukang panturismo na yan, halimbawa ang host o ang gaganapin nila sa isang isla, kaumpukan natin lahat ng ating mga kababayan, at ang pag-uusapan natin ay ang sektor ng turismo at ibang mga bagay na nagkakaroon ng ugnay sa turismo. May kaugnayan sa turismo. Ayun, ito yung talakayan. At the end of the day, no, ika nga, nakakalikha ng partnership, nakakalikha ng pagtutulungan upang makalikha ng mga programa na both ay makikinabang ang turismo at ang tao na nasa loob nito. Sa kabuuan, ang community. No? Yun ho yun. Hindi ko naalala kung anong bayan yung una nilang pinuntahan. Isla, Humalig ba? Or second day yata, Burdeos. No. At siyempre, kasabay din po ang kasama din po ang ating governor, no? Talagang si Gob kasi ang ating butihing ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, talagang bumababayan sa ating komunidad, no? At talagang siya ay physical, ika nga, nakikipag-ugnayan. Ha? Inaalam ang pangangailangan, no, ng ating po mga kababayan upang pagbalik dito sa pamahalaang panlalabigan ay mailatag niya yung mga pangangailangan, no. Sa pakikipag-ugnayan po, ayan, tulad ng umpukang panturismo, ito po particularly initiated by the Provincial Tourism Office, at ito hindi naman natatapos, sabi nga, but not limited to only tourism development, no? Kasi marami na rin mahahagip. Ang gagawin natin, kung hindi naman natin concern at napag-usapan doon sa umpukang turismo, pwede rin naman natin na i-course through, ika nga, ayan. Sa akin na ukulang ahensya ng pamahalaan. Ayun, di ba, no? But not limited to. Yun naman ang turismo, napakalawa kasi nito. We're not limiting ito to single, ano, single destination, kumbaga, no? It's still open for people who want to seek the help, no, of the industry through process, no, para marinig sila, no, kung hindi man determining tungkol sa turismo, tulad ng economic, no, di ba, part din ng turismo sa economic development, economic sector ito, yung pagpunta doon sa mga libib na pook at makapaglatag ng mga programang panturismo, ang tinitigil natin dito ay maging bahagi ng economic development ng turismo. Kapag bigay ng hanap buhay, no? Sa pamamagitan ng mga gawaing makaturismo. Okay, ang dami kasi naman dito

0: natin mga destination na ang kailangan lang talaga bababain mo eh, no? Oh, kaya patuloy-patuloy ko natin binabanggit ito na walang bayan na magsasabi na wala naman kaming turismo. Oh, ba't kami sasaligyan sa turismo? Mayroon po kayo. Ang kailangan lang ninyo ay hindi na magsalamin, ibukas talaga ang inyong mga mata, no? At makipag-ugnayan sa inyong komunidad, no? Para malaman ninyo, oh, yung kung ano yung inyong pwedeng gamiting pang turismo sa inyong bayan. Oh, ang dami kasi pwede mong gamitin. Sabi nga po natin, yung bayan, oh, Bigan, di ba, no? Ano bang ginagawa ng, ano bang ginagamit ng Bigan? Ay, yung kanilang makalumang panahon. Kalye, bahay, pagkain, di ba? Oh, hindi naman sila gumamit ng makabagot ng inovasyon pagdating na atraksyon, di ba? Infrastruktura, hindi sila gumamit ng mga high-end na infrastruktura, mga bago para makaakit na katulad ng ibang mga bansa o ibang mga lugar na ginagamit ay mga man-made structures na talagang pupuntahan ng tao. No, doon pagdating sa area ng ano, Aklan ba 'yon? No? O ano ba 'yon? Mga nature driven. Oh, 'di ba? Antique, no, Aklan, no, yeah, 'di ba? Nature driven destination ay 'yun ng binigay sa kanila ng Diyos eh, no. Huwag mo sasabihin, lahat tayo po meron, no. Yung iba naman ay nagiging sentro ng sining. Oh, ang gono, 'di ba, no? Ang Rizal, no. Magkakapitbahay doon ang magagaling na pintor. Talagang halos mga pader nila eh nagpinipintor, may mga pintor na maganda sa kanila, sino Botong Francisco. Ayan. Oh, yun naman ang nilikha sa kanila. Lahat ng ating mga komunidad ay may biyaya. Naku, ang na-plan po lang natin ng mga turismo, mga pamamaraan, ay naku, ang dami po. No? At sa paglikha ng isang bagay, dumadami yan eh. May chain of reaction dyan na tinatawag. Nagkakaroon ng clustering, no? Parang itong ano eh, ang original, kumbaga, ay Pahiyas Festival kung bakit naging popular ang lalawigan ng Quezon in that part, the second and the first district area. Oh, Payas Festival, no? O ano ang naging clustering dito? Yung papunta sa Taya, papuntang Payas Festival, dadaanan Tayabas ay mayroon doong mabibiling pasalubong. O di na natulungan, kumbaga kasi isa halos do barangay lang daw yung mga yan ay magkakatabi na naging bayan, no? O di ba nagkakaroon ng clustering ng pakinabang, no? O yung pupunta sa Tayabas, na dito ka dadaan, pupunta ng Lukman, na dito ka dadaan sa main road o sa national highway, hindi ho doon sa Siniluan, ha, hindi ho diyan sa mga ano, ha, sa area ng Laguna, ha. Kung dito ka sa galing Metro Manila area, dadaan ka ng Tayabas. O, di ba? No? Pero ang punta mo Lukman dahil sa Pahiyas. No? Siyempre naman, yung Pahiyas naman ay mas, ano, kumbaga, naging parehong history, yung mayuhan ng Tayabas at saka yung Pahiyas, pero iba yung dating ng ano eh, ng Pahiyas Festival eh. In a bigger scale ito, kumbaga, no? Eh, pupunta ka ng Lukban, eh, dadaan ka ng Tayabas. O, anong nangyari doon? No, nagkakaroon ng pagtigil, yung mga nagbabiyahe sa Tayabas, yun, nagkaroon ng pagkakataon yung produkto ng Tayabas at other attractions. Naging makaturismo na yung tulay, o naging makaturismo na yung budin, o di ba? Ganun lang. No? Nung una kasi doon sa parte ng Lukban, kulang pa ang mga accommodation, kulang pa ang mga hotels. O di going to Lucena, o ano naggawin? Nag-put up. O ang Lukban, ang Tayabas na mga resort area na pwede ka magstay. O ayun, no? Napakinabangan, no? Yung makaturismong mga opportunity na yun. Yung mga tourism opportunity for development or livelihood opportunity man yan, economic development. O, nakita mo, ang dami, no? Ang daming nakinabang, ang transport area, ang transport sector, ang accommodation, establishment, ang ating local traders, ang ating agriculture, no? At sa inovasyon ng mga banking system offering mga automated, no, banking transactions. And also, oh, yung another innovation is putting up high-end communication processes or system. No, ang dami, no? Ang daming nakikinabang at ang dami nagkakaroon ng pagkakataon, oh, nabubuhay ang negosyo sa isang area kapag may turismo. No? Nagdiyan naghahanap ang mga investors eh. At kailangan sa makaturismo, maraming tao. At yan ang hanap ho ng ating mga investments. No? Kasi maraming klase ng investment. Halos lahat ng investment nandyan eh. Pag may turismo, no? Ang dami niya saklaw. Kaya napakaganda. Sa atin lang, kailangan lang natin eh, medyo masusing pag-aralan and matuto tayo na mag-benchmark, no? Ang benchmark po, hindi lehitimong sinasabi natin dito magpa-shell kayo at pumunta doon. Benchmarking can also be used, can also be done by way of research, no? Interviews, no? O kaya ay by merely relying on news updates ng mga lehitimong mga sources of information. Pwede tayong mag-benchmark na katulad nun, not necessarily punta ka agad doon, no? Pero the best, yung ika nga ay in person. Yung mga benchmark, yung matutunan natin, makikita natin yung mga naging karanasan nila na dapat nating hindi ma-adapt, no? Hindi natin may makuha, no? Magawa. Oh, napakaganda. So, ayan po. Kaya dire-diretso lang tayo, no? Dito sa Quezon Province, humag-aala lang ating mga kababayan. We're on the right track, no? Kaya lang, ngayon nga eh, dahil po dun sa memorandum circular ng Malacañang, no? Office of the President, na magkaroon tayo ng protocol, no? Yung protocols po sa energy, no? Ha? Kasi nga gawa tayo ay naepektuhan din ng conflict diyan sa Middle East, eh marami pong mga activities tayo makaturismong gawain ang hindi muna natin masasaksihan sa taon na ito, no? Marami, we reduce it, no? We limit it, no? At some point, na kailangan natin na medyo mag-comply doon sa protocol. Alala ko nga eh, may letter sa atin si Mark Logan, no? Gusto niyo i-feature ang Yugyugan Festival sa Katuga, yung Kain Tulog Gala, no? Na program nila sa Channel 5. Nakagawa po tayo ng liham para sabihin sa kanila na Yugyugan Festival is not available today or this year, no? Bilang pagtalima natin sa MC nga, no, ng Office of the President, na tayo po ay magkaroon ng protocols sa energy consumption, no? No, dahil talagang tayo po ay naapektuhan. Para din yung pandemic, ang tourism na naman ang naapektuhan. Bumaba ang Pilipinas eh, ng arrivals eh. Oh, nasa 22% kumbaga, no, sa target, no, na bumaba ang Pilipinas sa target eh. Kasi nga hindi nagbiyahe yung iba, nag-isip na rin, ang dami na rin nagbas sa halip po na mag-arkila ng ban, ang dami po nagbas. Talaga naapektuhan tayo. Anyway, ngayon lang po naman yan, may mga panahon yan, may panahon ng pagbangon, may panahon ng pamamayagpag, ika nga po, basta ang importante kung may downfall, ay meron pong pag-rise again, no? So, yun ang atabayan na natin at gagalingan natin, no? Pagbago natin muli. Okay, meron po tayong news update, kaya pasamantala mamamala muli tayo. Ito po si Candy Glorioso para po sa Taranas sa Quezon, this is Radyo Pilipinas Lucena. Maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa atin sa mga nakaraang sandali. At ito po ay sa pangalan po ng Pamahalaang Palalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. So maraming salamat po at hanggang sa susunod po nating pagninig sa impapawid dito sa Taranas sa Quezon, Radyo Pilipinas Lucena. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay alas 8 na po ng umaga. Ang
4: bangon!
5: Lungsod ng Makati at ng Mandaluyong. Sa ilalim ng nasabing programa ay direktang ipinagkakaloob sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong na kung saan 100,000 dito ay napupunta sa scholarship sa 5 piling estudyante sa bawat barangay, habang ang 100,000 pesos naman ay para sa community development ng barangay. Sa huling talarang Malacanang ay umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa ang napagsilbihan mula ng ilunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ibang balita, komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act lusot na sa second reading sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Kalinga Act o House Bill number 9305 o layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na principal author ng panukala, magbibigay ang batas ng malinaw na gabay sa gobyerno sa panahon ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Dagdag pa ni Congressman na Sandro, ang Kalinga Act ay paghahanda ng may malasakit na magbibigay ng direkta, targeted at agarang ayuda sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa, magsasaka, mangingisda, driver, riders at maliliit na negosyo. Kapag idiniklara ang National Energy Emergency, maaaring gumamit ang Pangulo ng limitadong emergency powers upang maipatupad ang mga intervention ng Kalinga Program. Co-author din ni Congressman Sandro si House Speaker Faustino Bojidi. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Walang tulugan serbisyo caravan umarangkada sa Malabon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lalarga na simula ngayong araw ang walang tulugan serbisyo caravan ng Malabon Local Government bilang bahagi ng founding anniversary ng lungsod. Umarangkada ito sa Malabon National High School kung saan inilapit sa mga residente ang iba't ibang government services, health services, assistance at livelihood support. Kabilang sa mga serbisyo maaaring ma-avail ang libreng medical at dental check-up, laboratory test, PhilHealth registration, pag-ibig assistance, legal consultation at maging pamahagi ng PSA birth certificates. Meron ding libreng gupit, masahe, hot meals at pamahagi ng binhi ng gulay at iba pang community services. Magkakaroon din ng permit assistance para sa mga tricycle, pedicab at e-trike operators. Pinapayuhan lamang ang mga residente na magdala ng valid ID at iba pang kinakailangang dokumento para mapabilis ang kanilang transaksyon sa naturang caravan. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagpapalakas ng post-harvest facilities, daan upang mabawasan ang importasyon. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maring ipinahayag ni Department of Agriculture Undersecretary for Operations, Agri-Fisheries Mechanization and Rural Credit in the Philippines, Roger Navarro, na kailangan palaksin ang pamahalaan ng post-harvest facilities sa bansa upang mabawasan ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultural. Sa pagdalo nito sa ikasyam na Benguet Farmers Congress, sinabi ni Yusek Navarro na nakikita ng kagawaran ang pangangailangan na paigasin titingin ang agriculture value chain sa pamagitan ng pagtatayo ng processing plant sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa Kalihim, mahalagang magkaroon ng processing facilities lalo na kapag may oversupply ng gulay at iba pang produkto upang hindi masayang ang ani ng mga magsasaka. Anya, kailangan ding i-rehabilitate ang cold storage facility na kasalukuyang hindi gumagana upang mas maparami pa ng mga magsasaka at traders ang magkikinabang dito. Binigyan din ni Yusek Navarro na malaking bagay ng problema sa sektor ng agrikultura sa bansa ang mataas na post-harvest losses. Kabilang sa mga akbang na isinusulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng inisiyatiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapalawak ng Kadiwa Program, Clustering Expansion Initiatives at pagtatayo ng mga processing centers upang mabawasan ang post-harvest losses sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may...
12: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSysID.
13: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po na and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
12: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
14: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban Lucena City, Mauban Tayaba City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
16: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. doon, okay na. Sa loob, kung ano yung character ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
14: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: This is a public service announcement.
17: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
17: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
11: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilifranuda, ang CEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
4: Nakagat ako ng aso, inay!
3: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
4: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
3: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
4: Ano na po ang gagawin natin, inay?
5: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Iwas sunog tips. Mga hindi dapat gawin, ipinapatong ang mga kandila at gasera sa kahon, papel at plastic na lagayan. Itinatapon kung saan saan ang mga ubos ng sigarilyo o nasindihang sigarilyo. Ikinakabit sa isang extension cord ang maraming appliances na tinatawag na octopus connection. Mga dapat gawin, ugaliin ang palagiang paglilinis ng bahay. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Siguraduhin na hugot mula sa mga saksakan ang appliances tuwing aalis ng bahay. Sakali namang may nakitang usok o apoy, dapat sabihin ito sa nakatatanda at lisanin kaagad ang bahay. Hindi dapat magtago sa ilalim ng kama o sa loob ng banyo. Paalalahanan din dapat ang mga bata na huwag nang bumalik sa loob ng bahay sa mga ganitong sitwasyon. Maaari namang mapatay ang maliliit na apoy sa pamamagitan ng mga non-flammable items gaya ng takip ng palayok o basang tuwalya o kumot. Ang paggamit ng tubig o pang-apulang apoy ay para lamang sa non-electrical fires at apoy na hindi dulot ng gasolina. Paalala ng DFP na sa ating sarili dapat mag-umpisa ang pag-iingat upang maging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Batay sa resulta ng 2023 Operation Timbang Plus ng Provincial Health Office kung saan sinuri ang mga batang edad 0 to 59 months sa buong lalawigan ng Quezon, bumaba sa 12% ang mga batang stunted o bansot mula sa naitalang 15.95% noong 2022. Katumbas ito ng mahigit 18,000 mga bata. 5.94% naman o mahigit 9,000 bata ang underweight mula sa 7.86% noong 2022. Bumaba rin sa 3.62% o mahigit 5,400 ang mga batang wasted mula sa 2022 data na 5.32%. Ano nga ba ang ibig sabihin kung ang bata ay natukoy na stunted, underweight o wasted? Narito ang paliwanag ni Quezon Provincial Nutrition Action Officer Joanne Marizel Zeta Dicena.
8: Ang Quezon Province po ay papaganda ng papaganda na ang nutritional situation. Tayo po itinitingnan po natin yung mga kalagayan pang nutrisyon ng mga bata na nasa edad 0 to 59. Pag ang bata po ay stunted, ibig sabihin ang kanyang taas ay kulang base sa kanyang edad. Yung mga tinatawag natin na bansot or panda. Tapos pag sinabi po natin na wasting or wasted na bata, po ang kanya pong timbang ay mababa sa kanyang taas. Ang underweight naman po, mababa ang kanyang timbang base sa kanyang edad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: ang mahigpit na panawagan ni Perez Quezon Konsehal Andrea Olase para sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan upang labanan ang ilegal na pangingisda sa Lamon Bay area.
1: Tinawagan po kami sa hanay ng mga bantay dagat, sa hanay ng mga lokal na pamahalaan ng Inay Lamon Bay, ng Alabat, Quezon at Perez, ng Atimonan, Claridel, Gumaca, Kalawag. Nawa po sana ay tulong-tulong na nating tugunan ang usapin ng buli-buli. Ilang dekada na po ito. Nananawagan ako sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Maritime Police at sa patuloy na suporta ng lokal na pulis ng bawat bayan. Nananawagan po ako sa Department of Agriculture na hindi naman kami iniiwan at sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy po natin itong pagpapatrolya natin. At sa mga ahensya na hindi pa namin nararamdaman ng tulong, ay kilos naman na po kayo. Kami naman po ay hindi nagsasawa ng paghingi ng inyong suporta. Tulungan na po ninyo kami kasi ito po'y mandato sa atin.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
4: Nakagat ako ng aso, inay!
3: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
4: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
3: Naku, patay. 'Di ba sabi ko sa iyo, 'wag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
4: Ano na po ang gagawin natin, inay?
5: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Laging maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Bakit mo ko niloko? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Kulang pa ba?
8: Hay nako, brown out na naman. Anak, pakaabot nga yung gasera at sisindihan ko.
9: Opo, mama.
8: Mga anak, yung gasera, wag niyong paglalaruan, ha? Itutuloy ko lang itong niluluto ko. Carlito, yung mga anak mo, bantayan mo, pinaglalaruan na yung gasera.
10: Oh, sige, mahal. Tapusin ko lang itong ginagawa ko.
8: Mga kapitbahay, may sunod!
11: Sunog ay iwasan, pamilya ay ingatan, apoy ay huwag paglaruan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Hello po kuya. Sigurado ba kayo kuyang ito yung delivery ko? Para kasing mali yung item eh. Nascam na naman ako. Asan na yung shop na binilan ko? Nascam ka na ba? Ayon sa DTI, tiyaking presente ang mga sumusunod na bagay upang hindi maloko ng online scammers. Business name registration, business address and other contact information, secure payment options, return and exchange policy, iba pang mga karagdagang impormasyon. Kung isang individual lamang ang may-ari ng negosyo, humingi ng proof of identity kagaya ng government-issued ID, UMID, passport, at driver's license. Maging mapanuring mamimili!
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
13: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
16: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa bigla ang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
15: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
17: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radio at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan at bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito pong muli ang edisyon ng ating umpukan sa Government Online. Today is Thursday, May 21, 2026. Ito po ang inyong lingkod, May Formarans. Ang alan po ng ating mga kaagapay sa bahaging technical, Maring Josie Gonzalez, Ota Evangelista, si Engineer Robin Celis, and of course, sa transmitter site, si Rodel Perlas. At syempre, dahil umpukan, meron akong co-host. Papakilala ko na sa inyo, mga kaibigan. Si Sir Benj ng DILG Quezon Province. Magandang umaga sa iyo, Sir Benj. And welcome once again sa ating umpukan. Ayan, good morning.
1: Magandang umaga po sa Mang Mi. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ayan po.
0: And of course, nasa iyo yung karangalan para ipakilala ang ating guest para sa araw na ito. Okay? Ayan.
1: Ano, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating tagapakinig sa Pumas sa Government Online. Kasama natin po ngayon ang ating panauhin, ang ating Local Employment Officer 1, HRMO Designate, Peso Manager, Private Sector Tari Designate, si Miss Cheryl Q. Briones. Ayan, good morning, Ma'am Cheryl. At syempre po,
0: syempre,
1: of
0: ma'am.
1: Course, kasama po natin ating masipag na local chief executive, ang binansagang ina ng bayan ng Agdangan, Mayor Benji C. Aguilar. Good morning po, Mayor.
2: Good morning po, May, Sir Benjo, at sa ating kasamahan na nakikit sa ating mga sinusubaybay sa ating Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Ito po ay isang napakalaking Rebelegeyo na makasama ngayong umaga ito. Medyo ako po yung nervyos, pero chill lang po.
0: Ayan. At kami po yung mapapanood sa page ng DILG Quezon Province at ang Radyo Pilipinas Lucena. Ayan. Curious ako, Sir Benj, kay Mayor Benji, kasi kanina yung unang pasok niya dito sa atin sa station, very warm agad siya. Alam mo yon, yung makuwento ka kaagad. Eh dahil sa makuwento si Mayor, kwentohan niyo ho kami. Oh. Ano ba ang gusto mo, Sir Benj, malaman kay Mayor?
1: Nasabi nga ako kasamang may na si Mayor Benji ay kumbaga ay nagtitinda. Mula sa mula sa negosyante talaga
0: ng businesswoman turn into politician or mayor. Si mayor hindi niya kinahihiya yung kanyang pinanggalingan, pero mayor, kwentuhan niyo naman kami paano yung evolution. Paano nag-start, pero i-starting niyo do sa kanina tumutula. Ayan, para malaman po na ating mga kababayan.
3: Nako, para po pala itong maalaala. Ang nangyari na is maalaala segment ng Radyo Pilipinas. Alam niyo po, ako po ay taga Tubong Katanawan, Quezon. Yeah. Ako po ay Agdanganin. Mm. So, nabihag ng isang Agdanganin.
0: Oh.
3: To recall po, ang aking pong nanungkulan bilang konsihal ng bayan ng Katanawan. During the time of Mayor Gregorio Orfanel. So, medyo matagal-tagal po ang term noon. Mm-hmm. At that time po, natatandaan ko, 7 years old po ako. Lagi rin po akong kasama ng aking tatay sa pangangampa niya. Wow. At ang tungkuling ko po doon ay ang tumula.
0: Mm-hmm. Ano hong inyong tinutula?
3: Tumula. So, syempre, ang tinutula ko po ay patungkol sa aking tatay.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga, ginawa po yun ng aking tiya na dating COMELEC officer na pinamemorize sa akin siguro mga 2-3 stanza about my father. So, little did I know na hindi ko po pala akalain sa aking sarili na mapapapunta ako sa mundo ng politika. So, yung pong husband ko, ang aming pong bayan ng Agdangan ay dati lamang na barangay ng Unisan. Yes. So, kami po ay nagsarili noong 1939, April 1. At ang una pong appointed mayor ay ang lolo ng aking asawa, mga Aguilar po.
0: Mm-hmm.
3: At ang first elected mayor din po ay lolo din ng asawa ko. So, from Catalino to
4: Mariano.
3: No, so ngayon po third generation ang Aguilar na namumuno sa aming bayan at syempre nasama na po ako sa hilab.
0: Pero ilang taong kayo nung tumutula?
3: 7 years old po.
0: Talaga.
3: Mga dalawa-tatlong stansa nung time na yon.
0: Pero hindi niya na tanda kung ano yung tula. Well, wala, hindi ko naman kayo patutulain, Mayo. Hindi naman. Hindi naman po.
3: Hindi ko na po tanda, pero patungkol dun yun sa... Yun nga po eh, gusto ko rin yun ma-recall. Kaya lang po, parang naisip ko rin po yun. Kaya lang yung pagtatanungan ko po ay na-stroke na yung dating
0: Okay.
3: Ati ako na COMELEC officer.
0: Ah, okay. Sayang ano, pero maganda... Kailan nyo na-realize na yung palang pagtula nyo noon, ito pala may kaugnayan sa inyong karagayan nyo yun bilang mayor?
3: Na-realize ko lang po nung, kasi ito po ay second term ko na.
0: Yes po.
3: Nung una po, first term ko, 3 years po yun. So, na-realize ko na siguro ito yung destiny para sa akin. At bahagi din nung pagharap ko sa tao, sa pagdi-deliver ko ng aking tula para sa aking tatay, yung pala, magiging bahagi ako nung tulang yun.
0: So parang dun pa lang sa pagharap sa tao, sinanay na kayo sa pamamagitan ng tulang yun.
3: Maaari pong ganun.
0: Oh, diba? Kasi hindi ho lahat ng bata, ma'am, ay kayang tumula sa maraming tao, actually.
3: Oo, pero nung lumabang po yung first term po ng husband ko, pinatula ko rin po yung anak naming
0: pangalan. Ah, ayan. Ano, sino naman nag-compose noon, Mayor?
3: Parang ako po.
4: Ah,
3: sa yung sister ko.
4: Parang second generation.
3: Pero parang mukhang hindi po interesado yung anak naming panganay.
0: Mayor, hindi nyo masasabi yun. Malay nyo, hindi natin alam kung ano yung what's ahead of us.
3: Natatandaan ko kasi 4 years old siya that time. Eh, syempre, 4 years old pala. At least ako nung tumula, 7. Eh, siya 4. Pag mayor, huli.
0: Opo.
3: So, ang ginagawa po namin, bago magsalita yung tatay niya, siya muna isasalang namin. Kaya pag nakakatulog siya, pag nagsasalita na yung last na konsihal, gigisingin namin dahan-dahan, anak, ikaw na yung kasunod. Talagang that time po, pag sinabi namin, tumutula siya. Eh, nung first laban po ni mayor, natalo po siya. Kaya sabi niya, bakit natalo si tatay? Siguro, naisip niya na, binigay ko naman ang best effort ko sa pagtula. Bakit natalo si tatay?
0: Pero at least, lalaki po ba?
3: Babae po.
0: Ah, babae. Aware siya na natalo yung tatay.
3: Eh, kasi naririnig po niya sa amin yung ano ng mga tao. Kumbaga, tapos yung mga poster, kasi kilala niya yung opponent ng tatay niya that time.
0: Okay. So, nakakatuwa yung kwento ni Mayor. Ano. And then, kayo ay matagal na naging isang negosyante.
3: Opo, meron po kaming family business sa Katanawan. Meron po kaming hotel and restaurant. So, doon po ako nakilala ng aking husband.
0: Ganda na love story, ano? Kasi, sige, okay lang po sa amin. Gusto rin nga namin malaman yung love story, di ba?
3: O, that time, Mayor Adam ay medical representative. So, nag-area po siya sa Katanawan. So, kumain po sa restaurant namin. Natulog sa hotel namin. Tapos, ang kasunod po noon, nabihag na.
4: May nakita daw pong magandang servidora.
0: Hindi na pinakawalan.
3: Hindi na pinakawalan.
0: Ang puso pala niya nasa Katanawan, hindi sa Agdangan. Ano po? Grabe, ang ganda ng...
3: Pero ngayon po, yung puso nagpalit na. Dahil ang puso ko po, hindi na Katanawanin, kundi Agdanganin.
0: Agdanganin niya. Pero huwag niyo kalilimutan ang Katanawan.
3: Ah, hindi naman yan, po siya. Bahagi po
0: ng buhay. So, nung kayo ho ay sumampa yung nung unang, kailan po ay naging unang mayor?
3: 2013 po.
0: Ah, 2013. Tapos na kailang term po kayo nun?
3: Isang term lang po.
0: Isang
3: from
0: term.
3: 2013 to
4: 2015.
0: Ah, okay. And then, after that po,
3: balik po uli sa pagiging negosyante, sa pagiging magtitinda.
0: Malaki po ba yung naging patlang?
3: 9 years po.
1: 9 years.
0: Oh.
3: Ah, hindi. Bali, three-fold term ba?
4: Opo, tatlong term po ni Mayor Aguilar Adam.
3: Tapos, opo. Hindi. Bali, yung pagbalik niya. Mm-hmm. 9 years
0: na po. 9 years. Tapos yung 9 years na yon, balik kayo sa business.
3: Opo.
0: Tapos yung pagbalik niyo, di ba kayo nanganay?
3: Hindi naman po, kasi bilang asawa ng punong bayan, aktibo rin naman po tayong nagpa-participate, lalo sa samahan ng mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
3: So, bagamat kami po ay long-distance relationship, kasi si Mayor po nasa nasa Agdangan, ako po ay nasa Katanawan. Pero every time po na may mga activity sa aming bayan, pumupunta naman po ako.
0: How does it feel yung ikaw ay asawa ng yung mayor, hindi kasi iba pa yung pagkonsehal eh. Kasi pag mayor kasi mas marami po yan na trabaho.
3: Yes po.
0: Paano po ang maging asawa ng isang punong bayan?
3: Yes, bilang asawa po syempre lagi kang kaagapay. Lahat ng mga gawain susuportahan
0: mo. Niyakap niyo ba agad?
3: Sobrang niyakap ko po yun dahil naramdaman ko rin po kasi kung paano minahal yung asawa ko, ganun din po ako minahal ng mamamayan. Kaya hindi na rin po naging mahirap.
0: Para sa inyo?
3: Oo. Sa kanong time pong yun, ako naman po ay naging aktibo sa aming mga kababaihan. Kaya po siguro nung ako po ay maging punong bayan, hindi po ako nahirapan. Naging familiar na po ako sa mga tao. Tapos yung pag-handle po ng sistema sa ating pamahalaan, hindi na rin po naging iba kasi nga kabahagi ako ng aking asawa sa paglilingkuran.
0: Oh, tama. Kasi yung iba nagkakaroon ng shock na babago yung buhay, pero kayo hindi eh. Naka-adjust kayo. Kumbaga, very flexi kayo as a businesswoman and as a wife and bilang mayor ngayon.
3: Yes po. Ngayon. From the beginning po kasi na naging punong bayan yung aking asawa. Talagang sumuport na kayo. Opo, active na rin po talaga.
0: Ano pong ginagawa ng mayor ng asawa ng mayor? Pagkayang ganun. Ano yung mga projects na inaano niyo?
3: Kasi ang nagiging focal person po automatically ang chairwoman ng mga samahan ng kababaihan ay ang asawa ng mayor. So, more on livelihood po ang since negosyante po ang inyong lingkod. So, more on livelihood po ang ating binibigay na programa sa mga kababaihan.
0: Ayun. Tapos ano naman ang role ni dating mayor ngayon sa mayor natin ngayon?
3: Same. Di ba pag mag-asawa laging partner? So, pagdating po sa baba, pag-handle sa mga barangay. Yes. Doon naman po siya tutok na tutok ngayon kasi hinahanap pa rin po siya ng mga tao. So, kumbaga, ang aming pong bayan ngayon, may tatay na.
0: May nanay pa.
3: May nanay pa. So, maganda po yung combination dahil ako po, sa management naman po, sa LGU, yun po ang natututukan ko. So, yung partnership namin to serve our constituent, hindi po mahirap at ramdam talaga ng tao na dalawa yung nagsiservisyo.
0: Parehas pwedeng lapitan.
3: Yes po.
0: Ayan. Ang Agdangan po ay anong klase ng municipality?
3: Fifth class municipality po.
0: Okay. Ayun. Pag-usapan natin ang konti lang Agdangan. Anong meron po sa Agdangan? Aspetong pang-turismo muna tayo. Kasi summer ngayon eh. Tapos mamaya, puntahan natin yung kanyang malaking yung kanyang isa sa mga nasa 7-point agenda pero pinakaano yung Learning Wheels program ninyo. Pero ipakilala niyo po muna sa amin yung Agdangan. Anong meron sa Agdangan? Bakit kailangan naming puntahan, pasyalan ang Agdangan Quezon?
3: Ang Agdangan po ay ang kabuuhan po noon ay meron kaming karagatan at meron kaming kabundukan. So balanse po 'yon sa amin. Marami po kaming mga resorts, maganda po ang aming mga beach at ngayon po ay talagang dinarayo. At the same time, meron po kaming sikat na kakanin. Ito po yung tinatawag na puto bao. Na pag sinabing puto bao, masarap na puto bao, yan ay Agdangan. So, yun po ang isa na sa kinikilalang pagkain sa aming bayan. So, kalaki ang turismo, yung masarap na puto bao talagang hinahanap sa aming bayan.
0: May tanong ko lang ha. Kasi ako po yung umuwi talaga ng aming bayan, ako po talaga naghahanap ng puto bao. Kasi hindi ko alam eh. Minsan, maghahanap po sa Padriburgos. Minsan, maghahanap po ako sa Agdangan. Minsan, sa Unisan. Ano ang kaibahan ng puto bao nyo doon sa puto bao nila?
3: Alam niyo po, ang puto bao daw po ng Agdangan ay mas malinam na. Marami pong nagsasabi or gustong i-recognize na kasi marami na po ang natuto na magluto ng puto bao. Pero pag sinabi pong puto Agdangan, puto bao Agdangan, hinahanap po kasi may kakaiba daw po bang lasa. Pag po tayo may nyug-nyugan, bestseller po. Malaki po, di ba, dinideclare po natin yung ating mga benta sa ating nyug-nyugan. So, ito po ay isa sa pinakamataas ang benta ang puto bao ng Agdangan.
0: So, pagpupunta ng Agdangan, saan namin makikita yung puto bao? Layo, pag uwi ko, yes, saan po?
3: Meron po sa amin na talagang siya yung kauna-unahan from dun pa sa kanilang tatay. Ano nga pamilya yun?
4: Villasin
3: puto ba? Agdangan po yung puto ba? Oo po. Pag siya po ang gumawa noon, hinahanap po yung Villasin, tatak na talaga, Villasin puto ba? Na pag galing kay Villasin, talagang binabalik-balikan.
4: At alam po yung diferensya. Pag iba yung nabili nila.
0: Mapapatunayan natin yan mamaya. Thank you very much, May.
3: Bilyasin po ito ba o po yun?
0: Wow! Thank you po. So, ngayon alam ko na. Oo, kasi meron ako doon binibilhan. Yung ba yung sa inyo, may yema din? Or ano?
3: Hindi po yung gawa ng bilyasin. Parang dinagdagan na lang po ng ibang natutong magluto. Nag-innovate po sila ng ibang flavor.
0: Pero ang bilyasin talagang ano lang?
3: Bukayo.
0: Bukayo talaga. Originally, bukayo naman po talaga yun. Ano po?
3: Bukayo.
0: Ayan. So, maganda naman po talaga ang Agdangan. Kasi ako laging dumadaan din naman doon. Tsaka maganda ang lansangan, di po ba, Mayor? So, ang pag-usapan natin, kasi maikli lang ang oras, Mayor, Learning Wheels program. Learning, tama ba?
3: Learning on Wheels program. Yes po.
0: Ito po ay lahat na ng mga basic services ng isang LG like Agdangan. Ito 'yon.
3: Yes po.
0: Andito na. So, inyo nga po

0: Lahat na po ng programa ng ating pamahalaan,
1: ando na.
0: Iniligay na po natin sa isang sasakyan kung saan gusto po natin ang lahat ng serbisyo ay maramdaman ng ating mamamayan through our own wheels. Na pagpunta natin sa barangay, alam nila na dala-dala na lahat ng programa ng ating pamahalaan. Ngayon, hindi po kami mahihirapan dahil lahat ng serbisyo, lahat ng mga department heads, kung ano man po ang programa ng bawat department, ibinababa na po namin sa barangay through our On Wheels program.
1: Okay.
0: Sinisikap po namin na laging maramdaman at makita ng aming mga kababayan na aktibo yung programa, yes, at kanilang matatanggap. At doon naman po sa participatory governance, napakaganda po ng impact. Dahil binuhay din po natin through our Learning on Wheels yung Barangayanihan program.
1: Ay, na maganda.
0: Oo. Kung saan yung partnership po between our LGU at ang ating pong mamamayan, yes, ay patuloy na kumikilos para yung ating mga pangarap, at ibinabahagi din po namin yung patuloy na ugnayan. Pinapalalim pa po natin yung On Wheels program sa pamamagitan ng magandang ugnayan sa mamamayan. At doon po namin nakikita kung paano namin tutulungan ang aming mga mamamayan. So kami na po yung bumababa sa kanila, personal po yung approach namin sa kanila, face to face, tinatanong namin ano ba yung pwede pa naming magawa bukod doon sa meron na tayong existing program. So doon po namin napapalakas pa at nadadagdagan ng mas epektibo na talagang sadyang pangangailangan ng ating mga kababayan. So ito po hindi lang katang-isip na programa, kundi yung kabahagi ang mamamayan doon sa Learning on Wheels program through Barangayanihan. Napakaganda pong practice sa program, dati po medyo nahihirapan po kami. Ngayon po, madali na po. Kumbaga, pag dumaan na po yung alam na po nila kung alin yung unang ilalabas na ipipick upin. Okay. Tapos ngayon po, inayos na po namin yung aming sanitary landfill. Siguro po by second quarter, pwede na pong maging operational yun.
1: Si Mama Isaya na sanina, alam niyo habang nagsasalita si Mayor, hindi ako nakatuon sa sinasabi niya, nakatuon ako doon sa yung kayo, sanina. Hindi lahat kasi ay kaya yung gano'n na alam na alam niya yung kayang sinasabi. Pero nakakatawa po kasi ang dami yung mga gustong gawin. So sa Agdangan, ilan po ba ang barangay?
0: Very manageable po ang aming bayan. 12 okay. barangays 12. Lang po.
1: And then, kaya sabi kasi nila, madali daw pong i-manage pag maliit, pagdating sa solid waste. Mas mahirap daw po pag malaki. Anyway, sige lang, okay lang yun. Hamon nga eh, lalo na halimbawa sa Lucena City. Pero dito sa Agdangan, as in, alam na nila yung nabubulok, di nabubulok. Yung pagdaan ay hindi ho yung sama-sama.
0: Hindi po. Sinama na rin po natin yung aso't pusa. Doon sa aming solid waste man.
1: Paano po?
0: Gumawa po ako, nag-compose po ako ng kanta na meron po kasi kaming public address.
1: Ay, composer si Mayor.
0: Yes. Ililagay po namin sa mga may mga speaker po kami.
1: Uh-uh.
0: So, pag nag-play na po yun every 7 o'clock, So, parang panggising ba? Para yung awareness po ng mga tao through our song, it reminds na may obligasyon pala ako ngayong umagang ito. Na yung mga basura, kailangan ayusin ko na. Yung mga aso't pusa, kung hindi man nakatali, kasi problema po namin yun ng mga nakaraang panahon. Pero, nakakatuwa po. Kasi yung response po ng mamamayan, nabawasan po yung budget po namin sa rabies program namin. Dati ang laki-laki po. Ngayon po, minimal na lang po. Tapos yung natipid namin, kinumbert naman po namin sa medicine, yung mga regular assistance natin sa ating medicine.
1: Sibig sabihin po ba yan, Mayor, pag dumaan yung inyong sasakyan, pag may nakita kayo na asong gala at pusang gala, ay kukunin nyo. Tama po ba? Paano po ba ang sistema?
0: Sa ngayon po, inaayos po

0: lang po namin yung aming facilities na kasi may mga aso po talaga na hindi maiwasan na hindi itali kasi kumbaga
1: matapang.
0: Dahil dumadami po may programa din po kami sa itong rabies vaccine natin yung vaccination po so at talagang po bumababa kami sa bahay-bahay para bakunahan
1: ang mga aso.
0: By June po, inaantay lang po namin yung assistance ng ating provincial government para naman po ikapon. Kumbaga hindi na po dumami. Para hindi na nga po namin ma-problema. Kasi nung una po, ang pusa hindi natin concerned, pero ngayon po kasama na rin ang pusa. Kasi pag kinalmot po ba,
1: opo.
0: Delikado na rin po. Kasama na yun. So, ang ginawa ko po, nag-compose po ako ng kanta, kasama na ang, kumbaga nakalagay po doon, basura ko, pananagutan ko, alagang aso ko at pusa, pananagutan ko.
1: Kaya rin po ang kumanta?
0: Hindi po. Joke lang. Nag-compose lang po.
1: Wala na ni Mayor.
0: Sayang nga po eh. Gusto ko sana kantahin. Ako yung mismo kumanta kasi ako yung nag-compose. Kaya alam po, parang hindi inaano. Kasi di fit doon sa boses ko.
1: So, pag narinig yun, alam na ng mga tao.
0: Kumbaga parang panggising sa umaga. Alert na po sila.
1: Ayan, nakakatuwa ano kasi manage yung mga kahit maliit or malaki, importante meron tayong mga ganyan mga programs ano po. Ayan. So kayo po ba mahilig sa hayop?
0: Mahilig din po.
1: Sa aso o sa pusa?
0: Aso po.
1: Aso. So,
2: dog person.
1: Oo, iba kasi pagka dog person yung mga sa program na ganyan, iba eh, hindi po ba? Oo. So, dito po sa ano, kasi si governor po, may kasing ano eh, parang ito'y kaano eh, nakaangkla sa kay Gov, gaya ngayon. Sa tungkol sa kalusugan, yan, pag-usapan po natin ang kalusugan. Kasi sa Learning on Wheels program po ninyo, paano yung approach nyo pagdating sa kalusugan? Pagbaba nyo sa mga barabarangay, ano yung usually na mga nai-encounter ninyo? Kasi tanda mo si Mayor Piwa, nung siya din nagbarangay din po siya eh. Ang una daw niya nakita yung mga tao na salat sa gamot, kailangan magpa-hospital, magpatingin sa doktor. Kayo ano po ang ano sa agdangan?
0: Every time po na bababa ang aming on wheels, kasama na po namin ang aming municipal doctor.
1: Okay.
0: So, meron na pong agarang consultation. Meron na rin po kami dalang gamot.
1: Okay.
0: So, instead po na pumunta pa sa RHU, pipila. So, si doctor na po ang pumunta sa barangay.
1: Iyon po mga malalaking ano, mga malalaking kaso. Halimbawa, may kinakailangan idalhin sa Lucena, kailangan idalhin sa Manila. May program po kayo para doon?
0: Sa ngayon po kasi, marami naman pong accessibility sa mga provincial hospital natin. Mm-hmm. Kasi alam po naman natin, ang ating governor ay tinutuban ang programa health, pang kalusugan. So, yun pong, ano yung tawag natin sa STAN? Yung yung nire-refer natin?
3: GoSTAN po ang tawag.
0: Yung ghost ni Gov. So, pag hindi po kaya ng ating lokal na pamahalaan, matik po na inirefer po namin sa, meron pong si Gov na yung navigator, patient navigator. So, pinapractice po namin yun. So, inirefer namin po sa kanila. At sila naman po ay nakikipag-ugnayan kung saan pwede
1: saan dali, pwede, opo,
0: pasyente.
1: Opo.
0: Meron po tayong sa gumakas, sa hospital. Tapos, madalas po kami ay sa QMC. Yes po. Tapos, yun naman pong kapatid ko, si Doktora Kabangon. So, nagtatrabaho po siya sa QMC. Madalas, inaabala ko na, uy, tinuturo na itong pasyente namin. So, pag ganun po, inaasikaso naman po nung sister ko. So, malaking katulungan po yun para sa aming mga kababay.
1: Yan. Sabihin ni Dr. Kabangon ay kasama ako sa pagsisilbi ni Mayor.
0: Ano, ganun
1: yun eh. So, good thing na may kapatid ka po na isang doktor. Doktor of ano po si Dr.
0: Pediatrician po siya.
1: Ay, sa mga bata, nakakatuwa. Maraming salamat muna sa nasa 41 mga matang nanonood sa atin ngayon.
0: Ay, maraming salamat po.
1: Marami pong nanonood sa atin.
0: Mukhang inabangan po ang ating
1: Opo, ayan si Mayor Ben si Aguilar ng Agdangan, Quezon. Kasi ang Agdangan ay nadadaanan lang eh. Di po ba? Tama po ba? Nadadaanan. Pagdaan po nyo ng Agdangan, yun na po mismo yung bayan. Tama po ba? Ayun. And ang Agdangan, Quezon po, Kamusta po yung peace and order nyo?
0: Ay, kami po ay isang matahimik na bayan.
1: So, walang problema.
0: Ang maganda po ngayon, ipinatupad po natin ang ating curfew. Hindi pa man po nagbigay ng mandate ang DILG. Ginawa na meron po na namin. So, tuwag-tuwa po ang mga magulang, especially sa mga nanay. Kasi dati, rate, yun namang, sorry naman sa ating mga kabataan. So, dati-rati daw, nag-worry sila dahil alas 10 na, alas 11.
1: Wala pa.
0: Wala pa. Ite-text mo, hindi nasagot. Iko-call mo, pinapatay ang cellphone. Pero ngayon, tuwa po sila kasi 10 o'clock, nasa bahay na ang kanilang mga anak. So, kung dati-rati napupuyat sila, hindi makapaghanap buhay kinabukasan. Kasi puyat na stress sa pag-aantay ng mga anak. Pero ngayon, tuwang-tuwa po sila. Yun po ay tinanong ko rin habang kami po ay nagbabarangay, habang kami ay may ugnayan sa barangay, tinatanong ko po kung ano ba, kumusta yung curfew na ini-implement po natin. At napakaganda po ng feedback. Especially yung talagang mga nanay. Kasi alam niyo naman po ang mga nanay talagang unconditional care sa kanilang mga makatulog. Anak lalo na sa peace and security. At ganoon din po naman sa ating mga kapulisan at tanod. Kumbaga lesser po yung kanilang
1: totoo yan.
0: Obligation kumbaga kung dati-rati yung pagrurunda nila ay kailangang malimit. Ngayon medyo hindi na masyadong So, malaki po ang katulungan.
1: Itanong pa po ako dyan, ha? Sundot na tanong. Gusto kong patawanin si Mayor. Ay, paano naman ang curfew sa mga asawa?
0: Alam niyo po, alam mo po, ang maganda, di po ba ang ating curfew ay para lang sa ating mga kabataan, 18 years below. Pero sabi nga po ay ang mga magulang, we lead by example sa ating mga anak. Yun lagi po rin ang sinasabi namin sa aming mga kababayan. At nakakatuwa po dahil sumusunod na rin ang mga matatanda. Kumbaga parang nakisama na rin sila sa curfew. Kaya kumbaga sa amin po, parang bumalik po na pag 10 o'clock, tahimik na.
1: Tahimik na.
0: Napakaganda kasi masarap matulong. Siguro maliles po kung may depression cases man po kami o anxiety, lesser po. Dahil kung maga napapahinga mo ang iyong sarili at 10 o'clock. Kung dati-rati po, kasi kami po may 7-11, meron po kami Alphamart. So talagang alam mo po yung mga kabataan, ang iingay. So ngayon po at 10 o'clock, wala makakagising ka ng umaga na ang sarap-sarap ng gising mo kasi kompleto po yung tulog mo.
1: Kasi yung mga kabataan, ganun ho ang gusto talaga nila, di ba? Yung mga... Pero yung hindi naman nagde-drag race, I mean, as ano lang, pare-revolutionan lang.
0: Parang ano lang po, chill-chill, parang ano, ano lang.
2: Strolling ba?
0: Parang ganun.
1: Exigency na ngayon, Mayor, siyempre, sabi, ang boring naman, tutulog agad.
0: Siguro, yun po yung releasing din ng kanilang stress bilang kabataan. Kasi hindi tayo maka-adapt. Kasi kumbaga, iba na yung generation nila.
1: Tama po kayo, Mayor. Ayan. And then, sa Learning on Wheels po ninyo, kasama na po ba doon, sabi nyo, lahat, no?
0: Yes po.
1: So,
0: paano agriculture,
1: yung... paano po yung delivery ng agriculture?
0: Naman po, nagdadala po kami ng pananim.
1: Pananim.
0: Mga seedlings.
1: Okay.
0: So, lahat po ng programa ng ating municipal agriculturist, binababa po natin. Maging yung ating mga training. At saka, at the same time, mabanggit ko po sa ating kalusugan, alam naman po natin na pinalalakas natin yung ating PhilHealth Yakap.
1: Yes po.
0: Dahil malaki talaga ang katulungan yan para sa ating mga kababayan. So, nakakatuwa po yung pong information dissemination, yung mga benepisyo na kanilang matatanggap sa Yakap. Ipinapaliwanag po natin sila ng yung program, pinapaliwanag po natin ng maayos. Ang ating pong disaster program, ibinababa kasi napaka-important.
1: Mamaya, tatanong ko sa disaster.
0: So, ako nga po ay masipag ngayon pumunta ng PCSO kasi alam po naman natin na may binibigay. Yes, kasi po. Ang isang fifth class municipality ay kailangan po talaga mag-outsource ng fund. Kaya hindi po namin kakayanin yung lahat na sana ay pribilehiyo o maibibigay natin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Kaya po kailangan talagang mag-outsource. At salamat sa PCSO. Kasi opo, nakahingi po kami doon ng additional medicine at meron pa rin po kaming darating na mga request like yung charity timba, yung gobag nila, at saka yung mga emergency response kit. So, malaking pong tulong yun and hoping na magagrant yung aming request.
1: Yes po. Pagka fifth class municipality mayor, so maliit po yung era. Ano po? So, mahirap pagkasahin ng maliit, Mayor.
0: Yes po, opo. Yung 21st Development Fund po namin, talagang binabahagi namin ng maayos sa bawat barangay. At nakakatuwa naman po, kami po ay almost finished na sa aming mga daan. Kakaunti na po ang aming mga gagawa ng farm-to-market road, ng concreting.
1: Very good.
0: Yan ang yung naging priority project po nung dating administrasyon ni Mayor Radam Aguilar.
1: Ni President Bongbong ang FMR. So may FMR din pala po, may FMR sa inyo. Halos mo kukumpleto na.
0: Halos
1: kasi may mga mga lugar like 'di ba yung Tayabas ano, may mga kakulangan pa rin sila sa FMR. So good thing sa inyo po kukuunti na. Ipuntahan
0: mo na advantage po dahil maliit na bayan.
1: Mas mag, para sa akin na mas maganda nga yung maliit na bayan pag pagka na
0: pero
1: paundad mo yun.
0: Pero kahit maliit
1: mas...
0: na bayan, ma'am, natuwa po kami dahil dadaanan kami ng TR5.
1: Ah, yes! Oo, nang nag-meeting kay Gob. Nabanggit nga po dun. Ay, sige. Buti nandito si Mayor. Kasi sinulat ko nga ho yung sa TR5 na yun. Ano ho ang madadaanan sa inyo na ano na po ba? Maliwanag
0: po
1: na po ba?
0: Kaming apat na barangay. Apat na barangay.
1: Ano pong barangay iyon?
0: Barangay Binagbag, Kanlurang Maligaya, Silangang Maligaya, at Ilayang Kinagunan.
1: Silangang Maligaya?
0: Oo.
1: Sa Kanlurang, ano?
0: Kanlurang Maligaya, Silangang Maligaya, at Ilayang Kinagunan. Recently po, parang 2 days ago, pumunta na po sa amin ang San Miguel at
3: San Miguel po at saka Toll Regulatory Board.
1: Kasi sila ang mag-aano po talaga diyan eh. So, paano yung mga maapektuhan po dito? Na mga, may mga bahay po ba ito?
0: Kakonti naman po. Madali po naman.
1: Madali yung ano pagka...
0: Yung maapektuhan po, syempre, yung madadaanan, kakausapin lang po natin yung mga may-ari ng lupa. At ang kagandahan nga po, kakaunti ang kabahayan. So,
1: more or less, ilan pong households mahirap ito, Mayor? Rough estimate po?
0: Less than 500 lang po.
3: Yes, opo.
1: Okay. 500. Anong sabi sa inyo sa TR5? Kami nga, ayan. Salamat may TR5 na kasi tayo na lang pag-iiwanan. Yung North, ang ganda-ganda na ng lansangan, di ba?
0: Kasi from Manila going to Agdangan, makaka-lesson po tayo ng 5 hours.
1: Pangasa, kaya ay magmamagahan ay doon, Mayor.
0: Ay, sabi nga po.
1: Sa Agdangan.
0: Habang nga po. Habang nga po nag-present ang San Miguel at ang, ano yun? TRB. Sabi ng isang konsekol mayor, doon tayo maglalan sa Manila, babalik na lang tayo ng dinner dito sa Agdangan. Kasi kumbaga, mabilis
1: na po. Ibig sabihin nun, mabilis na yung magiging biyahe. Ayan. So, nasa ano na pala? Nasa ang estado na ho ito?
0: Yung ano...
1: Pakikipag-usap pa lang.
0: Yes po. Okay. Pero may mga ilan na pong may-ari ng lupa na nakapag-initial payment na po sila. Kaya tuloy na tuloy na.
1: Tuloy na. Ayan. Sa ko nga ba naisulat itong balitang ito? Hanapin ko. Sabi ko, Agdangan, nakakatuwa. Ano? So, ready na kayo doon. Malaking bagay po yun. Kasi pag meron kang TR5, medyo mamahal ang lupa. Mamahal po ang balor ng lupa
0: ngayon pa
1: doon.
0: Po, ngayon pa nga po. Yes po. Ngayon pa nga lang po. Tumaas na pag ang pagamat sa zonal valuation po natin hindi pa na-adjust pero yung mga current Market value. Value. Opo, mataas na po.
1: Oo, okay lang po ba na itanong ko sa inyo, magkano po ang per square sa inyo? Hindi po ako bibili, tatanong ko lang po.
2: Para po sa tagapakinig din natin.
1: Yes,
0: dati po kasi, ang ranges lang sa amin, 1,000 per square meter.
1: Ah, okay.
0: Pero ngayon po ay times 3, times 5. Tapos yung aming pong mga along coastal area, yeah, yung mga beach resort po namin,
1: mas mahal.
0: Almost times 10 na. Meron, last ano po, Holy Week, galing sa amin si Albert Martinez.
1: Punta na tayo doon!
0: Tapos meron po kaming resort. Naka-ano po sa Airbnb yung Agda Villa. Mm-hmm. Ang may-ari po nun ay isang mag-asawang architect at saka engineer. So, marami po kami, silang nagiging guest ng mga personalities like si Moira.
1: Sino pong kasama ni Moira? Joke lang. Ay, hindi na.
3: Ipipost po nila after. Yung pagkakaalis na kasi gusto nila ay katahimikan.
1: Agda, as in Agda, Tagalog. Agda Villa. One word po yun.
0: Agda Villa Resort.
1: Hahanapin ko ito, Mayor.
0: Pasyalan niyo po yun. Meron po kami isang barangay. Barangay Silangang Kalutan na marami pong mga beaches doon. Marami na pong mga resorts.
1: Sa inyo po ba iputi ang ano?
0: May area po puti.
1: Ah, so totoo yung nakikita ko sa ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa Facebook na sa Agdangan, may puti. Sabi kaya, may puting buhangin ba doon?
0: Opo, may puting buhangin din po.
1: Siguro, Mayor, ang kailangan lang talaga natin yung mga investor talaga, yung mag-i-invest. Ano po?
0: Opo. Para meron nga po kami ilusad na program ngayong August na palalakasin po namin yung aming turismo. So, yung Pasalubong Center po na inilagay ng ating third representative kong Reynal Arrogancia, yun po ay bibihisa natin ang maayos para po ma-promote natin ang ating turismo products sa aming bayan. Doon po namin itatayo yung tourism center namin at the same time pa sa Lubong Center.
1: Tourism center. Kasama kayo sa tourism circuit ni Sir Nestler?
0: Hindi pa po.
1: Ah, hindi pa.
0: Pero,
1: dadaanan alam ko. Dadaanan kasi may po. Ano ngayon sa Buwan 10.
0: Kasi yung daan po sa amin, kasi noon din po kami dun sa aming pilgrimage church, yung aming pong St. Isidore Church.
1: Yes.
0: Kami po yung may
1: yung
0: mataas.
1: Yun yung may mataas.
0: Yes, opo.
1: Luminous cross. Oo, kasi noon kami, ano nga ba, may suot na requirement. Hindi kami nakaakyat. So sabi ko, sabagay bilang Catholic, kung Catholic po kayo talaga namang meron. Pero hindi namin na inakala na sa isang, yung sa Luminous ay kinakailangan ay dapat nakaano ka rin. Kala ko basta sa Papa siya lang pwede na. So yun pala may requirements
0: saka
1: na
0: po,
1: dress
0: code. Saka po, pag pumanhik po doon, kailangan apak. Nakaapak.
1: Bakit po, ma'am? Alam ko naman po, pero...
0: Kasi papanik po kayo sa hagdanan, pataas.
1: Ah, okay.
0: So, mas maganda raw po ay nakaapak. Dahil meron po doong experience na yung aapakan mo. Di po ba yung ano ng ano, resurrection sa rosary? Merong ano pa ba yun? Yung ilang mga station of the cross. Opo. So, may part po doon na... medyo rough ba or oo, nadadaanan para ma-feel mo talaga yung pinagdaanan doon sa opo.
1: Okay.
0: Para ma-feel mo yung Station of the Cross ay talagang nandun ang kabuhan doon sa aming Luminous Cross of Grace.
1: Ayun, okay. So, tayo ho ay, lampas na tayo sa ating oras. Pero sige lang, konti na lang po ito. Mayor, disaster.
0: Yes,
1: gusto ko lang po alamin. Kasi kami, pag, especially ang aming pong station, ang Manila lagi hong naka-monitor na, kumusta dyan sa Quezon, ano yung mga bayan dyan, ano. Ang Agdangan, hindi ko naman po naisasama or nakakakuha ako ng mga balita dyan na nagkaroon ng kung ano man. Pero, ano yung, saan mahina, saan ano ang delikado, ano yung susceptibility po, vulnerability ng Agdangan Quezon when it comes na meron tayong mga bagyo or ano yung mga naranasan ninyo? Very remarkable pagdating sa ano.
0: Dahil ang ano po, ang Agdangan po ay may anim na coastal barangay. So yun po ang aming mga vulnerable ano barangay. Noong 2013 po, binuo din po natin yung ABWERT, yung Agdangan Volunteers Emergency Response Team. Na yun po ay voluntaryo from our community na tinitrain po natin para katuwang natin sa pagpapatupad ng ating mga disaster program. At ito po ay naging tuloy-tuloy at aktibo.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po ay sinikap natin na kahit siyempre alam po naman natin ang maliit na bayan, talagang maliit ang pondo. So, ang ginawa po natin para din po ma-maintain natin yung activeness ng ating abort, mm-hmm. so, binigyan po natin sila ng insurance.
1: Ah,
0: so, isinama po natin sa budget. Kasi siyempre, sila po ang katuwang natin sa disaster. Na po, so, ano po naman ang kanilang magiging benepisyo sa ating po. Pamahalaan. Mm. So, sinika po natin na mabigyan sila ng mga insurance.
1: Mm.
0: At patuloy pong nadaragdagan. Sila na po yung nagsasabi na, Mayor, kami ay mag-volunteer as responder po namin.
1: Mm-hmm.
0: So, yun naman po, pag tinanggap po namin, mag-a-undergo po sila ng training.
1: Sa PDR.
0: Kaya sa Bundok Peninsula po, isa na ang agdangan sa aktibo. At kung mapapansin po ninyo, pagdaan po ninyo sa amin, agdangan lang ang may checkpoint.
1: Yes. Oo nga po. Mm-hmm. Pansin ko rin nga po.
0: Ito po ay pinag-aralan ko din nung unang upo ko po. Mm-hmm. Nasabi ko, aalisin ba ito? Kasi syempre, may mga nagre-reklamo na bakit gano'n ang agdangan ay mahigpit?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa pag-aaral ko po, kinakailangan talaga. Dahil may mga, syempre, hindi po natin maiwasan, like yung may mga truck na may mga kargang kung ano-anong mga kalakal.
1: Yes, yes,
0: at least, nako-control po natin through our mm-hmm. checkpoint. Tapos, pag may mga ano po, problema sa kalsada, like yung mga aksidente,
1: mm-hmm.
0: sila po yung madalas nang tinatawag. So, between Burgos, Agdangan, and Unisan, automatic, meron po kasi kaming hotline. Madalas, ang nag-response ay ang aming abort team.
1: Agdangan,
0: abort. Ano na po sila? Alerto na po sila. Ready na sila. Sila po ang madalas na nagre-response sa ating mga aksidente sa lansangan.
1: Lansangan, oo. Sa inyo, wala hong mga bundok na nagla-landslides? Wala ano po?
0: Wala naman po.
1: So wala far, wala. Wala. Wala. Tapos, kahit na meron kayong anim na coastal barangays, wala rin naman po mga untoward incidents?
0: Wala naman po.
1: Oo nga, wala po kami na
0: moment. Pero pinag-aaralan din po namin kasi meron po nagpunta sa amin sa National Housing kasi kami po ay beneficiaries ng Bagyong Christine. So, meron po kaming identified na 79 households or families na i-relocate. Na good to have that program kasi po ay malikas namin sila sa mas maayos na at ligtas na lugar.
1: But saan po sila nakaano?
0: Along coastal area po.
1: So, aalisin sila dito.
0: Opo.
1: Pero not necessarily min yung buong ano. O lahat na sila, yung kabuuan po noong...
0: Hindi, mag-start po muna dun sa 79. Pag-aaralan pa po natin
1: ulit.
0: Kung talagang kailangan nating i-mandate.
1: Oo,
0: kasi talaga pong, yun po ang lagi naming challenge tuwing may mga disaster.
1: Ayun, oo. Kasi mag-aano na naman eh. Ngayon ay May.
0: Mm-hmm. June.
1: June.
0: Dadating na naman ang re-rainy season na naman po.
1: Oo. Ayun, thank you very much sa apat na po anim na mga mata na nanonood sa atin ngayon. Good morning po sa inyong lahat. And of course, the DILZ Quezon Province family. Thank you very, very much po. Mayor, tayo po ay kinakapos na sa oras. Bagamat alam ko po ang dami nyo. Actually, ang mga mayor naman, talaga namang halos lahat daan ninyo eh, ano, sa yung inyong sa agenda, may education, health, agriculture, environment, mga na-discuss na rin po natin kanina. Ano. So, ano pa yung gusto nyong mangyari? Ano yung dream nyo sa Agdangan, Quezon?
0: Simple lang po naman ang ating pangarap. Ang patuloy na paghakbang ng Agdangan.
1: Mm-hmm.
0: Na ang bawat mamamayan ay kabahagi ng pag-unlad ng aming bayan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po yung buhay na buhay at patuloy nating bubuhayin yung ating barangayanihan program.
1: Yes.
0: Kasi po napakaganda.
1: Mm-hmm.
0: Tinanggap ko po uli yung kalahi program namin. Kami po ngayon ay Tatsulok. Meron po kaming 4Ps, SLP, at saka kalahi.
1: Mm-hmm.
0: Na through our program, buhay na buhay po dun sa tatlong programang yun, yung participatory governance. Kung saan alam na po ng aming mga kababayan na sa pag-unlad, kabahagi sila. Hindi lang ang ating pamahalaan, kundi ang patuloy na pagkilos ng bawat isa ang kinakailangan para matupad natin yung pinapangarap nating kaunlaran sa maliit na bayan. Kaya po, ang aming pong tagline ay Hakbang Agdangan. Oh. From dating barangay ng Unisan, naging bayan. Oo. At ngayon po ay patuloy na humahakbang para sa kaunlaran.
1: Ayan. So dahil hakbang sa hakbang agdangan, tama po, hakbang agdangan.
0: Yes po.
1: Dahil last question na po ito. Nihabol eh. Nabigla ko lang na ilaala, hakbang agdangan. Eh may plano ho ba kayo na iangat ito para maging fourth class municipality?
0: Malapit na po.
1: Ay, balik tayo kami!
0: Yes, next year po. Opo. Medyo nagkameron lang po kami ng konti
1: na lang.
0: One point na lang. Fourth class na po kami. Pero for sure, by 2027, para po magiging fourth class na kami.
1: Wow.
0: At syempre, hindi lang po fourth class. Hinahangat pa namin madagdagan pa. Kaya po, laging sinasabi po natin, pinapaunawa sa ating mga kabababayan, sama-sama po tayong kikilos at hakbang.
1: May nakahakbang na nga.
2: Hakbang na.
1: Mayor Pagkadi, ilang term niya na po ngayon?
0: Second comeback.
1: Tapos sa second comeback. Tapos pag nag-ano pa uli kayo, sana maabot niyo yung, madali bang umakyat sa category na from fourth to third?
0: Pag po patuloy naming isa sa buhay, yung aming pagsama-samang pagkilos at paghagpang, wala pong imposible.
1: So good luck po sana bago matapos yung
0: term. Invite po namin kayo sa aming launching ng aming tourism center.
1: Wow, sige po Mayor. Oo. Maraming salamat po. Mayor, mensahe na lang po mula sa isang gaya po niyo na isang businesswoman turned into a politician, isang ina, then at the same time ay katuwang ng isang dating mayor. So, marami kami natutunan sa inyo na wisdom. Ano po, mensahe na lang po ito, address para po sa lahat.
0: Siyempre, unang-una po, nais ko po magpasalamat sa inyong Radyo Pilipinas, sa pangunguna ni Ma'am May, ang ating pong DILG. Yes po. At ang ating mga staff.
1: Yes po.
0: Alam niyo po, sabi nga po ay yung versatility as a leader. Sa pagiging ina, hindi kayang pantayan ni numan. Kasi ang paglilingkuran po natin ay may pusong ina. Pusong handang kumalinga, pusong handang makinig, at pusong handang magmahal.
1: Wow.
0: Tapos at the same time, bilang negosyante po, napapractice po natin yung ating pong mga ginagawa sa ating negosyo, kung paano paunlarin. Kasi yung aming pong negosyo, from our parents' business, since 1970. At ito po ay na-assign sa akin, at still yung aming pong konting hanap buhay sa Katanaawan ay still growing din po. So, ang nagiging leadership inspiration ko po ay holistic. Kumbaga, bilang ina, yung pusong ina na naglilingkuran, at puso ng isang negosyante na kailangang tulungan ang bawat mga kababayan namin na maiangat ang kanilang kabuhayan. So, pumasok doon, maiangkla ko yung pagiging negosyante ko doon. At siyempre, yung pagiging asawa, dahil ang aking asawa ay politician mula sa first generation, second generation, third generation. Sabi ko nga kanina, dala ako sa hilab. So, yung hilab na yon, kailangan mas pahilabin pa natin. Para maaring hindi man pa sa mga henerasyon ng aking mga anak, ba maaring sa iba pang saling lahi ng aming pamilya, na yung legacy ng iiwanan namin sa aming mga mamamayan ay yung pusong naglilingkod na may pagmamahal at may pagkalinga.
1: Ayan. So maraming salamat kay Mayor Benji at saka kay Ma'am. Si Ma'am ay ang inyong taga-suporta.
0: Yes po.
1: Talagang,
0: kaya sabi ko,
3: siya po ang aking mentor.
1: Wow!
3: Kasi talagang yung roots ko din po kung saan nagsimula ay siya po talaga yung karamay.
1: Okay. Mga isang araw mababalitaan ko na lang. Alam mo, Ma'am, kung ano, si Ma'am ay nagkukonsihal na.
0: Hindi po imposible.
1: Kasi ano na siya, ang dami na niyang mga
0: ano to, mga insights, marami insights na siyang mga pwedeng makuha sa ating mayor.
4: Pag mamay, ano ako ha?
0: Sige po.
4: Idagdag. Kasi marami po sa aming mga kababayan, ano, sa pagiging nanay kasi, andun yung konting paghihigpit. Nasabi ko, sana po maunawaan ninyo yung paghihigpit. Kasi ibig sabihin, pag may paghihigpit, may care, may pakialam.
0: Totoo po yun, totoo po yun.
4: Yung touch ng pagiging nanay, sabi ko, mabahala kayo kung wala akong pakialam sa inyo.
0: Totoo yun, totoo.
4: Pero hanggat andyan at ibinibigay ko yung 100% na pagiging ina, na minsan, oy, bawal ang ganito, dapat hindi tayo ganito, or ako po kasi very personalized ang aking approach. Talagang ina-address ko po yung pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, natutuwa naman po ako at na-appreciate ng aming mga kababayan. Bagamat may konting higpit, pero nararamdaman nila yung care.
0: Care. Mm-hmm. Oh, yung pagmamahal, yung malasakit.
4: Mm-hmm. Kaya siguro sa susunod hindi na hakbang cares na.
2: Care agdang.
4: Care
3: agdang.
0: Nakahakbang na kasi.
4: Kaya
0: so nakahakbang
4: care naman.
0: Care naman. Pwede ma'am, pwede po yung mayor, pwede. Ayan. Okay, so wala na ho tayong oras bagamat gusto pa ho nating makapagkwentuhan. Masarap kausap si mayor at saka si ma'am. Kaso wala na ho tayong oras. So thank you very much kay Sir Benj at of course kay ma'am. Mama, balitaan nyo kami pag kay Miami Consihal na magpapa-interview kayo sa amin. Si Ma'am Cheryl Briones, ang ating dami trabaho ni Mama.
4: Yes po.
0: Local Employment Officer 1, HRMO Designate, Peso Manager Designate, Private Secretary. Ma'am, kinakaya nyo pa?
3: Kaya si Mayor. Kasi yung leader po natin ay very kaya, compassionate. Kaya dapat ganun din po yung
0: Yes. Grabe, ano. Sana lahat ganun. And of course, ang atin pong ina, na may malasakit, may pagmamahal, may pagkalinga, Mayor Venci C. Aguilar ng Agdangan, Quezon. Maraming salamat po, Mayor.
4: Maraming salamat. Thank din po. Okay. Sabi ko nga, baka may second time.
2: Oh! Pwede.
4: Parang napasarap eh, ano po.
0: D.I.L.G.
2: Pwede.
0: Sila ang bahala.
4: Hindi, marami pa po. Marami pa yung interviewin na mayors.
0: Yung mga mayor, paano? Ilan pa yung mga mayor natin, Diyos ko. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang sa bahaging technical. Ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Hanggang sa muli po para sa Umpukan sa Government Online.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: simple lang naman yan, gagawa ka lang naman ng isang page,
1: Yes,
0: ipapa
1: yes.
0: ko lahat, magre-report ko doon. And in fact, kung mamarapatin, ikokonek ko po yan sa inyo.
1: Hindi, kasi yun na nga, gusto kong ibakas nga itong programa. Ibabakas ko, Congressman Arthur Yap, no? As, yung mga gating ginawa natin sa Department of Agriculture, ay base sistema, radio, radio publiko servisyo, at yan, tama po na may link natin. Salamat po, Congressman Yap, sa inyong tiwala.
0: At saka, ano, iniisip ko kasi, Tico, yung tao,
1: po.
0: Wala na rin pasensya yan. Pag nakakakita ng congressman at ang sasabihin ng congressman, pa-iimbestiga natin. Sawang-sawa na rin po yung tao. Kaya ang tinrabaho ng Urang Kuryente, give the people the capacity to buy their own solar and renewable energy system. So, kinausap natin yung GSIS and that's the reason why naglabas na rin sila ng 500,000 peso loan for
1: yes.
0: the 3 million government employees. They will be financed. If they wanted to buy their own solar system, makakabili ho sila. And then for the 18 million members po ng Pag-ibig, meron pong home improvement program ang Pag-ibig. Ang pinag-uusapan na lang kung pwedeng ibigay yung 3% na loan sa kanila. Kasi right now, doon sa home improvement portion ng mga loan ng 18 million members ng Pag-ibig, they can now borrow dahil kinulit rin po natin sila ng kinulit. So binuksan na po nila yung loan nila for our citizens, mga members nila na gustong magpakamit ng solar panel, battery, inverter, up to 300,000 na po yung initial package pwede. Pero sinacharge nila ng 6%. So yun po ang tinatrabaho namin ngayon, pinabababa po natin ng 3%. But at least yung 18 million members po ng Pag-ibig, galit na rin, if you want to take matters into your own hands, sige po, bumili na lang po kayo. Humiram na kayo ng pera sa Pag-ibig. Meron pong home improvement package ang Pag-ibig ngayon.
1: Yes, yes, Congressman. Maganda po yan na talagang direksyon ng ating pamahalaan. With you around, dyan sa Murang Kuryente Party List, ay makakatulong ng malaki at mas lalo pang pababa ang paniningil sa kuryente. Gaganda ang distribution ng power. Siyempre, magbabalansi yan. At makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. At lalong-lalo na sa food security, hindi lang sa power security, kundi food security na nandyan po kit, ang inyong expertise ay maaasahan. Congressman Arthur Yap, alam ko busy ka. Anong mensahe niyo sa ating mga taga-subaybay? Salamat sa pagkapapunlak mo ngayon. Kahit na busy-busy ka. Go ahead po, boss.
0: It is our honor, it is our pleasure. Dapat kami nga magpasalamat sa inyo dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na at least malapit sa ating mga kababayan at ipaliwanag sa kanila yung mga ginagawa po natin. So, hindi ko sasabihin magpasensya po tayo dahil matagal na po nagpapasensya ang tao. Para sa akin, tulungan niyo na lang po yung Urang Kuryente at this point in time. Dapat lagi tayong aware. I hope you will follow the page ko ng Urang Kuryente. Magpapam kami ng mga news doon. Kung may mga ideas kayo, may mga comments kayo, samahan niyo po kami because the engagement and the conversation has to keep on going. Pero ito na po, naipakita ko na po sa inyo, we are proposing concrete solutions right now, hindi lang yung imbestiga ng imbestiga. Ngayon, hinanapan na natin kayo ng financing. Ang next po, we will expand yung training ng mga linemen at saka ng mga installers. Kausap na po natin yung TESDA para ma-train sila at madagdagan po yung mga installers natin na qualified. And then after that, papatanggal po natin yung mga pass-through charges sa Bosquito. Sana next time mag-appear ako sa program ninyo, isa-isahin at ripasuhin po natin lahat ng pass-through charges na binabayaran nyo po. Binabayaran mo, Bosquito, binabayaran ko po. My question always is, alam ba natin yan na many of the public policy costs are hindi po binabayaran ng gobyerno? Sinacharge po sa atin yan na hindi natin nalalaman. Kaya ganyan po kataas yung electric billing natin. At trabahuin po namin yan. Yun na lang po mensahe ko sa inyo. Please know that we're working very hard for your energy, reliability, and affordability po.
1: Well said, Congressman Arthur C. Yap. Maraming salamat po. Ibabakas ko po itong program na ito sa public service at magkaroon tayo ng part 2, part 3 para makapag-update sa ating mga katulad nating mga consumers. Maraming salamat po. Have a nice day, Congressman Arthur Yap.
0: Magandang umaga po. Salamat umaga po, sir.
1: Alright. Congressman Arthur C. Yap ang kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Ayan, tingnan mo ha. Tataroli, pag yan ay nag-update, at least lalong-lalo yung programa ngayon ng GSIS, isusunod po namin yun eh. Makontakt lang, di ba, the glory. At saka yung pag-ibig fund. Sila po ang nag... Pati ang SSS, palagay ko, meron na rin silang programa dyan eh. So pagsamasamahin dapat itong government agencies na ito upang makatulong, lalong-lalo na mas mababa pa ang singilin sa kuryente. Nang sa gayon, yun namang mabababang presyo sa singilin ng kuryente, may tulong natin na ang ekonomiya natin ay uusad. So maganda rin pala itong isinusulong ni Congressman Arthur Yap. May pagkakataon na pag-usapan din yung ating reserve sa ating ano, yung fuel, atong tinatawag na oil. Oo, yung langis at ang petroleum products reserve dito sa ating bansa. Ige! Ayun po ay may napulot na impormasyon, mga balita. Do, ay siyempre, i-share nyo yan sa ating mga taga-subaybay at inyong mga kaibigan. Pwede ho kayong mag-react sa 0999-229-1738. O kaya doon sa Facebook Live ng Radyo Publiko Servisyo. Kasama na dyan ang mga shout-out. Okay, ma'am? Alright. Ay lang saglit. Nako, eh habang inaantabayan na po namin ng live feed o kaya impormasyon mula sa isang ating inaantabayanan na broadcast mula sa Bulacan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Standby please. All right. Sige, ikaw muna, Tata Rolly, batang bata, bumatayo.
2: Wag kayong Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Serbisyo.
1: Alas 10:30 na po ang oras, mga kababayan, yung ginagawang relo ang palatuntunan ito. Mga kabisyo sa serbisyo po, public service, tuloy-tuloy lang ha. Naku, bago po mga karagdagang mga reports, mamaya po may panayon po ako sa Department of Energy na naman. Ano ang ibig sabihin ng mga sitwasyon ngayon na nangyayari at ito ay makakapulutan natin ng impormasyon. Steady ka diha, mga kababayan. Pero gusto ko lamang po bigyan pansin itong nako ay pinag-uusapan ngayon na isang abogado po na tina-charge dito tungkol sa mga missing sa Bungero at sinasabing nako ay mayroong da problema at nangangamba yung ibang mga miyembro ng pamilya ng missing sa Bungero na sila ay unti-unti nang nawawala at nababawasan na dahil ay ginagapang as in binibigyan na ng mga incentives para hindi na umapir. Pero ang binabanggit na pangalan, merong reaction po dito, si Attorney Caroline Cruz na siya pong chief siya po ang executive director ng Pitmaster Foundation. Yung pong foundation na may kaugnayan sa tulong lalong-lalo na dito sa ating bansa. Abi, sabi niya, itong sinasabi ni Attorney Caroline Cruz, hindi totoo 'yon na siya ang nakipag-usap doon sa mga ilang miyembro ng pamilya ng mga missing sa Bungero. Ang katotohanan, nagpunta sa kanyang tanggapan upang humingi ng tulong at hindi ang sinasabing una ay yung pagbibigay ng impormasyon. Kaya mga kababayan, na sorpresa siya na ginagamit ang pangalan ni Attorney Caroline Cruz na bilang Executive Director ng Pitmaster Foundation at sinasabing nag-ooperate upang ang mga ilang miyembro na lamang na natitira ng missing o pamilya ng missing sa Bungero ay unti-unti nang nawawala dahil sa inaayos na. So ang paliwanag niya rito sa aking binabasa ngayon ay naso sorpresa dahil siya ay binisita noong ilang miyembro na yan upang magbigay kuno ng impormasyon. Eh, hindi ho totoo, sabi niya, na siya ang nag-initiate noong pagmi-meeting ng mga ilan na lamang na miyembro ng pamilya noong mga missing sa Bungero. Daragdagan ko po yan, hanam ang impormasyon na ito, meron na pong tinanggap na impormasyon. Samantala, meron tayong report na tatanggupin, an advance report mula kay Alvin Baltazar. Dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Obando Central School sa Obando, Bulacan para sa Bawat Bayan Makikinabang program. Pakinggan natin, report na yan. Alvin!
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Alvin!
8: Hello, Rico. Magandang umaga. Dumating na ako dito sa Obando, Bulacan. Particular dito sa Obando, Central Scale. Dito sa Obando, nalawigan ng Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para pangunahan yung regular na programa nito. Lagi sinupuntahan ng Pangulo itong Bawat Bayan Makikinabang program. Kung saan ay nagpapamahagi ng personal ang punong ekotimo ng pondo para sa mga local government unit at barangay bukod pa doon sa may pamamahagi ng bukas at scholarship para sa mga Pilipino estudyante sa bawat barangay. Sa ngayon, Boy Amigo, pagdating ng Pangulo dito sa may Obando Central School, ay dumiretso ka agad siya doon sa mga tinatawag na presidential scholars. Aabot sa 55 mga presidential scholars itong pinuntahan ng Pangulo. Actually, ayun, papalabas na. Lumabas na, actually, si Pangulo Marcos. Kung saan nandun ang mga presidential scholars, 55 ito, Kuya Kiko, mula sa 11 barangay. Ito baka 55 scholars na pinuntahan ni Pangulo Marcos. Sa ngayon, Kuya Kiko, inaasahan natin mula doon sa kanyang counting mensahes ng mga scholars, ay lideretso na dito sa Untablado ang Pangulo. Bagamat mayroong mga nagpapapicture na mga guro, kaya hindi kagad baka diretso sa Entablado ang Pangulo. Sa mga unang datos natin nakakalap, almost 2,000 beneficiaries ang makakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa pagkat ko yakin ko, itong programang Bawat Bayan Makikinabang bukod sa scholarship, na ipinamimigay doon sa mga deserving students ay kasama rin dito yung pamamahagi ng 10 kilo ng bigas na ibinibigay doon sa mga lugar na pinupuntahan ng Pangulo kapag merong bawat bayan makikinabang na program. Kuya Pico, siguro mamaya-maya, mabalik tayo as soon as magtalumpati na si Pangulo Marcos kaugnay nitong kanyang personal naman na pangunguna dito sa bawat bayan makikinabang na ginagawa dito sa Obando, Bulacan. Pagpunta na ang Pangulo dun sa entablado at mukhang mamamahagi na ng personal.
1: Alvin, nakikita ko rito sa video ngayon na pinadala mo at sa coverage ng RTVM dahil kakausapin na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga scholars. Nakakatawa naman. Pick-upin natin mula sa Alvin, pick-upin natin mula sa RTVM. Go!
9: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa Obando, Bulacan.
1: Ayun na, namamahagi na, Kuya Kiko, ang Pangulo.
2: Tuwa yung mga nakaka-receive dito na pinamamahagi ng bigas. Kayang-kaya ang dalhin ni Presidente, ha?
1: Kuya Kiko, medyo mahina yata ang signal. Kuya Kiko.
2: Oh, go ahead. Napapakinggan kita.
1: Oh, Kuya Kiko, sa ngayon ay pinangunahan na ni Pangulo Marcos yung pamamahagi ng bigas dito sa mga residente ng Obando, Bulacan. At pagkatapos niyan, ay dediretso na ang Pangulo daw sa entablado para sa inasahan natin maging talupatin ng Pangulo ugnay ng ginagawa ngayong programa ito na bawat bayan makikinabang. Scholarship, pamamahagi ng bigas, at siyempre yung financial assistance na ipinamamahagi sa bawat barangay. Kaya kayo, itong bawat bayan makikinabang, yung sa mga barangay, ang pinamamahagi sa kanila ay umaabot siya 200,000 piso. Yung 100,000 piso ay ginagamit doon sa scholarship para doon sa kanilang mga estudyante mapipili. At sa bawat barangay, Kuya Kiko, ang pinipiling scholar ay nasa 5 mga estudyante. At yung isang kalahati, 100,000 piso, Kuya Kiko, ay gagamitin ng barangay. Depende sa kanilang magiging programa. Kung gagamitin ba sa community development, at katulad ng nakausap natin kanina, yung barangay captain ng Pangulo Obando, Bulacan, inalaan niya yung 100,000 o sa 200,000 na binigay sa pagbili ng service vehicle ng barangay captain. Sa ngayon, Kuya Kiko, Kuya Kiko, yes, mapunta ka na. Mapunta na ang Pangulo doon sa entablado, At tabayan na lamang natin, Kuya Kiko, magiging sa kapuhan ng pagiging sa Pangulo Marcos sa Obando, Bulacan. Pero bago ito, meron sa ating isang aktibidad na itinagin natin sa media. Isa pang aktibidad ng Pangulo bago itong bawat bayan na kayo ginabang ay pinintahan ko ng Pangulo yung isang iskwelahan. Pinaginahan ng Pangulo yung pinagahan ng iskwela. At ito na ang sinabi ko dito na ilang linggo na lang ay magpapasok na, kaya nakagaya naman ang pamahalaan particular on depend para sa paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027 period. Kaya Kiko, mukhang may magsasalita ang
2: okay, go ahead. Iparinig natin yung nangyayari ngayon dyan at sa Obando, Bulacan. Go ahead, Alvin.
3: Pagtanggal sa ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating kinatawan ng 4th na distrito, Congressman Linabel Ruth Villarica, at sa lahat po na nandito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po, ang bayan ng Obando ay napakapalad sa araw na ito sapagkat nung huli tayong madalaw ng ating Pangulo ay 1972 pa ang ama po ng ating Pangulong

0: pagpapatunay ng programa po ay naihahatid natin hanggang sa dulo ng ating mga kababayan at sa ating mga pamilya. Kaya po, napakalaking bagay po ng ating rice subsidy dahil sa panahon ngayon, eh medyo talaga dumadaan tayo sa mga krisis at pagtaas po ng mga bilihin, ito po'y makakatugon sa mabigat na pasanin ng ating mga kababayan. At nandyan din po ang financial assistance na ibibigay sa ating mga barangay para po lubha nating mapalakas ang mga programa sa ating pangkabuhayan, pangkalusugan at kapayapaan. Nandyan din po ang tulong ng ating presidential scholar na 55 sa ating bayan ang makatatanggap nito at tunay nga pong ito'y makatutulong sa ating mag-aaral dahil po ang pinakamalaking puhunan ng ating mga mag-aaral ay ang edukasyon po. Kaya muli po, mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, sana po ay lalo nyo pang bigay sa bayan ng Ubando ang mga tulong po namin dahil po kami nasa coastal area po. At ngayon po, ang nagpipigil lang po para hindi po bumaha ang aming bayan ay dahil po sa dike at nandiyan na po ang aming buting congressman para i-address sa inyo yung mga dapat pong gawin. Kaya marami pong salamat at umasa po kayo na ang pamalambayan ng Ubando ay susuporta sa inyong administration upang mapalaganap ang mga programa para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Mayor Valeda. Atin pong tinatawagan si Congresswoman Villarica. Kasama po muli si Mayor Valeda, kasama si ABC President Benedicto Santa Ana na siyang kumakatawan sa 11 punong barangay dito sa Ubando, Bulacan upang tanggapin ang tseke. Atin pong... Ang SCPF assistance na ito ay naglalaan ng 200,000 para sa bawat isa sa barangay dito sa Ubando at may kabuuang halagang 2.2 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pananalita, ating inaanyayahan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Maraming salamat at sa ating Mayor, Mayor Valeda, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang Ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po, papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago. 24 days bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito at sinasabi namin yung hinuhukay ninyo sa dito niya nalang dalain. Ngunit bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung mga malalaking truck para mga dump truck para ihulog nga yung

0: Yung lupa para para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko gaano ba kalalim yung basurahan. Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan ng mabuti, saan ba nagsimula yan, gaano kalalim ang paghukay at lahat-lahat. Two stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? Oh, sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bali, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang na mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 taon. Kaya't nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng local, anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya't yan po, ang aming ginawa, nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magsesurvey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw nyo tinitingnan yung listahan na yan. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung nagkanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po ang kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF. Binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa isang taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, inggit na inggit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local na bibigyan, kami wala pa kami nakukuha. Eh kako hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandung kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan, magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yung po ang aming, yung natira, yung isa pang kalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa ano. Basta kayo na ang bahala. Dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng din sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari nating gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon, na sa LGSF at saka sa SCDP Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, magligawan nyo na yun si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahanin, basta't alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa ang maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskulahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga na nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila. Dahil nakita namin, isa sa pinaka nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Eh siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskulahan yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila ay matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot, pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon, libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulo, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila, at yun ang katungkulan ng pamahalaan, na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga magulang, gusto nila magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po, ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga paraparaan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya huwag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino, at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po, marami pong salamat. Good luck po, magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Pagsisisi ng national government sa local government, ang serbisyo para sa mga kababayan natin. Kapagat sa pamamagitan ng programa ito, yung pinatama ng bawat bayan sa Kinabang, sabi nga ang layon nito ay mapabilis yung pagbababa ng tulong ng national government doon sa mga LGU, ganyan sa mga para-paringay. At ang sa ng Pangulo, kapag maganda ang tuluwa ng LGU at isang servito, at kapag maganda ang resulta ng LGS,

0: muna sa bawat bayan para itinaba ang program dito sa Obando, Bulacan. Ako din magsa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan.
1: Headlines.
11: Pamahalaan, patuloy na tinutugunan ang epekto ng Middle East crisis. Pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response, mas targeted pa.
1: Headlines.
10: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak sa local officials na direktang pakikinabangan ng mga residente ang mga programa ng gobyerno.
1: Headlines.
11: Linga program, target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa may hirap at vulnerable sectors.
1: Headlines.
10: Iba pang flood-prone areas, bibigyang prioridad ng pamahalaan sa ilalim ng Oplan Kontrabaha.
1: Headlines.
11: At BARM, isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding

0: Init ng panahon at global oil crisis.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Bogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang nakinabang sa Bawat Bayan Makikinabang program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes. Tig 200,000 pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din ng 20,000 pesos na educational assistance ang 55 presidential scholars habang may ipinaabot na libreng bigas sa mga benepisyaryo. Ang programa ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa 7th Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una, ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa. Gayun din ang kabuhayan, mga pagkasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ikaapat, ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagkatapos ng 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas targeted at data-driven ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response ng pamahalaan ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno. Mula sa inisyal na emergency mobilization ay mas hihigpitan ang pagpapatupad ng tracking at monitor at koordinasyon sa mga ahensya para mapaigting ang relief measures. Pinagsasama-sama ng programa ang mga datos ng mga ahensya para mas umakma ang tulong sa mga aktual na benepisyaryo at maiwasan ang overlaps. Para naman sa susunod na yugto ng uplift, ipaprioridad ang mga programa na may kumpirmadong benepisyaryo at delivery channels habang pinalalawak ang suporta sa mga lugar kung saan napatunayang maayos ang implementasyon ng programa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local official na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa vulnerable sectors. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development effort.
3: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkakasynergy na mararamdaman ng tao kagad.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong November 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group para tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng lingap, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
4: More than 1,000 already. Pero alam, kinorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. Tapos binibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
0: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, dyan kasalukuyang nire-review pa rin ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment para masiguro nga kung anumang pagtaas o pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo ay patas para sa lahat. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garina, naiintindihan nila na magkakaiba ang suppliers, freight costs at iba pang mga charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag may presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, ay kailangan nating itong tignan at klaruhin. Dagdag pa nga ng kalim na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruhin kung ano ang tama at makatwirang presyo. Iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, dyan patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. Dyan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga Angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ganap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
6: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simula ng pagtatayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sangayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila, kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
7: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
2: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinayak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawani ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad na nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa corruption, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
8: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
2: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
8: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory. Guys,
2: yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, case build up sa iba pang questionableng farm-to-market roads, ikinakasana ng Department of Agriculture. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Said inaasahang masusundan pa ang mga reklamong iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya sa Farm to Market Road o FMR projects. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionableng proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginubatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 na FMRs na ang naisailalim nila sa audit, habang natitira pang 3,000 farm-to-market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ng LGUs na i-adapt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate-responsive land use planning, early warning systems, at mas malakas na community preparedness.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangley Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tugigaraw City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etchagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
2: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sangayon ito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasan naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
10: Report.
13: Chet, naglabas ng Public Advisor ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding ehersisyo at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyo ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form, habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sa ilalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
14: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
0: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE, SISAEM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAEC at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaari ng ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinauubaya na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumiti nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basehan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng presya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ng dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa rules of engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates na nananatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nangamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa sinabi nitong parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senator Erwin, nangamusta sila at meron silang group chat sa WhatsApp na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan anya, makikita doon ang pagpapadala ng mensahe ni na Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador Sherwin Gatchalian at siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi anya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganun ang kanyang pahayag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:35 ang ating oras, valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito ay ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Binigyang diin din ni Castro na itinuturing na pugante si De La Rosa, lalo't una na rin siyang ikinonsidera ng office fugitive.
18: Sa ngayon, masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
2: Ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan diin ng National Bureau of Investigation o NBI na kailangan muna nilang pag-aralan ang buong Supreme Court resolution kasunod ng pag-deny ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ang kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang interim relief pa lang anya ang natalakay at hindi pa ang lahat ng issue. Nadagpan na opisyal na nananatiling naka-alerto ang NBI sakaling lumabas na ang opisyal na resolusyon at mabigyang basbas na ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
19: Maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Okay. Diba? All other issues hindi pa doon na-discuss. Okay. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna nating ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin.
0: Yan ang tinig ni NBI spokesperson Palmer Malyari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Rafi Tulfo na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay magbibigay daan upang tuluyan ng maisilbi ang ICC arrest warrant. Nagbigay din ng kanyang mensahe si Senador Rafi kay Senador de la Rosa.
20: It's just a decision of Supreme Court. It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
2: Yan po ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa panig naman ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi nito na ang inilabas na desisyon ng Supreme Court ay parte ng judicial process at ito na rin mismo ang inaantay na legal basis ng enforcement agencies para sa kanilang aksyon, partikular na sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa.
21: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din aprobahan na resolution ito yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies na legal basis for their actions.
0: Si Senador Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Araw ng eleksyon, posibleng maging regular holiday na. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng eleksyon bilang isang regular non-working holiday. Layunin ng panukala na mas maraming Pilipino ang makaboto at malayang makalahok sa halalan ng hindi nangangambang mawala ng kita o trabaho. Ayon kay Four Peace Party List Representative JC Abalos, kadalasang idinideklara lamang bilang special non-working holiday ang election day sa pamamagitan ng presidential proclamation. Sa ilalim kasi ng labor code, 30% lamang ang dagdag sahod na mga papasok sa araw ng eleksyon habang ang mga hindi papasok ay sakop ng no work, no pay. Di ni Abalos mahalagang maisabatas ang panukala upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga botante na makaboto nang walang iniintinding trabaho o kawalan ng sahod. Nagpahayag naman ang suportang ilang mambabata sa bang upang mapalakas ang partisipasyon ng publiko sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumpiyansa si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon na malakas at matibay ang mga ipinresentang o ipipresentang ebidensya ng prosecution sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Redon, buo ang lakas ng articles of impeachment na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara at tiwala silang makakakuha ng conviction ang prosecution.
23: Evidence would speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction. At the very least, 16 votes. I think minamanggit lang ho na yun only to explain na talaga ho nga lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
0: Si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alyza Valdez kasama sa mga pagpipiliang players ng Alas Pilipinas para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
24: Muling napabilang sa pool ng Alas Pilipinas Women si veteran volleyball star Alyza Valdez.
3: Isa ang 32-year-old spiker sa unang batch ng players na inimbitahan ng Philippine National Volleyball Federation para sa unang practice.

0: standouts mula UAAP at NCAA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, 11:42 ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Sunod natin ngayahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 14 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa energy emergency at El Nino. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinailalim ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sa ilalim ng Proclamation No. 0002 Series of 2026, sinabi ni Makakuha na maaari nang gamitin ang calamity funds para sa agarang ayuda at magpapanumbalik ng kabuhayan habang inaatasan ang

0: lahat ng ahensya ng Bangsamoro Government na tiyaking natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 ektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinangunahan ito ni Department of Tourism o DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographic isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat, nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas Program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalipikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CESS program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsali ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Kasalukuyan ang pinamamalas ng labinisang micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. Sa ilalim ng paggabay at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal nang sumalang ang delegasyon sa tatlong araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natatanging produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga lokal na brand na kasalukuyan nagpapakita ng kalamang produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mamasili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDCA Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andrew Farms Incorporated, Bantong Samang 9 MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Subanala TJ's Food House. Ang IFEX Philippines ay isa sa mga pinakamalaking trade exhibitions sa bansa na nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante upang makahanap ng mga dayuhang mamimili at kasosyo sa negosyo. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng Ditay Pangasinan sa publiko na bisitahin at suportahan ang mga lokal na entrepreneurs sa kanilang pagtataguyod ng mga programang One Town, One Product at Go Local. Para sa Wag ng Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Southern Luzon, pagdedeklara ng mga pamana sa lalawigan ng Quezon bilang National Cultural Treasure, isinusulong ng Tourism Office at Heritage Council. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, magbabalita si Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din anila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capital, Old Municipal Building ng Saryaya at Quezon Province Welcome Arc sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Kabikulan Mobile Wellbeing Clinic para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karasan inilunsad sa Camarines Sur. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Inilunsad ng isang International Reproductive Health Agency ang isang mobile wellbeing clinic dito sa Camarines Sur para sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang On the Wheels Women and Children Protection Unit ay inaasahang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagyat na paghatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes na nanatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nanatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024. Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output. Ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling nasa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021, bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatili naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable internal peace and security condition, nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Burongan sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Tuluyan ng nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ang ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago. Ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula ng magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyang, pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security condition sa bayan ng Maslog sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Burongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Micate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Nilapit sa mga residente ng Barangay Himbangan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ang pamahalaan ng kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. Nabahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabini ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, heads assessment at laboratory test para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Aring pananagutan ng nanay. Ano? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig na nagpapasalamat po kami sa mabilis na action din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata.
10: USEC, na-mention po ninyo no, ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU, ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina?
9: Opo, Attorney Nicolette, very crucial ang aming coordination. Ano? Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Ano? Sa pangunguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gatsalian, ay talagang actually nauna silang nag-release ka ng press statement kaysa sa amin. Ano? So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD. Ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnerships with the PNP, you know, ang PNP Women and Children Protection Center sa pangunguno ni General Sheila Portento. Natin kasi no one agency can really solve this crime. You know? It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, LGU na kayo will be move to file cases against liable people. At siyempre, laging naandyan, nakaagapa yan. Psychosocial support, meron din yung mga other alternative child care remedies po. No? Kung kunyari, kailangan tayo sa pamilya, there is of course the possibility of tutulungan po kaming lahat.
3: Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng physical at emosyonal na pang-abuso pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit niyo po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon?
9: Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, no, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, no, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakaka-apekto sa kaligtasan ng ating mga bata. No? Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emosyonal na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no. And ito naman ay hindi lang doon sa nakikitang physical damage, no, pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan, in cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang estado bilang parents of the people o yung parents patriae na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung approach sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari, no. But of course if the parents are not able to protect children, diyan po talaga pumapasok ang pamahalaan, no. So again, we will closely monitor this, no, kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari, no. I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin, no. So nakikita natin yung grabbing pananakit na nangyari dito, no. But of course we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po.
10: Yusek, na mention niyo na rin po itong RA 7610, no. Paano po makatutulong ang makabata helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-aabuso, at paano ito maaaring ma-access ng publiko?
9: Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po, no. Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating makabata helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the makabata helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga Marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, ano, may Smart and Globe cellphones po kami, visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383 na andun din po yan. Ano? Meron kami SOCMED, Messenger, meron din po kami emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayo matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo.
3: Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan?
9: Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, na nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890. Then last year, 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin. Kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs. Ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Eh, dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. Ano? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
10: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa 15th pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence?
9: Ayan, Attorney Nicolette, no, actually this is a parang ano no ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, ano, kasi more often than not if people interview me, something bad happened to children, ano. Pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan diyan, ano, yung inassess nila, ano. So it's a recognition of the good things that government is really doing for children, ano. Sexual violence, whether online or offline yan. As I always say, you know, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world. You know? So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries. You know? And talaga nangunguna ang Pilipinas. But sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly hindi masyadong na-highlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito po nga out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back ano, in 2022, number 20 plus po tayo, I think number 25. So that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED, saka sa gaming platforms ay talagang mabantayan pa po natin.
3: Okay. Yusek, from 25th position papunta sa 15, so malaking diferensya ngayon. Sa inyong pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking?
9: Opo, siguro uunahin ko na yung Republic Act 11930. No? It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas. Ano? At kaya medyo ito ay ginagaya at kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. Ano? So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize na makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata. Ano? So basta bata, tawag po kayo sa amin. Kami po ang bahala. So aside from that, may EO67 din, series of 2024. creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po yan kasi mas magkakaroon po ng presidential advisor talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislations seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms. So we are pushing for that, and of course sa House of Representatives na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin, marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po natin itulak yung mga yan.
10: Yusek, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hamon pa ba na dapat tugunan, lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima, at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga gantong polisiya?
9: Okay, siguro Attorney Nicolette, being lawyers, let's start with access to justice, Alam naman natin our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors, pero syempre we must admit yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin, So we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas, Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNT, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support, saka yung pondo kung pwede pong dagdagan so that they can buy modern equipments po, to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Sa access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, pero syempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAEC law, saka yung mga court staff din po, dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI. Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally noong 2024. So we are watching out for AI, and saka siyempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din. So kaya po kailangan i-amend yung batas so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos.
3: Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon.
9: Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal. So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo, kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas, hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po namin sinasabing basta bata po, dapat tayo ang bahala, kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline, or yung walang habas na pagpaparusa katulad po noon na nakita po natin doon sa viral video, ay kailangan pong itigil. Ito po ay isang seryosong krimen na ginagawa sa bata na merong karampatang mahabang pagkakakulong po, sa ilalim po ng ating batas. Hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan, ng Philippine National Police, ng DOJ, at of course ng Council for the Welfare of Children. Itigil po natin yan, mahalin po natin ang mga bata.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.
10: Mga rekomendasyon para sa flood mitigation measures, ating aalamin kasama si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Dr. Lagmay, magandang tanghali po.
11: Hello, magandang tanghali po. Hello.
10: Doctor, sa pananaw po ng Project NOAA, ano ang mga critical na sanhi kung bakit paulit-ulit pa rin po ang matinding pagbaha sa Metro Manila kahit may mga flood control projects naman?
11: Well, sa unang-una, talagang ang Pilipinas ay bahain, hindi lang sa Metro Manila. Pero ang Metro Manila ay mas bahain kasi highly populated, no, at urban area. Yung mga kalupaan ay sinementohan natin, ginawa natin na kali, ang daming mga gusali, hindi makasipsip yung tubig. Tapos yung mga nagbabaha dyan, yan yung mga lugar na mabababang lugar. At bagamat merong efforts na magkaroon ng mga drainage para hindi magkaroon ng baha, eh mas lumalaki na ang mga buhos ng tubig ulan. Kaya mas lumalaki yung mga pagbaha. Yung ating mga drainage dati ay kulang na, kailangan dagdagan. At kailangan pa nating pag-aralan pa ng mas mabuti kung saan yung mga lugar na na may mga problema, saan ba nagbabaha, saan ba nagbabara dahil sa basura. Yan, isang napakalaking bagay yan, yung basura, no? Meron bang clogging? Meron bang mga pagbara dahil sa mga lupa na nandoon sa loob ng drainage? Yung ating bang mga ilog ay sapat ang pag-dredging para yung mga basura at saka yung mga lupa ay hindi na napaliit yung drainage channel na, o kanal ng ilog. Marami, no? Hindi lang ito isang bagay. At kailangan tuloy-tuloy ang ating mga efforts para mapaganda natin, na maibsan natin yung hirap ng pagbaha. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Pilipinas. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Metro Manila. O hindi, ang maaari nating gawin ay pababain, no? Pababain para mas ma-manage natin. Ayaw na nga namin tawagin na flood control ito, eh. Gusto natin tawagin na flood management.
12: Okay. Well, Dr. Lagmay, kamakailan po ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project dito po sa Quezon City. Gaano po kalaking tulong ang mga ganitong drainage project sa pagbawas ng baha sa mga flood-prone areas? From your perspective po.
11: Okay. Bawat lugar merong kanya-kanyang specific na solusyon o kaya intervention. Diyan sa G. Araneta, na alam natin mababang lugar, floodplain yan, palaging binabaha, nilagyan yan ng mas malaking mga drainage canal. Nilagyan ng mga bagong pipes na mas malapat, mas malaki kaysa doon sa dati. Dalawa pa nga, no? At makakatulong itong mapababa at mapabilis yung paghupa ng baha. Hindi lang yon, gaya nga nung sinabi kahapon, ang problema ay hindi lang sa isang lugar, kung hindi konektado yan sa buong watershed. At inaalam yung mga appropriate interventions doon sa mga iba't ibang lugar. Yung kahapon na nakita nyo na intervention ay para sa isang lugar lang, susubukan itong gawin upstream, dadagdagan ng mga retention basins, susubukan lagyan ng mga nature-based solutions, katulad ng mga bioswales, yung mga detention basin sa ilalim ng mga basketball courts, para sa ganung paraan, bago pa mag-ipon o mag-imbak ng sabay-sabay yung tubig dito sa lugar na ito, sa G. Araneta, ay nabawasan na.
10: Sir, sa aspeto naman ng urban planning, ano po ang mga pagkakamali o kakulangan sa mga lungsod na nagpapalala ng flooding sa ating bansa?
11: Yun ang pinakamaganda sa pag-urban planning ang pinag-usapan. Ang pinakamaganda ay iiwas natin yung pagtayo ng mga kabahayan, mga gusali, critical facilities doon sa mabababang lugar, kasi yun yung mga sadyang at paulit-ulit na binabaha. Kung iiwas natin yung mga lugar na yon, yung mga kabahayan na yon, through urban planning, ay siyempre magbahaman, walang maaapektuhan. Pero ang nangyari ay nagtayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat, na hindi natin na pag-aralan ng mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma, at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyunan. At yun yung mga sinusubukan, mahirap man gawin, ay meron din tayong mga bagong mga tools para masubukan natin na pagsamasamahin yung iba't ibang klaseng interventions para mas maganda ang ating flood management.
12: Okay. Maliban naman po sa mga drainage projects at pumping stations, ano pa pong mga long-term solutions sa maaaring gawin ng pamahalaan para mapigilan ang malalaking baha? Dahil minsan po yung ating mga kababayan, hindi rin nila maiwasan na maikumpara yung kanilang mga lugar na bakit sa ganitong lugar hindi naman binabaha, bakit sa amin binabaha, o kaya kahit sa ibang bansa na inuulan din naman.
11: Oh, pagtitignan nyo po yung mapa, yung flood hazard map na meron tayo dun sa Project NOAA, makikita nyo meron mga talagang sadyang lugar na binabaha at meron mga lugar na hindi binabaha. Yung mga binabaha pong mga lugar ay yung po yung katabi ng mga ilog, katabi ng mga sapa, katabi ng mga estero. Kapag ka sobra ang buhos ng tubig ng ulan, yung surface runoff po natin ay magdudulot ng napakalaking baha doon sa mga lugar na mga kung saan may ilog, at pag malaki yung baha, aapaw ito sa gilid. Yung pong gilid ng ilog ngayon, gilid ng mga sapa, yun po yung mga binabaha. Ang gusto po natin mangyari ay makolekta yung tubig bago pa mag-ipon-ipon yung malaking tubig doon sa mga lugar na sadyang binabaha. Yun po yung mga lugar na ano na mabababa, ano? Kaya ang solusyon ay hindi lang po ay yung pagtayo ng dike. Kung hindi, ang solusyon ay hybrid, no? Meron tayong urban planning, meron tayong tinatawag na nature-based solutions. Doon pa lang sa taas ay maglalagay na tayo, magtatanim na tayo ng puno kasi nakaka-absorb ito ng tubig. Dito sa mga lugar na mga open fields ay susubukan nating panatilihing open field siya at gawin siyang mga retention basins para makasipsip yung tubig. Kung mga lugar na masisikip na, katulad na may basketball court, magdagdag ng mga retention basins kasi lalaki ng isang Olympic size swimming pool para pansamantala ilagay doon yung tubig sa kasagsagan ng pag-ulan para hindi sabay-sabay yung tubig na dumadaloy doon sa ilog na magpapaapaw doon sa ilog at magbabaha yung gilid. Meron tayo mga bioswales, magtatayo din tayo, magtatanim din tayo ng mga puno dapat sa urban areas kasi nakaka-absorb din ito ng tubig. Marami po, siguro makakapag-name ako ng mga 15 o 20 solusyon na kailangan pagsamasamahin natin kasi bawat intervention ay makakatulong para mas maganda ang ating flood management, para yung pahirap na ginagawa ng baha sa atin araw-araw ay hindi ganun kagrabe at we can learn to live with nature. We can learn to live with the floods that we experience on a yearly basis. Mm.
10: Sir, marami po kasing mga residente ang nakatira malapit sa mga ilog at estero. Sa pananaw ng Project NOAA, gaano kahalaga ang relocation or resettlement sa pagbawas ng pinsala tuwing may baha?
11: Ayan po, isang napaka-importante talaga yan. Sa urban planning, meron po tayong mga tinatawag na dapat hindi natin tinatayuan yung gilid, no? Meron tayong easement. Medyo luma na rin yung ganong klaseng ano, no? Yung easement kasi parang nasa 3 to 5 meters lang, no? Actually, yung floodplain, no? Kapag umaapaw yung tubig, doon na pupunta yung tubig. Baka dapat mas specific doon sa area na kung saan malawak yung pagbaha doon sa mga tinatawag nating floodplain. Ito yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog na binabaha kapag umaapaw yung ilog. So, yun, meron na tayong nasa batas, masikip nga yung mga lugar na yun. Tinatayuan natin ng mga kabahayan na hindi naman dapat. In fact, meron nga mga ibang lugar na nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa yung gusali, no? O parking lot. Meron nga sa mga ibang subdivision, yung mga natural na daluyan ng tubig ay maliliit na sapa, tuyo kapag summer, pero baha kapag tag-ulan, mga maliliit na sapa, tinatabunan na lang at ginagawang subdivision. Walang pakundangan na tinatakpan at siyempre, pag gano'n, nawawalan ng daluyan yung tubig. Kapag gano'n, nawalan, saan pupunta? Di sa kalye. So, yung mga ganyang bagay na yung tanong nyo po, no, dapat ba na naki-clear out yan? Yun po sana, kung ang gusto nating sagutin ay mapapaganda yung ating programa laban sa baha, dapat po gawan ng paraan yan, sundin yung batas, implement yung batas.
12: Sir, pakipaliwanag po para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga ang river rehabilitation, desilting, at maayos na solid waste management sa pag-iwas sa pagbaha? Kasi minsan na nangyayari pagka umuulan ng malakas at bumaha, nagugulat na lang tayo, lumulutang yung mga basura sa mga kalsada, sa mga lansangan.
11: Eh, napakalaki po noon, no? In fact, continuous naman ang siltation, di ba? So, bumababaw yung channel. Kumbaga, mas konti ang capacity ng river o yung ilog para makapag-discharge ng water. So, kailangan palaging nililinis yan para mas effective o mas efficient yung daloy ng tubig dun sa ilog para hindi nagbabaha dun sa mga kalye. Kapag hindi ginagawa yan, ay magkakaroon ng problema. Diyan sa video na nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang undercop upland kontrabaha, yung collaboration ng national government with the private sector. In particular, I think this one is San Miguel. They have been trying to dredge, no, for free yung mga ilog natin. At ang dami nilang basura, ang dami nilang mga lupa na nakukuha dyan, no? Millions of tons na nadedredge nila kasama ang MMDA, kasama ang DNR, na ang layunin ay para maging mas epektibo yung daloy ng tubig kapag nagkakaroon ng matinding ulan, para mas epektibo yung daloy ng tubig na sa ilog para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema doon sa baha, na iibsan natin yung problema ng baha. So malaking tulong po yan. That is one intervention that can be done. As I said earlier, there are many interventions that can be done. When they are put together, napamanage natin na mas mabuti yung baha dito sa urban area na sadyang meron na talaga tayong problema. Pero ang maganda ay natukoy na natin, alam natin saan tayo mag-i-intervene, and kapag ka meron pang mas matinding pag-aaral, ano yung mga innovations, no, para mas epektibo yung ating combined interventions para magkaroon ng magandang systematic na approach to managing floods in Metro Manila and also in the Philippines.
10: Sir, paano po naman nagbabago ang mga rekomendasyon ng Project NOAA sa panahon ng climate change at mas matinding pag-ulan, lalo na pagdating po sa flood mitigation and disaster preparedness?
11: Ay, uumpisahan ko po, malaki. Kasi dati, automatic ang ating solution sa flood control ay dike. Hundreds of billions po ang nagagastos natin doon sa dike. Pero ang aming ano po, ang suggestion ay dapat yung pagtayo ng dike ay last resort. Dapat unahin muna natin yung mga ibang solutions, no? Katulad nga nung sinabi ko na mga retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads. Imbis na nagtatayo tayo ng basketball court lang, detention basin sa ilalim, katakot-takot na detention basins, pagtanim ng puno doon sa upper watershed, pati mismo sa urban area, gawin natin green yung mga solutions natin, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog, liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, then nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, tayo magtatayo ng mga dike, no? At tayo ay, siyempre, bumaba na yung tubig, bumaba na rin yung peligro, yung risk. So doon tayo magkakaroon after the residual risk analysis, no, yung natira after all of the solutions, all of the interventions, gagawa ng programa for response, programa for constructing dikes. So in short, it's a hybrid solution na meron tayong mga concrete infrastructure interventions at meron din tayong nature-based solutions. Combined, it's called hybrid solutions, and that is different from how we approach the flood control problem, which we now want to call as a flood management solution, para mas maganda at mas systematic at mas scientific ang ating approach to handling floods.
12: Okay, Doc, paano naman po makakatulong ang mga local government units sa mga o sa mas epektibong pagpapatupad ng mga flood mitigation projects? Ano po yung magiging papel nila?
11: Yun po, yung pang magandang nangyari kahapon, ay ito ay Parang dati kasi hindi masyadong maganda yung integration ng national efforts doon sa local government effort. So yung kahapon is a parang collaboration nung Quezon City LGU with the national government. Mas maganda po ang coordination, ang collaboration. Sa ganung paraan ay yung mga programa ng LGU ay hindi iba, no? Ay in sync or consistent with the program of the national government. Yun, pag ganung paraan, we maximize the use of resources, no? Mas epektibo, mas scientific yung approach doon sa ayos ng problema sa baha. At siyempre, yung resources natin, mas nakakatipid tayo kasi napapag-alala natin na mabuti bago tayo mag-invest doon sa solutions. So yun po, babalik ko doon sa kaninang tanong, contribution, iniiba po yung approach, yung dating approach na isa lang ang solution, dike, tapos hindi pa nag-uusap. So nagkakaroon ng problema. O dito nagkakaroon ng collaboration, better communication. So mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach. Mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU Opo, meron tayong mga short-term solutions, no? Yung mga pag wala pa yung mga interventions kasi matagal yan, no? Kasi meron mga long-term solutions. Habang po hindi pa po naayos yung mga long-term solutions kasi talagang mahirap po yan at long-term yan, no? Yung kasama yung urban planning. Yung short-term ay mag-ingat po tayo doon sa mga baha, no? Baging maalam kasi yung awareness is the first step towards disaster preparedness. Malapit na po ang tag-ulan, ngayon ay Mayo na, pagdating po ng mga July, August, napakatindi na po ng mga habagat na rains natin dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo at sundin po ang batas at sundin po ang mga abiso ng inyong LGU at ng national government.
10: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA.
12: Samantala, promotion at utilization ng biodiesel reactor for sustainable fuel production ating tatalakayin kasama si Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ginoong Bilbao, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, sa gitna po ng pagtaas at pabago-bago nga po ng presyo ng langis sa buong mundo, paano po makatutulong itong biodiesel reactor project ng DOST-ITDI sa pagpapalakas ng energy security ng ating bansa?
13: Hi, sir. The purpose po kung bakit tayo nag-produce or manufacture fuel para, you know, kasi ang Philippines po is highly dependent sa imports in terms of fuel. So kapag makakagawa tayo ng ating locally sourced fuel, edi mas less dependent po tayo sa mga imports. So ayun po, actually, aside po dito sa importation po, issues and importation, malaking tulong din po kasi ang biofuels, lalo na yung locally produced biofuel po sa ating mga agricultural sector. Kasi ang main source ng ating biofuel po is ating coconut oil. So kapag marami tayong na-produce na biofuels, biodiesel, tinutulungan natin yung coconut sector po natin. So basically parang tali-tali po siya. Hindi lang actually ito nakakatulong sa ating transport or sa ating fuel sectors, pati din po natin sa agricultural. So yun po, tali-tali po ang tulong po na nagagawa po ng pag-produce ng biodiesel.
10: Engineer, maaari niyo po ba ulit ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung paano ginagawang biodiesel ang used cooking oil sa pamamagitan ng 800-liter biodiesel reactor? Pasensya na po, Engineer, kasi medyo hindi po clear ang ating linya kanina.
13: Ayos po ba? Ayos, attorney. Ayun po. Actually, ang pag-produce po ng biodiesel is a very mature technology na po siya. Meaning, proseso na po na ito is very well-established na po siya. Pag to produce biofuel po, we undergo a process for what we call trans-esterification. So it is a chemical process that uses oil in terms of case po natin ngayon dito is yung used cooking oil. At nire-react po natin siya ito with certain chemicals produced biofuel or biodiesel. So basically, ano po siya, mature technology na po ito. Madali na po siyang gawin actually. So ang nagkakatalo-talo na lang po ngayon is kung ano yung scale, ano yung mga raw materials na pwede pa natin gamitin to produce biodiesel.
12: Okay. Sir, pakipaliwanag din po, bakit po mahalaga ang paggamit ng used cooking oil bilang alternatibong feedstock kumpara sa iba pang uri ng fuel sources?
13: Actually, sir, ngayon po kasi ang ating biodiesel is nakatali siya sa coconut oil. By law po kasi sa ating RA 9367 or Biofuels Act 2006, ano po siya, parang medyo nakatali yung isang property ng biodiesel doon lang naman sa paggamit ng coconut oil. So, ang advantage po kasi ng used cooking oil, hindi natin kailangan gumamit ng coconut oil which is nagko-compete siya sa ating food source or as a utilization for food. Ang used cooking oil kasi, ano siya eh, tapon na po siya. Actually, it is considered by DNR, EMB as a hazardous waste. So, pag ginamit natin ang used cooking oil, ang nangyayari kasi, yung supposedly tapon na siya, basura, imbis na nakakasama siya sa ating kapaligiran, na-convert pa natin siya into fuel source of energy po para sa ating transport or various industrial sectors po.
10: Sir, ano naman po ang mga posibleng benepisyo ng proyektong ito para sa mga LGU, maliliit pong mga negosyo at mga industriyang umaasa sa mataas na konsumo ng krudo at maging sa dependence po ng ating bansa sa inaangkat nating langis?
13: Ay, yun na, attorney. Kasi yun nga po, ang target kasi natin ito is to use local sources po, especially yung sa ating used cooking oil to produce fuel. So, syempre po kapag ang ginagamit natin is

0: ibato-bato po itong technology po na to or itong facility na to sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga community sa magagamit po nila to produce their own fuels para magamit naman po nila sa sarili po nilang purpose or functions for operations.
1: Okay. Sir, nabanggit mo kanina na yung mga used cooking oil ay considered na as hazardous materials. From your perspective po, paano po makatutulong itong biodiesel technology o gaano kalaki yung naitutulong nito sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng circular economy sa bansa?
0: Yun sir, kasi yung nga po, as I mentioned earlier po, ang used cooking oil is considered as hazardous waste na po siya by DNR-EMB. So basically, bawal po tayo actually magtapon ng used cooking oil sa ating mga drainage, sa ating mga sink. To dispose, kailangan may proper procedure pa po yan. Iniipon yan din. Kailangan siyang ipasa sa isa at natawag po ng mga treaters or chemical treaters. Sila po ang mag-dispose po niyan. Yun yung actual accepted practice to dispose of the used cooking oil. Pero yun nga po, kasi kung gagamitin natin siya, so basically, mababawasan po yung tapon natin o yung basura, yung mga materials na supposedly nakaka-effect sa negatively sa ating environment. So nagagawa natin siya into fuels, which is magagamit pa natin para sa ating mga operations po. Like for example, itong biodiesel po kasi pwede siyang gamitin for sa mga heavy equipment, yung mga robust na makina. Pwede din siya for boilers. Although, yun nga po, meron tayo kasi yung mga sinusunod na standards regarding po sa paggamit or sa pag-produce ng biodiesel. So as long as we meet these standards naman po, it's very safe to use sa mga equipment or sa mga machineries po na ginagamit po natin.
2: Sir, may option din po na facility rental at shared use arrangement sa Green Oils Laboratory. Paano po maaaring makipag-partner ang mga interesadong kumpanya, LGU o mga research institutions sa project na ito?
0: Yes, ma'am. Yes, attorney. Actually, ang aming facility po is for rental po siya. Pwede po kayong bumunta po dito to explore po yung pag-use na not just for used cooking oil, mas yung other plant-based oils po na meron po kayo na gusto nyong gamitin. Ang kalab lang pong gawin is contact us. We have our website. You can contact us through our website or through our emails or maybe sa phone call po. And then, pag-usapan po natin kung ano po yung target nyo po. Kasi hindi naman po kami basta-basta tumatanggap ng mga requests. Kailangan din po natin pag-aralan kasi muna ano ba yung material na gusto nyong gamitin, ano bang purpose po niya. Kasi yun nga po, ang biodiesel kasi is fuel po siya. So, hindi siya basta-basta parang ginagamit lang. Same as with sa mga kotse or sa mga yung ating typical or conventional na fuels, meron din tayong standards na sinusunod. So, kailangan muna natin pagtingnan muna maigi step by step kung ito bang material na ito or biodiesel is yung kailangan nyo ba talaga siya. Pero yun nga po, in case po na interested po kayo to partner with us to produce your own biofuels, you can always come to our office po dito sa DOST ITPI. Nandito po kami sa DOST compound, Bicutan, Taguig City. So we are always welcome po. We always welcome everyone po dito na willing po to collaborate with us, especially with regard po sa ating biofuels.
1: Okay. Sir, para po mas may idea lang din yung ating mga kababayan, like for example, sa isang toneladang used cooking oil, gaano karami yung pwedeng ma-convert into fuel? Can you give us some figures?
0: Usually, sir, ang conversion po sa yan, usually depende po yun sa size ng equipment, sa kung ano yung mga catalyst na ginamit. Pero typically po, kaya po niya mag-produce ng 70 to 90% yield, meaning kung meron kayong isang 1,000 liter, so you can produce up to mga around 700 to around 900 liters po ng biofuel. So, yun nga po, depende kasi yan, maraming mga factors na kinoconsider, like ano ba yung quality ng starting material, ano ba yung process na, yung process or ano ba yung catalyst na ginamit. So, yun, may mga kinoconsider po na ganun. Pero basically po, mataas na din po ang yield. As I have mentioned po earlier, very mature na po kasing technologies. So, hindi naman na tayo papalya po dito. Pero meron tayong produce ng biodiesel.
2: Sir, ano po mga pangunahin naman pong mga hamon na kinakaharap ng DOST-ITDI sa pagpapalawak at pagpopromote natin itong biodiesel technology sa Pilipinas?
0: Yes, attorney. Actually, in terms of awareness po, kasi medyo technical kasi ang produce ng

0: pag produce ng baby. So, kailangan medyo talagang may technical know-how ka para makapag-produce ka, or at least medyo inclined ka in terms of science. Pero ayun nga po, the technology is very mature naman na po siya. So madali siyang tutunan as long as willing kayong matuto. Siguro isa pang challenge in terms sa adoption po ng technology or sa propapalaganap po ng biodiesel technology is yung sa facility. Kasi hindi po siya tulad ng magluluto lang kayo or what. So you need certain reactors po to use the biofuel. So ayun po, yun po yung mga particular challenges po na nakikita namin. Medyo sa ngayon po is hindi pa ganun kaalam ang mga tao sa pagdating po sa biofuels.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Thank you, sir.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mahigit 1,500 beneficyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE Program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito. Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karating lugar, ang legalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pampublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot-kaya, preventive at specialized na serbisyong medikal sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng tatlong palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa.
1: Natutuwa kami dahil ang provincial government talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa. At syempre, ito rin ang hinahanap ng ating mga investors.
0: Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Kapampangan at karating probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na beneficyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas RISE Program at bawat bayan makikinabang.
2: Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Tinatrabaho po natin yan.
3: Yung kumakakuha ko po ngayon na report galing kay Pangulo, yung sumahanap
4: na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa rin yung uwi sa mundo.
5: Malaki ng tulong sa amin kay Marcos po. Tinatanggap namin po kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin.
2: Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino.
0: Bukod sa RISE assistance, naglaan din ang suporta para sa socio-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong AITA sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng rollout ng Benteng Bigas para sa mga manggagawa sa loob ng

0: upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado.
1: Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No?
0: Bawat kwalipikadong beneficiaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon at insunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang kakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa 33 taon nito, patuloy ang misyon. Palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark.
2: And I hope you get, you seize this opportunity. And because we think that we have to upgrade the service. And upgrading the service is upgrading yourself. Because what else can you leave in CDC but the legacy of service?
0: Sa ginanap na service awardee ceremony sa teatro sa ngayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Venadera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce.
2: So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation.
0: Bukod sa training, may mga programa ring nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan.
3: Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us. Through their dedication, they transformed challenges into opportunities and uncertainty into progress. As we look toward the future, with the emerging technologies, digital transformation, and rapid global change, may we continue carrying the same spirit of resilience, adaptability, and excellence that brought Clark to where it is today.
0: Sa ilalim ng Republic Act No. 7227, CDC ang nangangasiwa sa Clark Special Economic Zone bilang implementing arm ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Sa kasalukuyan, may higit 1,200 na locators at mahigit 150,000 na manggagawa ang nasa loob ng zone. Mahigit 3 dekada ng paglilingkod, 3 dekada ng pagbabago. At sa Clark, ang pamana ng serbisyo ay patuloy na nagiging puhunan para sa kinabukasan. Mula sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga komunidad, hanggang sa pagpapatibay ng food security at workforce development sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang CDC, para sa mas maunlad at maging hawang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang balita naman ng very first public hospital sa Clark. Congratulations po at yan ay isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng ating mga kababayan. Samantala, may mahalagang announcement pa po mula sa Clark Development Corporation para sa ating mga kababayan. Attorney, go ahead.
5: Yes, Joshua. Magkatuwang ang Clark Development Corporation at Department of Tourism Region 3 sa pagdaraos ng Sagala. Dahil nga Mayo, ano? Isang makulay at makasaysayang prosesyon bilang bahagi ng National Heritage Month. Sa May 30 po, alas 5 ng hapon, tatahakin ng prosesyon ang kahabaan ng RC Santos Avenue mula Clark Visitor Center hanggang sa dating pwesto ng Mangantamu. Layunin ng Sagala na itampok ang kultura, tradisyon at pamana ng rehiyon. Makikilahok ang mga LGU mula sa Metro Clark Advisory Council at iba't ibang hotels sa loob ng Clark na magpapakita ng kani-kanilang sagala at kasuotan na likha naman ng mga malikhaing fashion designers mula Pampanga at Tarlac.
4: Exciting yan. Bago po tayo magtapos, syempre batiin muna natin na maligayang kaarawan ang itinuturing na institusyon dito sa PTV. ang nag-iisang si Tita Elena M. Paz. Happy birthday, Tita Elena.
5: Happy birthday po.
4: More birthdays to come. Good health po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
5: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
4: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Ang assistance to individuals in crisis situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
1: Para po sa apo ko, kaya po ako napili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at noong kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
0: Tinig ni Lori Panaligan.
2: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit po ng dagdag po na. Maraming maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AICS.
0: Tinig ni Marian Cuarto.
3: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AICS.
0: Tinig ni Alvin Quesala.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348, o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Himig na ang panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig na ang panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig na ang panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig na ang panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Himig ng Panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling hanggang mamaya. At sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Josie Gonzalez at Ate Otoy Evangelista. Sa ating pong technical side, master control, nandyan naman si Kuya Egay Dres, ating pong makakapiling. Ayan. At eto, no? Ilan sa mga nauusong version ng mga sikat na OPM songs ngayon yung tinatawag na stripped, oh, 'di ba? Ang mga strip po ng versions ng mga kanta, ito yung ano no, stripped down, yung reduced to its simplest and most basic form. Tinatanggal yung heavy production, synthesizers at extra instruments at nagfo-focus lamang doon sa core elements, which is yung vocals at single acoustic instrument tulad po ng gitara o kaya naman ay piano. At bakit ba ginagawa ito ng mga artist, ng mga banda o ng singer? Dahil doon sa raw emotion. Yung strip versions kasi tinatanggal niyan yung noise ng isang production studio na kapag tinanggal mo, medyo mas feeling intimate, mas feeling vulnerable or emotional yung kanta. Kumbaga, mas nararamdaman nung nakikinig. And pinatutunayan din ng ganitong technique na maganda talaga yung kanta at hindi lang siya binubuhat ng beat o kaya nung studio mixing, kasi talagang dun mo ma-appreciate yung rawness, yung kumbaga yung liriko lang talaga nung kanta ang bumubuhat sa kanya. And of course, yung live adaptations, no, kung saan nire-recreate ng artist yung tunog kapag sa live nila kinanta, unamplified at informal setting, 'di ba? Ibig sabihin, wala ho yung mga knobs, yung mga pinipindot-pindot, mga pinipihit-pihit, auto-tune, mga ganun, wala na. Wala na. So, meron ding ibang versions pa yan. Meron tayong acoustic. Yan yung most common form ng pagiging strip ng isang kanta kung saan walang electric instruments o kaya acoustic guitar lang talaga yung gamit. Meron ding unplug na tinatawag. Ito ay popularized naman ng MTV series kung saan yung mga artist pinaplay nila yung heavily or electronic rock songs nila on acoustic instruments. Ibig sabihin, unplug, literally, hindi nakaplug. Diba? Yung kanilang mga gitara, amplifiers, synthesizers, very simple, acoustics lamang. And lastly, yung piano vocal ballad. Yan yung dramatic reimagining kung saan yung isang upbeat or mabilis na kanta ay pinabagal sa isang quiet and emotional ballad. So napakaraming mga nauusong ganyan ngayon, lalo na abroad, no, dun sa mga foreign artists na sikat. Pero lately dito sa Pilipinas, marami na rin ang mga artists or banda na nag-produce na rin ng kanilang strip versions. Pero pag mga live concerts, madalas ganyan na rin yung kanilang ginagawa. Well, here is a backstage pass for Bulong by December Avenue.

0: And that was The Ones with the song Ako Na Lang in the Room. Live nilang kinantayan. So, it's a stripped-down version of the song. And acoustics lang, no? Wala silang synthesizers, walang electric guitars and everything. So, yun yung pinaka-essence ng kanta kung saan yung liriko lang ang nangingibabaw. And of course, yung raw emotions nung singer, no, composer, mas naiintindihan and appreciate niya yung ganong klase ng mga recordings. And nauuso talaga yan, lalo na sa mga small concerts, yung mga small desk concerts, o kaya yung mga small venues. Yun yung ano, intimate, kung tawagin, na concert scene na nauuso po ngayon sa bansa. And from The Ones, another song, ito yung isa sa mga pinaka magaganda nila, in my opinion, na strip versions, lalong-lalo na at mas ramdam mo kung ano nga ba talaga tayo.
1: Ano ba talaga tire?

At dito na po muna nagtatapos sa ating palatuntunan na himig ng panahon natin sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen. Abangan po natin ang panibagong episode ng Campus Mic. Actually, kauna-unahang episode ito kung saan itatampok ang elementary school students mula po sa sa Tayabas City. At makakasama nila si Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena. Muli po, si Joshua po nakasama ninyo ngayong hapon sa ating technical side master control. Nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side si Kuya Egay Driz. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Hoy, bes! Magbihis ka na! Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes! Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
7: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
6: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
7: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
6: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
7: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Parang ang bigat na naman ng katawan ko.
10: Masama ang pakiramdam. Posibleng dulot yan ng pabago-bagong panahon. Paalala mula sa National Nutrition Council, kumain ng masustansya para malakas ang resistensya. Ngayong tag-ulan, palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina, tulad ng dalbos ng kamote na mayaman sa bitamina C, carrots at kamatis na mayaman sa bitamina A, avocado na mayaman sa zinc upang malabanan ang sipon, ubo at iba pang mga sakit. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit malamig ang panahon. Iwas dehydration pa rin. Itlog, isda, karne at munggo mayaman sa protina na tumutulong sa mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Sa masustansyang pagkain, malusog ang katawan. Ito'y protektado, tag-init man o tag-ulan.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
13: Tama ka naman bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
7: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ng mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
13: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
7: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
13: Osha, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Tandaan ang mga tipid tips.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita. Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Maging fuel efficient, sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius, may savings ka na aabot sa 5%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang ating palatuntunan, ang Campus Mike. Today, kasama po natin ang Froilan E. Lopez Elementary School sa Tayabas City. No? Nakakabata naman ang program natin ngayong hapon. Ano? So yan, sige po. No? Ito pong Feles ano, or Froilan E. Lopez Elementary School is formerly na Isabang Elementary School. No? So baka lang din nagtataka po yung ilan sa atin. Magandang hapon po sa lahat ang nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. Magandang hapon po sa lahat ng kaguruan ng DepEd Tayabas. With me po, kasama natin sa bahaging technical si Ate Otto Evangelista, si Ate Josie Gonzalez, si Engineer Robin Celis. Sa transmitter side naman po, ang ating kapartner ay si Kuya Egay Drez. Ayan, ano? Sige, hindi ko na po patatagalin kasi kanina pa po, actually kahapon pa, excited itong ating mga kasama po, magiging co-anchors po ngayong hapon, ano? So, say hello, kasama po natin si Gabremo at saka si Hershey Calia. Hello sa inyong dalawa, magandang hapon.
1: Hello po.
0: Oh, sige, Hershey, ikaw muna ang bumati sa ating viewers and listeners.
1: Good day, listeners! Ako po si Hershey Calieja, incoming grade 5, under the program of special program in journalism ng Froilan E. Lopez Elementary School.
0: Ayan, so ayan po ha, ganyang energy po ang isosustain nila hanggang mamaya matapos po ang ating program ngayong hapon. Ano. So thank you so much Hershey, hindi ko kayang sabayan ang energy mo, pero sige, sustain mo lang yan. Of course, with us is Gabremo. Sige, bumati ka muna sa ating viewers and listeners.
2: Magandang araw viewers and listeners, I'm Gabriel Clark Chiremo. I am incoming grade 5 under the program in special program in journalism on Froilan E. Lopez Elementary School.
0: Ayan, nakaka-proud naman itong dalawang ito. Both incoming grade 5 student, no? SPJ. Before, alam nyo, ang SPJ ay sa high school lang. Mm-hmm. Oo, pero ngayon pala meron na sa elementary, you know. Pero guys, batiin nyo muna, I'm sure may mga teachers, may yung inyong mga magulang are also watching. Sige, baka magtampo, batiin mo muna, Hershey.
1: Shout out po sa supported family members ko dyan and especially po sa mga teachers ng Froilan E. Lopez Elementary School and ang aming bagong principal.
0: Ayan, very nice naman. Sige Gab, ikaw naman.
2: Magandang araw and shout out po sa aking mga karelatives dyan po na nanonood and sa principal din po ng Froilan E. Lopez Elementary School and sa mga Felicians and teachers po.
0: Ayun, Felicians pala ang tawag sa mga taga Froilan Elementary School, Froilan E. Lopez Elementary School, no? So, sige, kwentuhan nyo nga ako, Hershey and Gab, ano ba ang ginagawa ng isang student under the SPJ? Sige, any one of you, sino? Sige, go Hershey.
1: So, if nag-start po kami is grade 3,
0: okay.
1: Meron pong advanced English learning and kung ikaw po ay nasa advanced English learning. Pag incoming grade 4 na po kayo, entrance exam ng journalism.
0: Okay.
1: And patuloy na po yun until grade 6.
0: Okay. So, yung advanced English learning, ibig sabihin, ito yung elective subject nyo na wala yung ibang student. Tama ba, Hershey?
1: Apo.
0: Ayun, sige. What else? Can you say something pa?
1: Meron po kaming one na subjects, yung journalism po, na wala po yung iba.
0: Alright, oo.
1: And extra time din po kami, kaya masyado po late po kami medyo ma-umuwi.
0: Ayun, okay. So may another hour pa for another subject, ano, Hershey?
1: Oo.
0: Si Gab naman.
1: Lagi
0: Gab,
1: po.
0: Can you tell me, bakit ka nag-pursue maging part ng SPJ?
1: Since grade 3 po ay iniisip ko na po kung ano po bang mangyayari kapag sumali po ako ng journalism. So po, parang ganun din po kay Ishi, nag-entrance exam din po ako for journalism and nakapasa po ako and malaki po siyang advantage po kasi po yun po ay para po siyang pilot class and doon po ako na challenge po yung brain ko po and doon po din ako po nag-study ng maayos po.
0: Oo, sa SPJ, no? So, ba, mga incoming grade 3 pala yung pwede pa, pwedeng pumasok sa SPJ.
3: Yes, yes po. Na, yun right? Po yung magkakaroon ng journalism
0: subject. Opo, oo. And I also like to tell you guys na ito pong dalawang ito, no? Si Hershey and si Gab is our first elementary students na magka-campus mic. So, kumusta? May pressure ba on your part?
3: No.
0: Wala naman. You can't feel any pressure right now. Tama?
3: Nasa likod pa.
0: Nasa likod pa ang pressure. Ayan, sige. So, ayan, ano, ano yung mga natutuhan nyo na so far sa pagiging part ng SPJ? Kasi itong ginagawa namin dito sa Radyo Pilipinas, of course, sa communication ito, no? So, kayo, may potential din kayo and may future din kayo to be like us, no? Pero so far, ano yung mga natututuhan ng Hershey?
3: Definitely po, lagi po kami pinapanood ng balita sa tanghali.
0: Oh, okay.
3: And lagi po kami, ang natutunan ko po is magsulat ng balita, pagbigay po ng tamang impormasyon, pag balita po, syempre, nagbabalita po kami.
0: Oo, no to fake news, no?
3: No to fake news.
0: Ayan.
3: And kada hapon po, pag yung may piniplay po na tawag dito, balita, pipili po kami ng isa doon and susulat po namin ng news. Isusulat po
0: on your own words na.
3: On your own words po.
0: Si Gab, ano na ang mga natututuhan so far?
1: Natutunan ko po ma-control po yung voice ko. Kung gaano po siya kalakas, kung gaano po siya kababa. And natutunan ko po kasi dati po ako po ay isa pong kasing copy reader. So natutunan ko po yung mga mag-correct po ng mga mali po na nakikita po sa mga binibigay po sa amin na articles po. Yung pwede din po ganun. And natutunan ko din po magsulat ng mga balita tsaka po mga drawings po kagaya ng editorial cartoons po.
0: Ayan, very good. Oo, no. So, ayan guys, no. Maya-maya lang ano, you'll be taking over po itong program natin na Campus Mic, no. Si Gab po will be the main anchor pero syempre sasamahan din siya ni Hershey. Ano ba yung mga aabangan namin in the next few minutes dito sa program natin para lang may idea yung mga viewers and listeners natin. Gab, anong mga i-discuss niyo mamaya?
1: Maaabangan niyo po yung mga reports po namin or mga news po namin tungkol po sa mga mayuhan po ganyan po.
0: Okay, oo. Everything about no Tayabas,
1: yes,
0: and the recent,
1: yes,
0: mayuhan. Sige, Hershey, ikaw ano pang ano ma-i-share mo na pwedeng abangan ng viewers and listeners natin?
3: Abangan niyo po yung aming pagbabalita and especially po yung mga kasama po namin dyan.
0: Mga news presenters
3: po. Mga news presenter
0: na.
3: And information.
0: Oh, kayo bang dalawa is also part of the broadcasting team ng FELES talaga?
3: This
0: lumalaban
3: po.
0: Po kayo?
3: This year po. Last year, I was an editorial writer.
0: That's this year, part na ng radio broadcast.
3: Yes po.
0: Pati si Gab, ganun din. Copy reader si...
3: Yes
0: sige.
3: Po.
0: Oo, ako copy reader din ako before. Ayan, sige. Tapos, sige guys, ano, parang kanina sobrang excited kayo. Bakit excited kayo na mag-program ngayong hapon? Walang kaba, walang pressure? Oo,
3: yes,
0: bakit
3: po.
0: Hershey?
3: Ako naman po kasi, pangarap ko po talaga maging news presenter, anchor.
0: Wow.
3: And akala ko po, makakapagbalita pa lang po ako na mapapakinggan ng buong Pilipinas.
0: Wow, oo naman. Ano hanggang po, abroad, kasi naka-Facebook live tayo, diba?
3: Yes po. Ano po, kala ko po sa paglaki ko pa ito mararanasan, pero on now in grade 4 pa lang po ako, yung coming grade 5. Ngayon ko po talaga naranasan yung ganito. So, yung kaba ko po nung nalaman ko po, nakasama po ako sa Radyo Pilipinas. Yung kaba po nararamdaman ko para sa incoming grade 5, boom, nasa likod na po ng Saturn.
0: nawala na. Mas nang ibabaw yung excitement,
3: yes,
0: Hershey. Ganun din si Gab, right, 'di ba? Bakit excited? Kasi may kinukuwento ko sa akin kanina, 'di ba?
1: I'm excited po kasi po kami po yung first po na elementary po na makakapag-live po dito. And excited po ako kasi po mapapakita ko po yung ano ko po, yung talent ko po sa kanila.
0: Mm-mm. And all of our viewers are very excited na kayo na ang umupo dito, no? Nandyan na lang ako sa tabi, ha? Guys, galingan yun, no? At isustain natin tong more than 50 viewers natin na nanonood. Wow. Ayan, marami sila. So, wag mapipressure, i-enjoy nyo ang program, no?
1: Yes.
0: So, and I'm sure very, very proud ang inyong mga teachers at ang inyong parents, no? Sa gagawin nyo ito. At yan, sige. Sige po, ako po yung magbe-break na sa pagbabalik po, Gab and her, she will take over the program. So, good luck, guys.
1: Thank you po.
0: Enjoy the program. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala ng himpilan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinarap.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Mm-hmm.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Bakit mo ko niloko? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Kulang pa ba?
3: Hay nako, brown out na naman. Anak, pakaabot nga yung gasera at sisindihan ko.
4: Opo, mama.
3: Mga anak, yung gasera wag niyong paglalaruan ha. Itutuloy ko lang itong niluluto ko. Carlito, yung mga anak bubantayan mo pinaglalaruan na yung gasera.
5: Oh, sige mahal, tapusin ko lang itong ginagawa ko.
3: Mga kapitbahay, may sunod!
6: Sunog ay iwasan, pamilya ay ingatan, apoy ay huwag paglaruan.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Hello mga ka-listeners! Hello and shout out po sa mga nagko-comment dyan! And shout out po kay Colleen, tsaka po kay Ma'am Noella ng mga nag-comment po and sa iba din po.
10: Magandang araw, Pilipinas!
11: Magandang araw, Quezon Province!
12: Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
13: Campus Mike with Froilan in Lopez Elementary School.
12: Maghahatid ng balitang sapat sa impormasyon.
13: Magbibigay ng balitang tapat para sa lahat.
12: Balitang nagmula sa kabataan para sa bayan. Ako po ang inyong tagapaghatid ng balita, Gab Ramo.
13: At ako naman ang inyong kaagapay sa pagbabalita, Hershey Calleja.
12: Para sa mga balita,
13: Mayuhan 2026, makulay na ipinagdiwang sa ilang bayan sa Quezon Province.
12: SDO Tayaba City, pinangunahan ng paghanda para sa implementasyon ng TRISEM sa darating na pasukan.
13: Summer Aral Program in Lucid ng SDO Tayaba City para mas pinalakas na ang pagtuturo ng mga mag-aaral.
12: Ang lahat ng iyan ay ating ibabalita at pag-uusapan maya-maya lamang. Partner, kamusta naman ang bakasyon mo?
13: Ito, okay naman. Nagpunta kami sa ibang lugar para mamasyal.
12: Wow, di sana all, partner. Pero partner, nag-outing ka na ba bago pa man sumapit ang tag-ulan ngayong taon?
13: Aba partner, kung sa balita ako'y hindi nagpapauli, sa layasan pa kaya? Siyempre naman partner, nagpunta kami sa ibang lugar para mamasyal sa natatanging resort na mayroon tayo sa Quezon.
12: Tama ka dyan partner, maraming sikat na pasyalan at resort sa ating probinsya. Pwedeng may pool, or di kaya dagat, or ilog, or di kaya pagsamahin natin in 3-in-1.
13: Tama ka dyan, partner! Halimbawa, ang resort, falls, at ilog na matatagpuan sa Lukpan, Quezon, o kaya ang pool at dagat ng Sariaya, pati na ang resort na sa Tayabas na may running water!
12: Alam mo ba, partner, hindi lang sa resort mayaman ang tatlong magkakarating na bayan ang sinasabi mo, partner. Pati sa kultura at tradisyon, hindi siya padadaig. Kaya nung nakaraang Mayo 15, hindi magkaintindihan ng mga turista kung saan bayan mamimiesta, partner.
13: Totoo yan, partner. Hindi namin maintindihan kung saan magsisimula sa pamamasyal. Sa dami ng magandang gawain na hinanda ng pamahalang lokal para sa taong mayuhan.
12: Pero feeling ko, partner, matutulungan tayo ni Cassandra Andres na mag-uulat tungkol sa mayuhan 2026.
13: Cassandra Andres, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report! Magandang araw mga kababayan! Narito ang ating balita tungkol sa makulay na pagdiriwang ng Mayuhan 2026 sa lawigan ng Quezon. Makukulay na dekorasyon, masisiglang musika at masayang selebrasyon ang namayani sa mga bayan ng Lukban at Tayabas bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Mayuhan 2026. Dinagsan ang mga turista at residente ang mga pangunahing lansangan ng Lukban kung saan tampok ang makukulay na banderitas, higanteng dekorasyon yari sa keeping at iba't ibang presentasyong kultural. Naging sentro rin ng kasiyahan ang mga grand parade at mga programang nagpapakita na mayamang kultura at tradisyon ng bayan gaya ng kompetisyon na parikitan. Samantala sa Tayabas, ipinamalas din ang masiglang diwa ng pista sa pamamagitan ng makukulay na parada, paligsahan at mga pagtatanghal ng lokal na talento. Isa sa mga inabangan sa bayan ng Tayabas ang hagisan ng Suman at ang taunang yamayuhan na pinangunahan ng kanilang punong lungsod na si Mayor Anthony Lim at ang may-ari ng Rodillas Semakik na si Ginang Juliet Rodillas. Ang pagdiriwang ng Mayuhan sa ilang bayan sa lalawigan ay magpapanatili ng kulturang Quezonin at higit pang mapalakas ang turismo at kabuhayan ng mga residente. Marami ring maliliit na negosyante ang nakinabang dahil sa dagsa ng mga bumibisita sa dalawang bayan. Muling ipinakita ng Mayuhan 2026 ang makulay na kultura, matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Quezon Province. Ako si Cassandra Andres, nagbabalita para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike with Froilan E. Lopez Elementary School.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
12: Maraming salamat, Cass! Tuloy na sa yaman ng kultura at tradisyon, very rich naman talaga ang mga Quezonian partner.
13: Tama ka dyan, partner! Bukod dun sa sadyang mapagpahalaga talaga ang mga Quezonian sa bayaya ng masaganang ani ng ating natatanggap, malalim din ang kanilang pananampalataya sa patron ng magsasaka na si San Isidro Labrador.
12: Tumpak, partner! Napunto mo! Alam mo ba, partner, nakita ko nga ang isang video mula sa isang netizen. Karne ang pinanghahagis nila kasi may... Ano daw sila doon sa Tayabas? Meron daw silang tindahan ng karne doon sa wet market doon sa Tayabas, partner.
13: Alam mo ba, partner, bukod sa Mayuhan, may mga summer activities si DepEd para sa mga mag-aaral na nais mahasa ang kanilang skills sa pagbasa at literasiya.
12: Talaga, partner, ang ganda naman ng program na yan. Sigurado ako, malaking tulong yan para sa ating mga kapwa mag-aaral.
13: Tama ka dyan, partner, para bigyan tayo ng kaalaman tungkol doon. Narito, si Riela Navajas.
12: Riela Navajas, ibahagi mo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
16: Formal nang inilunsad ng Schools Division Office of Tayabas City ang Summer Aral Program bilang pagbabahagi ng paghahanda ng mga mag-aaral para sa nalalapit na pagbubukas ng klase ngayong taon. Layunin ng programa na mapalawak at mapatatag ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbabasa, pagsusulat, matematika at iba pang pangunahing asignatura noong nakaraang May 6, 2026. Dahang mag-aaral mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lunsod ang lumahok sa naturang programa na isinasagawa ngayong baksyon. Pinungunahan ito ng gurong voluntaryo at educational personnel na nagsasagawa ng mas interaktibo at masayang paraan ng pagtuturo upang higit na mahikayat ang mga mag-aaral na matuto kahit panahon ng bakasyon. Ayon sa isang aral tutor, mahalaga ang summer aral program upang matulungan ang mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta sa akademiko, lalo na sa reading comprehension at numeracy skills. Bahagi rin ito ng adikahay ng kagawaran at maiangat ang kalidad ng education na mabawasan ang learning gap sa mga mag-aaral. Bukod sa akademikong gawain, nagsasagawa rin ng iba't ibang educational games, storytelling activities at value formation sessions upang mas maging makabuluhan at masaya ang pagdalo ng mga bata sa programa. Ayon sa isang mag-aaral, malaki ang naging tulong sa kanya ng aral program upang mas mahasa sa pagbigkas ng wikang Ingles, mas dumami ang kanyang alam at mas naging bukas sa pakikisalamuha. Inaasahan namang magpatuloy ang learning intervention programs ng STO Tayabas City bilang paghahanda ng mas epektibong pagbabalik eskwela sa darating pasukan. Ako si Riela Labas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena with Froilan E. Lopez Elementary School.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Maraming salamat, Riela. Ibig sabihin kahit bakasyon may learning pa rin?
12: Tama, partner. At ito pa, may pa-activities pa nga sila tulad ng games at group work eh.
17: Talaga namang full force ang ating division para sa paghahanda na darating na pasukan. Ikaw ba, Gab? Ready ka na ba sa pasukan?
12: Medyo lang eh. May mga gamit na kasi ako sa school pero medyo kabado pa din kung anong mangyayari sa pasukan eh.
17: Balita ko kasi may pagbabago sa policy tungkol sa school calendar natin. May naririnig akong trisem pero hindi pa ako sure kung ano yon. Ikaw ba? May alam ka?
12: Ang pagkakaintindi ko, partner, imbes na 4 quarters ang mayroon tayo, ay naging 3 na lang. Kaya daw trisem ang tawag dun, partner.
17: Ay, ganyan pala yun.
12: Oo, partner. Kung tayo nagre-ready, siguro mga teachers natin handang-handa na yon.
17: Oo, partner, kung para bigyan tayo ng update sa paghahanda ng kaguruan para sa darating na trisem, narito si Sean Sambile.
12: Sean Sambile, ibalita mo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagtipon-tipon ang mga kaguruan sa ilang malalaking paralan sa dibisyon ng Luzon.
19: Sa gawa ng orientasyon, nagtipon-tipon ang mga kagruan sa ilang malalaking paaralan sa Dibisyon ng Lungsod ng Tayabas upang isagawa ang orientasyon para sa paparating na implementation ng trimester sa darating na pasukan. Ang orientasyon ay tumalakay sa mga pagbabagong mangyayari sa pasukan tulad ng paghahati ng quarter mula sa 4 na magiging 3 termino at mga nilalaman nito. Kaunay dito ang bagong paraan ng lesson planning at schedule ng gawain ng mga bata sa buong taon at iba pa. Binigyan din sa talakayan ang kahalagahan ng bagong sistema ng pagpasok na naglalayo ng mabawasan ang interruption ng klase dahil sa mga extracurricular activities ng mga bata. Ayon sa isang interview mula sa mga guro na dumalo, maganda ang layunin ng bagong polisiya ng DepEd dahil mas naging focus ang turo at walang magiging istorbo sa instructional block. Bukod dito, may mga nakalaan na lesson exemplars na maaari nila magamit at maging batayan sa pagtuturo. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Herbert M. Perez, hindi lang sa orientasyon matatapos ang paghahanda ng dibisyon. May mga nakalatag na pagsasanay na isinasagawa upang matutuhan ang ilang kasanayan na dapat matutuhan ng mga guro. Kabilang dito ang training ng HOTS at SOLO framework para sa assessment para sa mga guro sa elementarya. Binigyan din ng ASDS ang kalagahan ng tamang assessment para masukat at maitaas ang learning outcomes ng mga batang Tayabasin. Nakanda rin ng dibisyon sa mga magiging hamon ng pagbabago sa pangunan ni School Division Superintendent Celedonio B. Balderas Jr. Bukod dito, patuloy ang kanyang pagpaplano kung paano maayos na may sasagawa ang mga gawain para sa mga guro sa pagtatapos ng end of block term. Pinaghandaan din ng dibisyon ang mga kinakailangan learning resources, classroom utilization, at student support mechanisms upang maiwasan ang anumang aberya sa pagbubukas ng klase. Tiniyak ng SDO Tayabas City na patuloy na bibigyang prioridad ang kalidad ng edukasyon, kapakanan ng mga guro at kandaan ng mga paaralan para sa matagumpay na pagbubukas ng panuruang taon. Hinikayat ni SDS Balderas ang mga guro na maging bukas ang kaisipan sa pagbabago ng sistema ng pagtuturo bilang kasabi ng departamento. Ano niya na dapat ang panguna sa implementation ay magsisimula sa mga kawani na kaguran ng edukasyon, kabilang mga guro at punong guro. Binigyan din ng SDS na bukas na kanyang tanggapan upang sagutin ang tanong at agam-agam ng kaguruan upang sila ay matulungan. Patuloy namang hinihikayat ng dibisyon ang kooperasyon ng komunidad upang maging maayos at matagumpay ang implementasyon ng trisem sa lungsod. Ako si Sean Sambile, nagbabalita para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike with Froilan E. Lopez Elementary School.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Salamat, Sean! Naku, nakaka-excite nang pumasok sa school. Bukod sa new school calendar, may bago tayong aabangan sa klase.
12: Tumpak, ganun, partner. Mas marami dapat tayong abangan, partner, para sa darating na pasukan.
17: Mas marami pang balita ang dapat nating abangan, kaya wag lang bibitaw.
12: Kami ay babalik pagkatapos ng isang paalala.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punas ang maigi ang mga bumbilya para lumiwan.

0: at matinding pagod. Kapag bumahinga o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakananganganib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: sariling mo ba? Mahal magkasakit ngayon?
1: Naku, totoo yan. Isang check-up pa lang, goodbye allowance na agad.
0: Pero wait, alam mo bang may yakap ang PhilHealth sa'yo at sa pamilya mo?
1: Ang yakap o yaman ng kalusugan program ng PhilHealth ay nagbibigay ng libreng primary healthcare services para sa lahat ng Pilipino.
0: At kapag sinabi nating primary healthcare, kasama rito ang libreng check-up, laboratory tests, maintenance medicines at iba pang serbisyong pangkalusugan.
1: Goal ng yakap na maagapan ang sakit bago pa lumala, kaya dapat health conscious na tayo, beshi!
0: Imagine mo, hindi mo na kailangan hintayin malubha bago magpatingin.
1: At mas makakatipid ka dahil may libreng gamot para sa ilang karaniwang sakit, gaya ng high blood pressure, diabetes at asthma.
0: Kaya hindi na kailangan mamili kung gamot ba o milk tea.
1: Para makapag-avail, pumunta lamang sa pinakamalapit na yakap accredited healthcare facility o magtanong sa inyong local health center.
0: Dahil sa panahon ngayon, ang tunay na flex ay healthy ka.
1: Kaya tara na at magpayakap na! PhilHealth Yakap Program para sa mas malusog, mas masaya at mas handang Pilipino.
0: Yakap Program
1: para sa bawat Pilipino, siguradong alaga ka.
0: Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Hello mga ka-viewers!
3: Hi!
2: Hello guys! Shout Ishi, nag-chat ang nag-comment ang mama mo. Good job daw Ate Hershey.
3: Thank you, Mom.
2: Shout out po sa mga nanay ng friends ko. Shout out po sa mama ko. Ikaw partner, may i-shout out ka ba?
3: Oh, for sure pa, pwede pa.
2: Okay.
3: Okay, let's see.
2: Shout out po dyan kina kina Alex, Alexis, Colleen, and Mary Red.
3: Okay. So Gab, kamusta ang experience mo today?
2: Okay lang naman. Medyo nawala na yung kaba ko kasi medyo nawawala na yung kaba ko. Ikaw ba, Ishi? Kamusta naman yung experience mo?
3: Ako, pangarap ko to eh. So, definitely sobrang saya naman.
2: Wow, congrats partner.
3: At syempre, hindi lang po kami ang mag-shout out, pati din po ang aming mga kasamahan.
2: Yes. Cassandra Andres.
4: Shout out po sa mga magulang ko dyan. At sa guro ng Felicians.
5: Kamusta po? Shout out po sa magulang kong proud na proud po sa akin.
6: Shout out po sa Nabas family at sa Nunez family. Lalo na po sa mga magulang ko na tinuruan ako na yung script and yun lang po. Thank you.
7: Shout out po kay na Colleen, kay na Colleen at saka kay Ate Trixie. Maraming salamat po.
8: Well, shout out po sa Isaga at Sambili family at lalong-lalo na po ang aking magulang at ang aking kapatid dahil sila po ang nagtulong sa akin para makarating dito.
9: Shout out po sa pamilya ko po at yung iba pong mga nanood dyan.
3: Okay, it's okay.
10: Shout out sa mama ko.

0: Tapos shout out po sa mga kaklasiko na nanood dyan.
1: Oh guys, kumusta shout- naman yung ano nyo? Kumusta naman yeah. yung pagbabalita nyo?
0: Kayo, shout kayo out to daddy!
1: Shout out to daddy! Oh, okay, Cassandra, kumusta ang araw mo?
2: How's the experience?
1: Ito ikaw naman. Yung pinakabata dito eh.
3: Hindi naman bata.
1: Joke lang. Kayo pinakamababang grade dito.
3: Oo, pero
1: ang coming grade 4 ka lang.
3: Maganda naman, nakara-success din.
2: Wow, ganda naman na ikaw, Grace, anong experience? How's your experience?
4: Hindi na ako masyadong kinabahan at kinandahan ko naman din, yun lang.
1: Riala, ikaw?
5: Kinabahan ako dun sa kagawaran. Kala ko mamimiss ang ano ko.
1: Kaysa pero naman ako dun naman. Sa mapagpapahalaga. Baka madoble ko pa yung pa.
5: Shout out din pala kay Mappe. At kay Mamsi.
2: Ikaw, Nathan, how's the experience?
6: Ayaw.
0: Mabuti naman ang experience ko at sobrang masaya ako. To the moon and back.
1: Wait lang, Nathan. Alam ang alam ko sa iyo eh, mahilig ka sa electronics
0: kaya nga.
1: Kaya naging magaling ka sa electronics.
2: Technical.
0: Electronics.
2: Technical.
1: Yes. Okay.
0: Kao kaya bon. Gusto ko nga nagiging technical kaya 'yan. Oo, ikaw, 'yan ang mga naisip ko.
1: Ikaw, Bon, may isa shout out ko pa diyan.
2: Kaya nga
1: na nasa ano?
7: Nasa
1: may shout out ka ba dyan na may birthday ngayon?
7: Si ano si Saira, shout out sa iyo.
1: Happy birthday Ate Saira.
2: Happy birthday Ate Saira.
0: Happy birthday Ate Saira.
1: And also, isa pang bati ng birthday ng teacher ng Feles, si Ma'am Katakis.
7: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Katakis.
2: Happy birthday po, Ma'am Mylian.
5: Happy birthday po, Ma'am Katakis.
0: Happy birthday, Ma'am Katakis.
1: Wait lang, pinaka-curious ako kay Sean. Sean, kamusta yung araw mo? Kasi ikaw yung, sa tingin ko, yung, ikaw yung pinaka-nahihirapan gawa ng sarili
2: kaya
1: sa
2: nga,
1: English.
2: Sean.
5: Masaya naman yung experience. Medyo nahirapan pero at least masaya.
8: Good job.
2: Good job everyone.
1: Wait lang. Sino ang excited sa papremyo?
5: Ako.
1: Syempre ako.
2: Eko partner, may i-shout out ka pa ba ulit?
1: Shoutout naman dyan sa lahat ng nag-comment and especially sa mga Felicians dyan, kahit hindi namin classmate or ano pa man yan. Especially kay Mary, ingat ka dyan ha.
8: Yes, lumipat ka ng school, di ka nagsabi. Sana dito ka lang.
1: Oh, okay. Sino ba yung pinakaayaw dito pumasok?
2: Oh,
1: Sam.
2: Joke, si Von.
1: Ay, si Von.
2: Tanungin natin si Von.
1: Von.
2: Ano yung gagawin mo preparation for, ano?
1: Ano yung preparation mo this school year?
2: Yeah.
1: Gusto mo ba pag-aralan ang math?
7: Hindi.
2: Pero are you excited?
1: Excited ka, te.
2: Excited ka na pumunta.
7: Oh, naman.
2: Yeah.
1: May gusto ko ba diyang makita? Na si Crush, ganyan?
7: Hindi, wala akong ganun na. Wala akong ganun na.
1: Or kasama mo na ngayon!
7: Hindi!
0: Excited na ako at...
1: Wait! Ito yung pinaka hindi nakakapagsalita. Sam! Ano?
2: Sam!
1: Ano ang...
2: Paano ka magpe-prepared? Paano ka magpe-prepared?
1: Paano ka magiging-prepared? Puro ba...
5: Tapos pag-aaralan ko yung journalist kasi
2: ay, ayan, ganun.
1: Ba't di mo pag-aaralan yung math?
2: Ayaw daw niya pag-aaralan ng math.
1: Ako din naman. Joke lang.
2: Ako lang ba dito?
1: Ikaw, Cassandra, dahil incoming journalism ka na,
9: ayan.
1: Ano?
9: Pa.
1: favorite subject mo? Journalism ba? O yung ibang subjects na naging subjects mo na naging
2: oo nga.
0: Siyempre yung journalism.
1: Oh, ayun! Yan! Gusto ko! Yan! Dapat marunong ka magsulat ng balita.
2: Kaya nga.
5: Headline! Siya po yung pinakamagaling na magsalita sa...
1: True, yes! Ay, wait lang! Palakpakan natin si Cassandra, guys!
2: Ikaw, Riella, anong gagawin mo preparation?
5: Ah, naka-prepare na ako, nakabili na kami eh.
2: Ay, wow!
5: Thank you, Mama and Papa.
1: Early!
5: Yes, dati pa yun eh.
2: Okay. Si Graysa kaya?
1: Si Graysa, si Graysa, oh, si Graysa.
2: Anong gagawin mo preparation?
1: Magiging madamot ka ba sa papel?
3: di ko alam.
8: Magiging madamot ka ba sa mga notebook mo?
1: Huh? Hindi naman napabayaran mo notebook, Rita! Kinakabahan ako, baka pag mag-introduce of yourself. Hoy, okay. Shan!
2: Ikaw, Shan, anong gagawin mong preparation?
1: Anong gagawin mong preparation?
0: Mag-aaral na mabuti at syempre makinig sa mga teacher.
1: Yes! That's what we wanted! Okay. Wait. Ikaw, Gab!
2: Bakit?
1: Ano yung naging preparation mo para sa school?
2: Siyempre, bibili ako ng mga school supplies
1: ko. Hindi ko pa nakakabili.
2: Hindi pa.
1: Oh, sige.
2: Ikaw ba?
1: Nakabili na ako nung April pa.
2: Ay, ang early naman yan, partner.
1: Oo nga, kasi tapos puro pink pa yung school supplies ko.
2: Favorite mo talaga, partner, ang pink, no?
1: So,
2: Okay.
1: So. Maraming salamat po, especially yeah. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat po dahil po
1: napasali niyo po kami sa gantong program at an early age ng 9, 10, 11, 12.
2: Salamat po din sa inyo kasi po pina-experience niyo po sa amin tong ganito po.
1: Yes. Thank you po.
2: So, ito po ang Campus Mike with Froilan in Lopez Elementary School! Bye!

0: pinsan ng asawa natin to, si Beng Reyes, dyan po sa Olongapo.
1: Happy birthday!
0: At syempre, ito kaklasiko ito, parang elementary. Oo, si Roderick Maglunob.
1: Happy birthday!
0: Ayan, Roderick, sa dami ng mga litrato mo, I think meron silang litrato dyan. Ayan, si Roderick Maglunob, sa dami ng FB mo at sa dami ng litrato mo, ayan, bumaha tuloy yung ano, yung Facebook notification ko na birthday mo. At syempre, happy birthday sa aming pamangkin, si Gabe Sakdalan.
1: Happy birthday!
0: At kay Sharif Kiram, ayan, at si Jodeline Pagador. Happy, happy birthday! At kay Andre Rodes, kay Elsie Maligsa Quinto, at kay Julius Precioso.
1: Happy birthday!
0: Maraming maraming salamat sa ating po mga nakasama sa transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Segovia, at ang atin pong mga executive producers, sina May Vidania and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho.
2: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Medical, psychosocial at iba pang intervention para sa 3-year-old physical abuse victim sa Taguig na ibigay na ng pamahalaan. Mula sa Malacañang, may urat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatili sa kustodiya ng Taguig LGU ang 3 taong gulang na batang lalaki mula sa nag-viral na video kung saan binubugbog ito ng live-in partner ng kanyang ina. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Council for the Welfare of Children, Executive Director Angelo Tapales, na agad na paabutan ng medical intervention ang bata. Nakapagsampa na rin anya ng kaso sa live-in partner ng ina nito at pinag-aaralan na rin kung ano ang maaaring isang pangreklamo sa mismong ina ng bata dahil sa naging kapabayaan nito. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang tanggapan sa Meta upang agad na ma-take down ang video ng pambubugbog sa bata. Sabi ng opisyal, para sa kapakanan ito ng biktima, lalo't mabilis anya ang naging pagkalat ng video at marami na ang nakakita sa pambubugbog sa bata.
3: Yung bata ay kasalukuyang nasa custody pa rin ng local government unit ng Taguig at na nakapag-undergo na daw ng medical intervention yung bata, no? At nakapag-file na rin di umano ng kaso laban dun sa live-in partner ng nanay. At ngayon ay pinag-aaralan naman kung ano yung maaring pananagutan ng nanay, no? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig, na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre, kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya.
2: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Justice o DOJ at mga law enforcement agency may lead sa lokasyon kung saan nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si DK Sarate sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Bida na may lead sila kung nasaan ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, hindi niya ito pwede sabihin at ang law enforcement agency na ang bahala dito. Ayon kay Bida, nagkaroon na ng koordinasyon ng mga law enforcement agency at kumikilos na para ipatupad ang valid ICC warrant laban kay Senator de la Rosa. Train at alam na mga law enforcement agency ang gagawin dahil meron silang sinusunod na standard operating procedure, intel gathering, intel analysis at counter intelligence measure. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Philippine National Police o PNP gagampanan ang mandato nito kaugnay ng direktiba ng DOJ upang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, sa Omar, inihayag ng Philippine National Police o PNP na susunod ito sa direktiba ng Department of Justice o DOJ matapos na atasan ng PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa mga umiiral na batas, due process at operational procedures. Binigyang diin din ng PNP na iginagalang nito ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng pambansang pulisya sa publiko na mananatiling impartial, professional at professional ito sa lahat ng kanilang hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Development at Improvement Project sa Pag-asa at Lawak Islands, lehitimo at karapatan ng Pilipinas, ayon kay Senador Jinggoy Estrada. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ginitis Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-iit ng China ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa WPS lalo na sa mga lugar na kinikilala na ng arbitral tribunal. Binigyan din ng senador na lehitimo at naayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group kabilang ang Pag-asa at Lawak Islands. Nagpahayag rin ng suporta ang mambabata sa Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy ng mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pag-asa at Lawak Islands ay hindi provocation o pang-uudyok ng tensyon kundi bahagi ng lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon. Tinuligsari ng senador ang pahayag ng China na illegal umano ang aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Anya, walang batayan ang naturang aligasyon at aliwas ito sa international law at sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa malawak na maritime claims ng China na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Cash benefits para sa seniors edad 70 pataas isinusulong sa Kamara. Si Melanie Baldos Reyes sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Isinusulong ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang panukalang magbigay ng cash benefits sa mga senior citizen na edad 70 pataas sa ilalim ng House Bill number 9170 na isamyandahan ang umiiral na batas upang mapalawak ang benepisyo para sa mga nakatatanda at maisama na rin ang mga septuagenarian o edad 70 hanggang 75. Sa panukala, makatatanggap ng 25,000 pesos ang Pilipinong aabot sa edad na 70, 50,000 sa edad na 80 at 75,000 naman sa edad na 90. Bukod dito, may karagdagang 10,000 pesos na cash gift sa pag-abot ng edad na 75, 85 at 95. Ayon kay De Lima, maraming Pilipino ang hindi umaabot sa edad kung kailan nila maaaring makuha ang benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang batas. Anya, layunin ng panukala na hindi lamang parangalan ang mga senior citizen kundi matulungan din sila sa tumataas na gastusin at pangangailangan medical habang tumatanda. Batay sa datos na binanggit ni De Lima, nasa 70 hanggang 71 lamang ang average life expectancy ng mga Pilipino, dahilan para igit niya na mas maagang maibibigay ang ayuda at benepisyo sa mga nakatatanda. Sa kasalukuyan, nagbibigay lamang ng cash gift ang batas sa senior citizen na umaabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sitwasyon sa mga dumping sites o landfill, babantayan ng pamahalaan upang hindi na maulit ang Nabota Sanitary Landfill Fire ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Makakaasa ang publiko na mayat mayana ang gagawing pagbabantay ng pamahalaan sa mga dumping site o yung mga sanitary landfill upang hindi na maulit ang naganap na sunog sa Navotas Landfill na inabot ng higit 3 linggo bago naapula. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Obando, Bulacan, na isa sa mga naapektuhan ng usok mula sa nasunog na landfill, sinabi ng Pangulo na natuto na ang pamahalaan kaya't magbabantay na ang gobyerno lalo na tuwing tag-init. Sa init kasi anya ng panahon, kusang lumiliyab ang mga plastik o iba pang basura. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang panganib na dala sa kalusugan ng usok na nililikha ng sunog mula sa landfill lalo na mula sa plastik. Kaya't gagawin anya ng pamahalaan ang lahat na makakalusugan nito upang masiguro na hindi na mauulit pa ang insidente.
3: Hindi bale, mula ngayon talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit.
2: Kala sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DBP magbibigay ng scholarship sa 500 estudyante sa ilalim ng DBP Inspire Program. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 500 estudyante ang libreng makakapag-aral ng kolehiyo sa tulungayan ng Development Bank of the Philippines. Ito ay sa ilalim ng DBP Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE na may pondo ngayon na 96.75 million pesos. Kasama naman sa scholarship ang tuition at miscellaneous fee ng mga estudyante hanggang makatapos ng pag-aaral, pati na rin ang kanilang allowance sa pagkain, matitirahan at iba pang kailangan sa pag-aaral. Nasa 11 eskwelahan sa buong bansa ang partner ng DBP dito at ang mga kursong pasok sa scholarship ay accountancy, engineering at education. Kabilang rin ang mga kursong may kinalaman sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang ikalawang batch ng DBP Inspire at sa kabuuan aabot na sa 1,750 scholars ang natulungan nito na may pondong 437.5 million. Pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Erwin Tulfo tutol sa bungkahing payagan ng isang senator judge na dumalo virtually sa impeachment trial. Mula Senado, si Ninfa Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Natutulan ni Senator Erwin Tulfo ang motion na nagsusulong na makadalo at makaboto ang isang senator judge ng virtually sa impeachment trial. Una na kasing minunggahi ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan si Senador Ronaldo de la Rosa na makadalo at makaboto virtually sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero gate ni Tulfo, maaaring noong panahon ng pandemya ay pinayagan ang ganitong setup pero hindi na niya ngayong normal na ang panahon. Ginit ng senador na dapat physically present kapag botohan dahil unfair o hindi anya ito patas para sa mga pumapasok na senador. Naniniwala si Senator Erwin na kapag inilatag ito sa Senate floor ay hindi ito makakalusot at nakatitiyak siyang hindi rin papayag dito ang minority bloc ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
6: Kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumote, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yung doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok, huwag naman po tayo. Siguro okay pa sa akin kung mag-attend ka ng mga hearing-hearing, o pwede by Zoom, dahil baka nasa abroad ka, gusto mo makinig, sumali. Pero pagdating na po sa mga butuhan na ganun, dapat po present ka. Huwag naman yung kung nasa abroad ka, kung saan-saan ka. I think pag din lang po sa floor yan, eh, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, House Lead Prosecutor tutol sa online voting, iginiit na dapat personal na dumalo ang mga senator judges. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tutol si Lead Prosecutor at Chairperson ng House Committee on Justice, Jervil Luistro, sa panukalang payagan ng mga Senator Judge na dumalo o bumoto ng online sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, mahalagang personal na masaksihan ng mga Senator Judges ang buong proseso ng paglilitis dahil sa bigat at kahalagahan ng impeachment proceedings. Sa isang palayam, inilahad ni Luistro ang kanyang posisyon matapos ihain ni Senator Rodante Marcoleta ang posibilidad na payagang makilahok at bumoto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng Zoom sa impeachment proceedings. Ayon kay Luistro, bagamat iginagalang niya ang senador bilang dating kasamahan sa Kamara, kailangan niyang ikonsidera ang kahalagahan ng proseso ng impeachment. Ayon pa kay Luistro, mahalaga ang direktang pagmamasid sa kilos at asal ng testigo upang matukoy kung nagsasabi ito ng totoo. Nagbabala rin siya laban sa pagpapasya sa impeachment case sa pamamagitan lamang ng online participation o remote vote. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Department of Justice o DOJ, hinimok ang mga may impormasyon tungkol kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang makipagtulungan sa mga otoridad. Si DK Sarate sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas, Report!
8: Aresto yun na si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling matagpuan nito. Ito ang sinabi ng Department of Justice matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa hiling ng kampo ni de la Rosa na huwag ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Sa pulong balitaan ni Miyerkules, hinimok naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang sino mang may nalalamang impormasyon tungkol kay Bato na makipagtulungan sa mga otoridad. Nananawagan din ng DOJ kay de la Rosa na sumuko na lamang ito at sa mga otoridad kasabay ng pagtiyak na hindi nila hayaang pag-alagala ang nasabing senador. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Immigration, dapat o wala pang naitalang travel record na lumabas ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. By live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Report!
9: Yes, Omar, wala pang naitatalang anumang travel record ang Bureau of Immigration ng naturang si Senator Ronald Bato de la Rosa kung lumabas ba ito ng bansa. Sa isang panayam, sinabi nga ni BIA spokesperson Dana Sandoval na patuloy ang kanilang pag-track, ngunit sa ngayon ay wala pa silang nakikita ng anumang paggalaw ng senador palabas ng ating bansa. Siniguro naman ni Sandoval na patuloy ang pagmomonitor ng Bureau of Immigration kung ito ay lalabas ng bansa at nakahanda itong alamin ang tracking kung saan man ito lalabas ng ating bansa. Una nang nagkaroon nga ng pag-lookout ang National Bureau of Investigation sa pakikipagtulungan ng BI at ng Department of Justice. Omar, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. 79 na mga OFW mula Kuwait ligtas na nakauwi sa bansa ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas, Report!
10: Yes, sa Omar, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 na Overseas Filipino Workers o OFW mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumapag sa Naia, Pasay City ngayong araw. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, bahagi pa rin ito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Manila International Airport Authority o MIA Medical Team. Nakatanggap ang mga muwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation, pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ang DMW na nakahanda ang reintegration program para sa mga umuwing OFW upang makatulong sa muling pagsisimula nila sa bansa. Kasama dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicine.
17: Yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan

0: buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Minu-welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit nila mga negosyo.
4: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na itumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas maganda ang kita ng ating mga farmer.
5: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
6: Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
7: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible, na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
8: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agarang pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna.
9: Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo bumisama.
10: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaling sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
11: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
12: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
13: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Nandito ako para ibigay sa kanila aking servisyo na tulungan sila.
14: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
15: Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
16: Pakinggan sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kasama.
1: Tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: 11 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay May 21, 2026. Sumasa inyo na po itong ating palatuntunan, God Afternoon, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasama niyo po kami hanggang bago mag-alas 5 ngayong hapong ito. Katuwang po natin sa ating bahaging technical, si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin sa ating transmitter site, si Kuya Egay Dries. Tayo po ay live sa 1017 sa inyong mga radyo. Kami po ay may official Facebook page din, ang Radyo Pilipinas Lucena. Paki-follow naman po para sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow po itong aming Facebook page para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ang amin pong mga content, mga balita, impormasyon ay may kaugnayan po sa mga programa, proyekto, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po sa God Afternoon. Very telling naman yung title ng ating program, di ba? Pinag-uusapan po natin dito ang iba't ibang mga paksa may kaugnayan po sa gender and development, lalo na po sa konteksto ng Pilipinas. Ngayon pong hapong ito, pag-usapan po natin, ito, mga interesanteng topics po yung inihanda natin ngayong hapong ito, no? Una po sa lahat, pagkwentuhan natin yung mga dating hindi pantay na pagtrato o mga unfair practices para sa kababaihan sa iba't ibang bansa na nagbago na o kaya po ay nagbabago na, no? Ayan, ano nga ba itong mga unfair practices, lalo na po dati sa mga kababaihan sa iba't ibang parte ng mundo? Yan, kagaya po nito, no, ito pong karapatang bumoto, itong, alam niyo daw po dati, ang ibang babae po, ang mga babae po hindi pinapayagan sa ilang mga profesyon. Tapos, may mga bansa po na pinagbabawalan ang mga babae na magmaneho. Tapos, mayroong hindi pantay na pagtingin sa edukasyon. Tapos, sa pilitang ipinakakasal ang batang babae, no, o child marriage. At yung pagtingin sa babae, pagtingin po na ang babae lamang ang para sa gawaing bahay. Yan po yung mga pag-uusapan natin, unfair practices para sa mga babae sa iba't ibang parte ng mundo na nabago na o nababago na, no? Pag-usapan din po natin mamaya, ito, speaking of pagboto, balikan po natin kung kailan po nagsimula na ang mga babae sa Pilipinas ay nagkaroon ng karapatang bumoto. Ang mga babae po sa Pilipinas, bago mag 1937, hindi tayo nakaboboto, no? Pero dahil po sa ilang magigiting na kababaihan, simula po noong 1938, tayo pong mga Pinay ay pwede nang makaboto, no, sa regular na halalan. At syempre tayo po itatanggap ng mga report mula po sa ating mga kasamahan. So yan po yung magiging kabuuhan nitong ating program ngayon pong hapong ito, okay? Unahin na po muna natin ang isang ulat. Okay, mula po ito kay Pilipinas Patrol, number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Okay, sige, babalikan po natin itong report ni Ate May. Okay? Okay, sige po. Okay, ayan. Sige po, atin na pong pakinggan ang ulat na hatid sa atin ni Pilipinas Patrol number 5, May Formaran. Ate May.
2: Nagsagawa ang Calabarzon Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o ang RJGWC ng facility visit at monitoring sa mga detention and youth care facilities sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa Quezon PIO, ang hakbang na ito ay bahagi ng mandato na tiyakin ang maayos na kalagayan at serbisyong pinagkakaloob sa mga Children in Conflict with the Law o ang CICL. Kabilang sa mga in-inspection ang Women and Children Protection Desks at ang mga PITA na pinamamahalaan ng LGUs at ng PNP sa buong lalawigan. Ang mga evaluator naman ay ang mga miyembro ng RJJWC gaya ng DSWD4A, Council for the Welfare of Children, DILG Calabarzon, PSWDO ng Cavite, Laguna at Quezon, De La Salle University Das Mariñas, ang Bahay Pag-asa at ang National Training School for Boys. Patuloy na isinusulong ng RJJWC4A ang pangangalaga sa kapakanan ng kabataan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa rehabilitasyon, reintegrasyon at ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga CICL tungo sa mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ate May Formaran, sa iyong balita na bagay sa ating program. Sige po, pag-usapan na po natin yung ating unang nakahandang topic, mga unfair practices po sa iba't ibang parte ng mundo para sa kababaihan na nagbago na o nagbabago na, no? Alam niyo raw po, sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga nakasanayan noon na hindi patas para sa kababaihan. Maaaring yung iba ho rito ay, lalo na nga po para sa mga katulad kong babae na nabuhay sa henerasyong ito, talagang ito pong mga unfair practices na to, kumbaga kung isipin, basic rights sana, no? Pero ipinagkait sa mga babae. Ayan, may ilan po dito na matagal nang itinuring na normal, pero kalaunan ay nabago rin po dahil sa pagsusulong, syempre ng karapatan ng kababaihan, pagbabago ng batas, at pag-usbong ng kamalayan sa lipunan. Narito po yung ilan, no, sa unfair practices para sa mga babae sa iba't ibang bahagi ng mundo na nabago na. Una sa lahat, no, ito pong karapatang bumoto ng kababaihan. Noon po, no, hindi po pinapayagang bumoto ang kababaihan sa maraming bansa. Alam po natin yan, kahit nga po sa Pilipinas, hindi pinayagang bumoto noon, no, ang mga babae. Isa po sa mga unang nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan ay ang New Zealand noong 1893. Ganyan kaaga, no? Ganyan kaagang nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae ang New Zealand, 1893. Sa ilang bansa naman po, mas huli itong naipatupad, no? Halimbawa na lang daw po, pinayagan lamang bumoto ang kababaihan sa Switzerland sa pambansang halalan noong 1971. Sa ilang bahagi pa ng bansa, mas huli pa itong ipinatupad. Pero sa kasalukuyan, kinikilala na po sa maraming bansa ang karapatang bumoto at lumahok ng kababaihan sa politika. Sa Pilipinas po, meron tayong hiwalay na talakayan tungkol dyan, mamaya doon sa second part ng ating program, no? Basta po, kaunting pahapyaw, 1937, noong 1937, nagkaroon po ng plebiscite, no? Doon sa plebiscite na yun, doon, basically botohan din naman po ang plebiscite, di ba? Plebisito. Doon po nag-decide ang mga babae kung sila ba ay boboto na sa mga paparating na regular elections. So, ang ano po nun, ang historic nun at ang laking tagumpay para sa mga babae kasi po, ang daming bumoto, kakapiraso lang po yung hindi bumoto, no? Pabor doon sa pagbibigay ng karapatan sa babaeng bumoto, no? Napakaraming bumoto pabor sa pagbibigay ng karapatan sa mga babae na bumoto at makilahok sa politika. Ayan. Ngayon po, may mga leader na tayo sa iba't ibang parte ng mundo na babae, di ba? Yan, si dating Vice President ng US, Kamala Harris, di ba? Ayan. Hindi na lang basta pwedeng bumoto. Pwede na ring maiboto at pwede na ring magkaroon ng mga posisyon. Ano po, humawak po ng pinaka makakapangyarihang posisyon sa iba't ibang bansa. Yan, kasunod po sa ating listahan ng unfair practices para sa mga babae ito, no? Pagbabawal po sa kababaihan sa ilang profesyon. Yan, marami pong ganito noon, no, na kapag po certain professions, lalo na po yung halimbawa po ay yung ano, yung mga lalo na po yung mga manual labor noon, di ba? Hindi para sa babae. Yan. Noon, may mga trabaho po at profesyon na para lamang sa kalalakihan. Sa ilang bansa, nahihirapan po ang kababaihan na makapasok sa larangan ng batas, tulad po ng pagiging abogado o kahit po pagiging politiko, no? Tapos yung maraming babae po nahihirapang makapasok sa larangan po ng militar, no? Agham at politika. Ayan. Pero unti-unti na po itong nabago at mas marami ng kababaihan sa ngayon ang nasa mga posisyong yung mga managerial position, 'di ba? Kabilang na po ang pagiging pinuno ng bansa. Marami na po tayong mga babaeng scientists, 'di ba? Nitong nakalipas po na ano na itong huling sinubaybayan natin na paglalakbay ng tao sa moon, 'di ba? Sa buwan, si Christina Cook, no? Nag-iisang babae dun sa tatlong sa apat na crew, no? Siya po ay babae, no? So tiningnan din kasi kung ano yung magiging epekto sa katawan ng babae, no, ng paglipad sa labas ng daigdig natin. Ayan. So may mga babaeng scientist na po ngayon. Alam niyo po ba, no, trivia ko rin sa inyo, ang kauna-unahang Pilipino na nag-opera, no, naglagay ng cochlear implant sa isang batang may hearing loss ay babae. Yan si Doktora Chong, si Doktora Charlotte Chong ng Philippine General Hospital. Yan. Alam ko 'yun kasi yung anak ko po recently ay inoperahan, no, cochlear implant para siya ay makarinig at may kakilala kami ang swerte, no, kasi ang nag-opera doon sa kanilang anak ay si Doktora Chong. Yan, napakahusay. I think siya po ang dean, no, ng UP College of Medicine. Yan, si Doktora Charlotte Chong, ang kaunahan sa Pilipinas, ano po, na naglagay ng cochlear implant sa isang batang may hearing loss para makarinig, no. Kakatuwa. Marami na ho ngayon na mga babae ang nasa pagpipiloto at mga kahit po mga opisyal ng militar, 'di ba? Yung ano po yung valedictorian sa PMA recently, babae, 'di ba? Ano pa? Ito po no, isa pang unfair na practices dati sa ibang parte ng mundo, unfair para sa mga babae, itong pagbabawal sa pagmamaneho ng kababaihan. Sa Saudi Arabia, halimbawa, matagal daw pong hindi pinayagan o hindi pinapayagang magmaneho ang kababaihan. Taong 2018, nang opisyal na alisin ang pagbabawal na ito at pinayagan po silang kumuha ng lisensya at magmaneho. Ayan, hindi po pinayagan pala, no? Past tense na. Ayan, pero since 2018, ay inalis na po itong pagbabawal na to at pinayagan na po ang mga babae na kumuha ng license at magmaneho. Itinuturing po itong isa sa mga malaking pagbabago sa karapatan ng kababaihan sa nasabing bansa. Kasunod naman po itong hindi pantay na pagtingin sa edukasyon. Sa ilang bahagi ng mundo noon, kahit naman po sa Pilipinas, mas inuuna ang edukasyon ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang sasabihin pa ay, bakit pag-aaralin ang babae, mag-aasawa din naman yan, no? Magkakaanak. So bakit paraw ho pag-aaralin? Yan. So sa mahabang panahon, sa maraming bahagi po ng mundo, ay mas inuuna yung edukasyon ng mga lalaki kaysa sa mga babae. At dahil po dito, maraming kababaihan ang hindi po nakapapasok sa paaralan. At kung sila man po ay payagang makapasok sa paaralan, siguro sila yung mayayamang mga babae. Diba? Yung mga miyembro po ng mga nobility, mga ganyan, or royals. Diba? Sila lang yung tinuturoang magbasa, magsulat, 'di ba? At tinuturuan ng music, no? Pero kung mga ordinaryong mamamayan ay talagang hindi, no? Sa paglipas po ng panahon, isinulong po ng iba't ibang organisasyon at pamahalaan ang pantay na access sa edukasyon. At sa ngayon, mas marami na pong kababaihan ang nakapagtapos ng pag-aaral at nakapapasok sa iba't ibang profesyon. dito po sa ating program, naalala ko po na naging talakayan din natin yung datos galing po sa Philippine Commission on Women na nagsasabi po na mas maraming babae po sa Pilipinas ang nakatapos ng pag-aaral kumpara sa mga lalaki. At pagdating po sa literacy, mas mataas na ng kaunti. No? Kaunti lang naman. Mas mataas po yung antas ng pagkatuto ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Ayan. Kailangan lang pala nating bigyan ng ano, ng access sa edukasyon, no, para patunayan yung ating sarili. Okay? Isa rin po sa mga unfair na practices sa ibang parte ng mundo nung unang panahon, itong sapilitang pagpapakasal at child marriage. Mamaya po natin ito pag-uusapan. Narito po ang isa pang report. Mula pa rin po ito kay Pilipinas Patrol. Number 5, May Farmaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May.
2: Lumutang ang iba't ibang dahilan na nagpapatuloy na rotational brownout sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa ipinatawag na dialogue ni Governor Hermelito Bonsdolor kasama ang Ormeco at mga power providers. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Dolor sa kanyang FB page, nakabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants at problema sa fuel supply, gayon din ang limitasyon sa transmission system. Piniliwanag ng Ormeco na malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at ang kakulangan sa tubig ngayong dry season. Kaya hindi naman ang intermittent o yung pabago-bagong supply mula sa ilang renewable sources habang hindi pa rin naman operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa Nauan, Rojas, Pinamalayan at Bansod na sumasailalim pa sa testing, clearances at approval process mula sa regulatory agencies. Lumutang din ang dahilan sa pagkakaroon o sa limitasyon na mayroon sa transmission capability ng ilang bahagi ng sistema. Nagkakaproblema rin sa fuel delivery at ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nasa 56.5 megawatts lamang naman ang dependable supply ng Oriental Mindoro. Kaya't nagpapatuloy hanggang sa ngayon ang rotational load shedding. Ang pamamarang ito ay para maiwasan naman ang total collapse ng power system sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. At dahil dito, hiniling ni Governor Dolor ang pangunawa ng lahat ng mga mamamayan o residente ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Ate May Farmaran, sa balita. Isa po yan sa mga kinatatakutan natin kapag po ganitong mga summer, mainit ang panahon at mas mataas yung ating demand para sa kuryente, no? May mga nagpapatupad po ng rotational brownout. Alam niyo po sa Cavite, galing ako doon nung weekend, nandun yung kapatid ko, sila raw po ay may rotational brownout. Kaya yung regalo sa bata, no, sabi ko ay ano na lang, rechargeable fan, kasi kawawa naman, no, kapag po walang kuryente, sanay pa naman sa aircon ang mga bata, no. Ang hirap po ng isa yun sa pinakamahirap, walang kuryente, pero mas mahirap siguro ng walang tubig, no. Kaso nga po may mga lugar na kapag walang kuryente, wala ring tubig, no, yung mga lugar na halimbawa po ay deep well, no, na ginagamitan ng kuryente para umakyat ang tubig pataas. Ayan. Balikan po natin yung ating talakayan tungkol sa mga hindi po pantay, ano po na practices sa iba't ibang parte ng mundo para sa mga babae. Ayan. Ito po no, yung sapilitang pagpapakasal at child marriage. Sa ilang bansa po at komunidad, umiiral noon at maging hanggang sa ngayon, 'di ba? Kahit nga po sa Pilipinas, 'di ba, somewhere in Mindanao, may mga komunidad pa rin po na ginagawa pa rin ito, yung child marriage. No, nalulungkot ako. Nalulungkot ako para sa mga bata kasi wala pa naman sila sa sapat na edad para magdesisyon ng mga ganitong kabibigat na mga desisyon sa buhay. 'Di ba? Hindi nga sila nagdedesisyon eh. 'Di ba? Hindi sila ang pumili noon. Pinili 'yun para sa kanila ng mga nakatatanda. At parang ninanakawan mo ba ng kinabukasan ang bata kapag po pinakasal ng maaga, 'di ba? Sa ilang bansa po at ilang komunidad umiiral noon at maging hanggang sa ngayon sa ilang lugar itong pagpapakasal ng mga batang babae sa murang edad. Dahil po sa mga kampanya at pagbabago sa batas, maraming bansa naman na po no, yung nagsisikap na wakasan ang child marriage at protektahan ang karapatan ng mga kabataan. Lalo na po ng mga batang babae. No? Kasi sila yung nagbubuntis at napakadelikado, alam nyo po, ng pagbubuntis ng maaga, no? Ang pagbubuntis po delikado kapag sobrang aga at kapag naman sobrang matanda ka na nang ikaw ay nagbuntis. 'Di ba? May tamang panahon lang. Ayan, sana nga mawala na itong child marriage. Kasama na po yung ganitong practice, no, sa ilang mga community po dito sa Pilipinas, particularly nga po sa Mindanao, no. Kasunod na unfair practice para sa mga babae, itong ang tingin po sa mga babae para sa gawaing bahay lamang. Mag-alaga ng pamilya, mag-alaga ng mga anak, magluto, maglaba, no, maglinis ng bahay. Matagal din pong umiiral sa iba't ibang bansa ang pananaw na ang kababaihan lamang po ang may tungkulin sa pag-aalaga ng tahanan at pamilya. Pero ngayon, mas isinusulang na po yung pantay na responsibilidad sa loob ng tahanan at kinikilala po ang papel ng parehong babae at lalaki sa pag-aalaga ng pamilya. Bagamat marami na pong nagbago, no, patuloy pa rin po yung mga hakbang sa iba't ibang bansa upang isulong ang pagkakabantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Ayan, sa lipunang Pilipino, ito naman po ay medyo ano pa, medyo buhay pa rin yung ganitong kultura, 'di ba, na kapag po sa mag-asawa pareha silang may trabaho, kapag po nagkaroon sila ng anak, malamang sa malamang ang titigil sa pagtatrabaho ay babae para siyang mag-aalaga ng mga bata. 'Di ba? May narinig na ba kayo? Ako po wala pa. No, wala pa akong narinig na lalaki yung tumigil sa pagtatrabaho. Parang laging babae ang tumitigil sa pagtatrabaho, ang nagsasakripisyo ng kanyang karera, no? Para alagaan ang kanilang pamilya, 'di ba? Sa amin naman ang asawa ko, hindi namin kailangang gawin na may mag quit sa amin sa trabaho kasi mapalad naman kami na yung asawa ko naka-work from home. Nakakatawa nga minsan, may kapitbahay kami na chismosa. Kasi araw-araw niya ako nakikitang umaalis tuwing umaga, no? Nakabihis, ganyan, syempre naka-uniform, may dalang bag, no? So, araw-araw niya ako nakikitang umaalis. Samantalang yung asawa ko, nasa bahay lang, no? Parang tinanong daw yung isa naming kakilala, at itong kakilala namin na nagkwento sa amin, sabi daw, tanong daw nung aming kapitbahay na chismosa dun sa isa naming kapitbahay pa, ay kung ako lang daw ba ang nagtatrabaho, no? At ano daw ba ang trabaho ko? Kasi araw-araw akong umaalis at lagi daw akong mabango. Yan, kasi bago po ako umalis ng bahay, nagpupuslit ako syempre ng pabango. No? Bigay lang naman yun. Ayan. At nasabi nung aming pinagtanong ang kapitbahay na, ay, kasi yung asawa niyan ay naka-work from home, sa bahay nagtatrabaho. Ayan. Akala daw pala ay walang trabaho yung asawa ko, no? Sabi pa naman ay parang kung sino pa daw ang lalaki, parang ganun, ay siya ang nasa bahay. I mean, okay lang naman yun, di ba? Kung willing po ang asawang lalaki, yun pong tinatawag na house husband. Ayan. Kung willing naman ang lalaki at kung okay lang din sa asawang babae, di ba? Mas maigi na yun kaysa walang mag-alaga sa inyo pong mga anak. Ayun. Ayun ate, 'di ba, tama ate. Oo. Alam niyo po, kung may choice nga lang ako, hindi ko paalagaan sa iba 'yung aking anak. 'Yan, mas gusto ko ako. Ayun, the Ganas din pala ni Ate Utoy. Opo, nako, sayang din yung narinig yung sabi ni Ate Utoy. Danas din pala ni Ate Utoy yun na napupuna noon na siya ang laging umaalis ng bahay. Ayan, alam niyo po, mas maganda nga rin siguro kung may isang mas nakatutok sa pamilya. Ano po, hindi yung parehas kayong mag-asawa na alam niyo po, yun yung sa sobrang busy ay hindi na po natututukan ang mga bata, no? Ayun. So, no, yan po yung ano, yan po yung mga unfair practices, no, sa iba't ibang parte ng mundo para sa mga babae. Pero sa tingin ko, ito pong gawaing bahay, hindi naman talaga siya unfair na unfair para sa mga babae. Kasi minsan, choice din naman ng babae na manatili po sa bahay. Kasi tulad ng nasabi ko kanina, mas maiging ikaw mismo nag-aalaga sa mga anak mo kung may mga anak na. Diba? Mas maganda po na nakikita ka araw-araw ng anak mo. No? At sabi ko nga po, kung may choice lang din talaga ako, mas gusto ko yung nasa bahay lang din ako, no? Kaso hindi namin afford na iisa ang nag-work, no? Sa sabi nga ng asawa ko, mahal mabuhay. Ayan. So, bagamat nagbago na po, no? Sabi po rito, patuloy pa rin po yung mga

0: dumaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
2: Nakagat ako ng aso, inay!
1: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
2: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
1: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
2: Ano na po ang gagawin natin, inay?
3: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, God Afternoon. Tanggapin po natin itong report ni Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng balita, Ate May,
2: isinusulong ng probinsya ng Quezon ang pagpapalakas ng dairy industry sa pamamagitan ng pagtatatag ng feed center sa bayan ng Calawag. Ayon

0: ang kabuhayan ng mga magsasaka, gayon din ang livestock raisers. Bahagi rin ng plano ang mas pinaigting na pagtutulungan ng LGUs, ng probinsya, National Dairy Authority para maipatupad ang proyektong ito. Target na maipatayo naman ang feed center sa taong 2027 na inaasahang makakatulong para mas mapababa ang gastusin sa pagkain ng mga alagang baka at mapataas nga ang produksyon ng gatas. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng naturang inisyatiba ay higit pang matutugunan ang pangangailangang nutritional ng mga kabataang Quezonian. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Okay, maraming salamat Ate May. Kasunod po nating pag-uusapan, ito pong balikan po natin, natalakay na po natin ito makailang beses, no? Pero masarap kasing talakayin kung kailan ba nagsimulang bumoto ang mga babae sa Pilipinas. Pero bago yan, no, isa pang report, mula pa rin po ito kay Pilipinas Patrol, number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yes, Ate May, sa detalye ng report.
0: Sumailalim sa isang pagsasanay para sa pagpapaunlad ng kaalaman sa pagiging magulang ang 15 pamilyang AITA na benepisyaryo ng 4Ps sa Lopez, Quezon. Ayon sa Quezon PIO, isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng magulang para sa pagunlad ng bata o yung mapang bata sa ilalim ng Family Development Session ng 4Ps na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga magulang sa wastong paggabay at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Tinalakay sa nasabing pagsasanay ang kahalagahan ng pagmamahal, komunikasyon at suporta ng pamilya sa emosyonal at personal na pag-unlad ng mga bata para maiwasan ang paglayo ng loob ng mga ito sa kanilang mga magulang. Mahalagang bahagi ng implementasyon ng 4Ps ang buwan ng Family Development Sessions o trainings para higit na mapatatag ang pundasyon ng mga pamilyang benepisyaryo ng naturang programa. Ilan pa rin sa tinalakay ay ang karapatan ng mga bata, responsableng pagiging magulang, kalusugan, edukasyon at ang wastong pamamahala ng pananalapi sa pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat Ate May sa mga balita. So pag-usapan naman po natin, no, yung isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, lalo na po pagdating sa demokrasya at karapatan ng babae, no. Ito pong pagkamit ng kababaihan ng karapatang bumoto o tinatawag na women's suffrage. Hindi po ito ibinigay, no. Hindi basta ibinigay, ito po ay ipinaglaban ng mga babae para magkaroon sila ng ganitong karapatan, no. Dumaan po ito sa mahabang panahon ng pakikibaka, ng kampanya at panawagan ng kababaihan para sa pantay na karapatan sa politika. Alamin po natin kung paano ito nagsimula, paano ito nakamit at ano po ang naging epekto nito sa ating lipunan. Una sa lahat, no, nung unang panahon, yan, bago mag 1937, yan, lalaki lang po ang pwedeng bumoto. Sa unang bahagi po ng kasaysayan ng halalan sa Pilipinas, lalaki lamang po yung pinapayagang bumoto. Ibig sabihin po, yung pagpili ng mga leader tulad po ng mga mayor, governor, mambabatas ay nasa kamay lamang po ng mga lalaki. Sa panahong ito, ang kababaihan po ay nakatuon lamang sa tahanan at hindi po kinikilala bilang aktibong bahagi ng politika. Pero habang lumilipas po ang panahon, nagsimulang magtanong ang maraming kababaihan. Ang tanong nila, bakit daw po walang boses sila, no? Bakit daw po wala silang boses sa pagpili ng mga leader na namumuno rin naman sa kanila? Tama nga naman, 'di ba? Bakit wala kaming say, no, sa kung sino yung mamumuno sa amin, 'di ba? So dito na nga po nagsimula 'yon, no, nung early 1900s, 1900s. Yan, ang tagal po, no. Biruin niyo, 1938 tayo unang nakaboto. Tapos simula po nung unang bahagi ng 1900s, nagsimula na po ang mga organisasyon ng kababaihan sa Pilipinas. Isa po sa mga unang grupo ay itong Asosiasyon Feminista Filipina na nagsulong ng edukasyon, karapatan at partisipasyon ng kababaihan sa lipunan. Sa mga sumunod na taon, lumakas po ang panawagan

para sa karapatang bumoto kasi lumalawak na yung impluwensya ng samahan na ito, no? Noong 1920s, may mga panukalang batas na po na isinulong sa lehislatura para bigyan ng suffrage ang kababaihan, pero hindi pa rin po ito ibinigay, no? Hindi pa rin agad na naging ganap na batas itong panukalang batas na ito. Kaya po, ibig sabihin, matagal na laban ang pinagdaanan nito bago ito tuluyang makamit, no? Pag-usapan naman po natin itong konstitusyon ng 1935 at kondisyon para sa women's suffrage. Yan. Isang mahalagang turning point, turning point, itong 1935 konstitusyon ng Pilipinas. Sa ilalim po nitong konstitusyon na to, may nakasaad po na maaaring bigyan ng karapatang bumoto ang kababaihan kung, yan, may kasunod pang kung, kaya po sabi ko sa inyo kanina, hindi basta ibinigay sa kababaihan ang karapatang bumoto, ipinaglaban pa natin ito ng mahabang panahon. At may kondisyon pa, ha? Ayan, may kung pa dito. Ayan, ang kondisyon po, kailangan makakuha ng hindi bababa sa 300,000 na boto pabor sa isang plebisito o plebiscite. Ito po yung naging daan para sa isang pambihirang demokratikong proseso na ang mismong kababaihan po ang boboto kung gusto rin ba nilang mabigyan ng karapatang bumoto. So dito po sa plebiscite na ginawa noong 1937, ang required na bumoto pabor, no, ay 300,000. Yan, 300,000. At ang bumoto po rito, mga babae mismo, no? Mga babae mismo yung tinanong, kayo ba'y gusto nyong bumoto talaga? Yan, yan po yung nilalaman nitong plebisito na ito. Punta naman po tayo dito sa historic na plebiscite noong 1937. Noon pong April 30, 1937, isinagawa na nga po itong plebisito na to para sa women's suffrage. Ito po yung unang pagkakataon na ang kababaihan mismo ay bumoto para sa kanilang karapatan. Yan, 1937, pero hindi, ito po yung plebisito lang, ha. Ito yung buboto lang ng oo hindi, pabor sa oo hindi para sa pagboto. Yan. So sabi natin kanina 300,000 yung required na boto pabor. Ano po? At ang resulta nito, no, tumataginting na 447,724 na kababaihan ang bumoto ng oo. Gusto naming bumoto sa regular elections. Gusto na naming bumoto sa lahat ng panahon, sa lahat ng eleksyon. So ibig sabihin ito po ay malaki ang inilaki doon sa 300,000, no, na requirement na boto. At ang tumutol po ay mahigit 44,000 lamang. Yan, 44,000 lang yung nagsabi na ayaw nilang bigyan sila ng karapatang bumoto sa mga halalan. Hindi ko alam kung anong iniisip ng mga babae, ng 44,000 na babae na tumutol. Pero baka naman may sapat na rason o may rational na rason, no? Pero kung ako po ay kasama diyan, kung nabuhay na ako ng panahong 'yan, ay definitely oo ang aking sagot diyan. At dahil po dito, opisyal na kinilala ang karapatan ng kababaihan na bumoto sa Pilipinas. At mahalagang tandaan din po na hindi ito basta ibinigay, no? Ito po ay pinaghirapan at pinatunayan sa pamamagitan ng boto ng kababaihan mismo. So, noon pong pagkatapos po ng tagumpay sa plebisito noong 1937, nagkaroon na po ng unang aktwal, no, na partisipasyon ng kababaihan sa halalan. At ito po ay nangyari noong December 14, 1937, sa general elections, unang bumoto ang kababaihan sa Pilipinas. At hindi lang po sila botante. May mga kababaihan din po na tumakbo na, no, bilang kandidato. Talaga namang nagpakitang gilas na, no, ang mga babae. May mga tumakbo na po bilang kandidato. Ito na nga po yung simula ng mas aktibong papel ng mga babae sa politika ng ating bansa. Ayan. Matapos pong mabigyan ng karapatan
na bumoto ang mga babae, unti-unti rin pong pumasok ang kababaihan sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Tulad po nito, noong 1938, si Elisa Ochoa ang naging unang babaeng kongresista sa Pilipinas, 1938. Noong 1947 naman, yan si Jeronima Pecson, ang kauna-unahang babaeng senador. Sa mga sumunod na dekada, mas dumami pa po ang kababaihan sa politika, edukasyon at serbisyo publiko. At hanggang sa nagkaroon na rin po tayo ng mga babaeng pangulo tulad ni na Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo. Yan. At ano po yung epekto nito sa ating kasalukuyan, itong women's suffrage? Yung pagbibigay daw po ng karapatang bumoto sa kababaihan ay hindi lang po tungkol sa halalan. Ito po syempre ay simbolo ng number one, pantay na karapatan, no? Kahit anong kasarian mo, pwede kang bumoto. Nandyan po yung pagkilala sa boses ng kababaihan. Ikatlo, mas inclusive yung ating demokrasya at mas malawak po yung partisipasyon sa pamahalaan. At sa kasalukuyan po, mahalaga pa rin yung partisipasyon ng kababaihan sa eleksyon dahil sila po yung kalahati ng ating populasyon at may mahalagang ambag sa ating lipunan. Ayan. Kaya nga po ngayon, tulad ng na-interview kanina ni Ate May, si Mayora Venci Aguilar, diba, siya po ay punong bayan ng Agdangan, Quezon. Marami pa po tayong mga mayor na babae sa Quezon. Alam niyo po, no, sa Quezon, sa buong Calabarzon, ang Quezon po, hindi ako nagkakamali, ang may pinakamaraming babaeng mayor. Yan, kakatuwa. At ang atin pong governor mismo ay babae, 'di ba? Unang governor na babae ng Quezon, si Governor Helen Tan. Okay? Magpapaalam na po tayo sa ating palatuntunan. Good afternoon. Yan. Maraming salamat kay Ate Utoy, kay Kuya Robin, kay Kuya Egay, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Ako po si Mara Grisula. Hanggang bukas po sa ating palatuntunan. Hindi pala, Monday na pala tayo babalik, no? Meron po tayong interview sa Monday, NGCP, no? So, usapang kuryente po tayo roon. And then sa Tuesday po ay tungkol sa photography contest ng PAGCOR. Yan. Maraming pong salamat, ingat kayo at magandang hapon. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: din lagi doon sa mga senador, senado, kahit nagsisirkus kayo diyan, oh, tahabulan kayo diyan at
1: nag-iiyakan sila diyan. Ano,
0: kahit merong ganyan, kailangan paalam natin na kahit ano ba mangyari diyan pagdating dito sa issue ng ating mga teritoryo, jurisdiction diyan sa West Philippine Sea, isa lang ang posisyon na katanggap-tanggap sa taong bayan, no? At yun ay depensahan yung ating mga karapatan.
1: Sa tingin nyo ba, Prof, itong mga nagiging hakbang na ito ng China, pagpapakita na ba ito na sabi nga na-alarma na sila dahil sa unti-unting pag-modernize ang ating armed forces?
0: Opo. Opo. Yun talaga paniwala ko. Kaya sila lalong, kumbaga, lalong nagiging
1: agresibo,
0: threatening, lalong nagiging aktibo. Dahil alam nilang kumbaga nagkakaroon ng malalaking gain sa Pilipinas eh. No? Alam nilang dihado sila sa public opinion. Wala namang naniniwala nga sa kanila, walang pumapabor sa kanila,
1: yes. No?
0: Sila lang at yung mga hinihingi na mag-issue ng statement in their favor, yun lang, no? Pero konti rin lang yun. So kaya lalo silang parang feeling insecure ba? No? At nakikita mo yung insecurity na yon dito sa paghihigpit nila.
1: Yes.
0: Sa lahat ng areas diyan, whether it's on land, sea or air, no? Parang kailangan nilang gawin yon para medyo ma-secure sila. Pero kaya tayo dapat hindi rin tayo matitinag, no? Nasa pabor natin ang batas, no? Hindi naman tayo threat sa kanila, alam natin yon. So malinaw kahit anong ginagawa nila. Nakikita ng mundo eh, na sino ba ang may kasalanan nito? Correct. Eh, kayo din, no? Sinasabi nilang nagkakaroon ng gulo sa South China Sea, sa West Philippine Sea, eh sila itong tumatawid ng layo-layo para magkaroon ng gulo, di ba? Eh tayo na, hindi naman tayo nagpupunta sa Chinese coast.
1: Yes.
0: Kaya alam nilang, ano, talo sila pagdating sa matinong usapan, no? Kaya yan, dinadaan sa dahas, dinadaan sa panluloko, sa propaganda, sa kanilang fake news. No? Yun, binabaligtad nilang pilit. No? Yun ang nakikita ko yan. We're doing the right thing.
1: Yes.
0: Pag sila nagre-react ng ganun, pag sinasabi lang tayo yung nanggugulo, ibig sabihin tama yung ginagawa natin, natatakot sila.
1: Yan. Ito panghuli, Prof. Dahil recently, di ba, doon sa katatapos pa lang, balikatan exercises, naging feature dito yung mga itong missile system ng Amerika, yung Typhoon at Nemesis ng Amerika at yung P-88 ng Japan.
0: Yes.
1: Diba? Ang sinusulong ngayon ng Armed Forces of the Philippines, magkaroon tayo ng mga anti-missile system.
0: Apo.
1: Na lalo na ipupwesto rito sa may Palawan. Tingin nyo ba that is doable and sabi ngayon, timely na ba na magkaroon tayo ng mga ganong klase ng missile system, Prof?
0: Opo, talaga. Yun, matagal ko na rin akong pabor doon. No? Kasi nga, alam natin, yung mga barko, mga aeroplano, medyo big ticket items yan, mamahal yan, no? Eh, lahat yan pwedeng, to a certain extent, no, yung kanilang usefulness and deterrent effect, eh, mapapantay yan ng mga missile batteries, no? Air, sea, land. Matatakot din talaga ang China doon. At nakita natin, no? Nako-concern talaga sila, no? Kinakabahan sila na nagkakaroon na tayo ng mga missile systems, no? Sa Bramos pa lang ang ingay na nila eh.
1: Correct.
0: Lalo pa yung itong dumarating pa yung mga Typhoon at Nemesis, etc. Ngayon, pati yung Japan, meron na rin, no?
1: Yes.
0: Eh kasi parang lumalabas talaga kinakaya nating ma-challenge sila eh. Before, sila lang ang may missiles na libo-libo na nakatutok sa buong paligid kasama sa atin, no? So kampante sila, no? Dahil walang ibang may missile. Eh ngayon Pilipinas nagkakaroon. Eh di nanu-neutralize yung kanilang pantakot, di ba? Mga missile systems na. Sila rin na ngayon sila nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ng ibang bansa dati, yung takot dun sa mga missiles na yon, no? So patas lang. Yun ang ayaw nila. Kaya again, dahil nga nagre-react sila ng malakas, no, sa isang missile lang, ibig sabihin yun talaga dapat yung gagawin natin. Para mapakita natin na hindi pwede na kami ini-small mo, tinutulak-tulak mo ng kaposino ka, di ba? May kaya din kami. No? So, yun yung mensahe doon. Dapat lang talaga na gawin natin.
1: Ayan. Prof, kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng inyong insight dito. Talagang ito ay maging challenge din sa ating pamahalaan. Nasabi nga, lalo pang paigtingin. At doon sa mga senador,

0: Suportahan naman yung modernization ng AFP. Huwag naman na silang mag-iiyak dyan. Huwag mo na silang magdrama dyan. Netflix serie, huwag mo na yan. Pindihin mo na natin yung para kapakanan ng ating bansa. Prof, salamat ha. Sa ulitin po.
1: Welcome po.
0: Professor Jay Batumpakal, mga kababayan ng ating pong nakapanayam.
2: Mark in, mark out.
0: Di ba? Matagal na, sa totoo lang, matagal si Prof Jay, matagal na ho niyang sinusulong, no, na dapat pumantay na tayo. Oo. Para maging balance na yung playing field, hindi na tayo dehado, di ba? Kasi pagka dehado tayo dito, wala akong mangyayari. Saka tama na yung mga hula-balo. Oo. Yung kapakanan ng ating mga kababayan, yung ating pag intindihin lalo na sa mga mambubutas ng upuan. Oh, hindi, mga mambabatas. Oh. Gumawa kayo ng batas para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi yung iyak kayo ng iyak diyan, Sus Mari Joseph naman.
2: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eto si Senador Erwin Tulfo. Ang galing ng patama nito sa opening prayer ng session ng Senado. Sabi ni Senador Tulfo tuloy-tuloy daw yung usapan tungkol sa pagbabago ng liderato ng Senado. Pero ang galing mo, Senador Tulfo. Ganda ng patama mo dun sa dapat talaga intindihin ang kapakanan ng bayan before anything else. Detalye mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa.
3: Sabi ni Senator Erwin Tulfo na tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos para mabago ang liderato ng Senado. Sa isang palayam, sinabi ni Tulfo na manipis lang ang pagkakaiba sa numero ng mga miyembro ng majority at minority block ng mga senador ngayon. Sa kasalukuyan kasi, 13 na senador ang bahagi ng majority block. Nabawasan pa ito ngayon ng isa dahil nawawala si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya 12 lang muli ang majority. Ang minority naman ay binubuo ngayon ng 11 senador. Kasama na sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador J.B. Hercito na bagamat noong una ay nais maging independent senator ay umanib na rin sa minorya. Dahil dito, tinunto ni Senator Erwin na isa lang mula sa mayorya ang lumipat sa kanilang grupo ay posibleng magkaroon na muli ng pagbabago sa Senate leadership. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senator Erwin.
4: Pag hindi po natutuloy ang isang kudeta, ang problema po dyan is number. Di po ba? Ako naman po, kami naman po, we will always stay in the minority. Wala naman po nagbabadge sa amin. Paano po yan? Doon naman sa kabila, wala rin naman po nagbabadge. Wala naman po susuwama sa amin. Sabi nga nila, 13, 11, napawasan, 12, 11. Isa lang ang kailangan. Actually, isa lang nga lang kailangan di ba? Kung para maging, pag naging 12 kami, 11 sila, di isang tao lang kailangan, hindi naman marami. So ongoing po yan, tuloy-tuloy po yan. Look at the number, 12, 11. Parang matutukso kayo, 12 lang sila, 11 kami. Isa lang po humakbang dyan, tapos ang boxing.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, yung pong yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho ng NGCP. Detalye mula kay Diane Lear. Diane!
5: Yes, sa J-Mark, pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw. Ayon sa NGCP, dulot pa rin ito ng manipis na resebang kuryente sa grid. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,668 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid, habang umabot naman sa 2,486 megawatts ang peak demand. Kabilang sa mga naging dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ay ang hindi pag-operate ng malaking coal plant sa Visayas, gayon din yung pagtaas ng forecasted system demand na nasa 43 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 11 power plants ang nasa force outage ngayong bayo, habang may iba pang mga plantang tumatakbo sa derated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Marami po salamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Joy Timida na Mutya ng Cordillera, at syempre, si Engineer Matit Segovia, Mutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero hindi galit, parang si Mayon. Kalmado ito, kalmado. Ha? Syempre, maraming salamat din kina Ice at Aiza. Aba, Ice at Aiza. Double A sa Mark In, Mark Out. At tabayanan nyo po, mga kababayan, ang post-game kasama si John Mogol na atin po sa inyo yan ng Sports Radio. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Hawak ang beat! Kita-kita po tayo sa Lunes. Bukas po, ang tabayanan ng palatuntunan, tahanan ng OFW, atin po sa inyo ng Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Bye! Happy Holidays!
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
2: Colab
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
3: ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, Radyo Pilipinas News Nationwide,
4: trending issues na pinag-uusapan,
5: World News in 5,
6: ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Podcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
9: 66 sa impormasyon,
10: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
11: Sports Radio 918,
12: Radyo Magazine 1278,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
15: mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3,
18: Radyo Pilipinas World Service,
19: Sports Radio,
20: Radyo Magazine,
21: Serbisyo Publiko,
22: the AM and FM collab
23: sa Capital 104.3 FM,
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
26: Colab.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service,
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko
28: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
31: Mga National Sports Associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
0: Mismong panoorin ang favorite mong sport?
1: Worry no more!
0: Worry no more!
1: Recap tayo
0: dito sa Post-Game!
1: Walang mintis!
0: Walang mintis! At may kasama pang update!
1: Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!

0: Tuloy-tuloy ang apat na dekadang pagkukuwento ng Sports Radio 918. Sa inyong mga radyo, hindi lang sa radyo ngayon, pati na rin sa Facebook at Free TV, lalo na dito sa postgame, pare. Lagi tayo nagkukuwento rito. Hindi tayo naubusan ng kwento dito sa programang ito, eh, no? Kulang na lang, pati yung kapitbahay namin, may kwento ko rito. 5:15 ng ating oras this Thursday, Mayo 21, 2026. Ako po si John Mogol, live sa radio o Sports Radio 918. Sa inyo po mga radyo, sa ating Facebook page. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Wow, may ganyan na. Oh, may budget ah. And by the way mga kababayan, ano, this coming weekend hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Ayan, abangan ninyo ang mga kwento ng tagumpay sa 2026 Palarong Pambansa, syempre sa Agusan del Sur. Nakatutok dyan ang Sports Radio 918. Sa ngayon, dito muna tayo sa NBA Playoffs, mga kaibigan. Western Conference Finals, tabla na po ang series na to. One game apiece matapos ang naging panalo ngayong araw ng Oklahoma City Thunder laban sa San Antonio Spurs. Ang final score po, mga kaibigan, 122-113. Si Shai Gilgeous-Alexander, 30 points, 9 assists, and 4 rebounds in the game. Meron din siyang dalawang blocks. Alex Caruso, patuloy ang magandang laro para sa OKC, 17 points and 5 assists. Meron namang 13 points, 4 rebounds si Chet Holmgren at si Isaiah Hartenstein with 10 points and 13 rebounds. And bukod sa kanilang apat, tatlong iba pang player ng OKC scored at least 10 points. In the opening quarter, maaga pa lang, on point na kagad yung mid-range game ni Shai Gilgeous-Alexander. Para sa akin, ha, yung ability ni Gilgeous-Alexander to get to his spot on the floor is the best part of his game, actually. Early in the game, nakaapat na sunod na puntos kagad itong si Shai Gilgeous-Alexander, the MVP. And then si Jalen Williams naman, always ano to, always ready to shoot. Yan ang maganda dito sa player na to. Bigyan mo ng bola, kapag libre talagang ititira niya yan. So pasok yung tres niya, abante ang Thunder, 14-12. Pero may sagot ang San Antonio Spurs. Stephon Castle with a steal and then a nauwi sa dunk ni Luke Kornet. And then Stephon Castle with a floater. 2019 Spurs, tabla ang score, 31 all after the first period. Second quarter, dito nakakuha ng magandang buwelo itong OKC. Alex Caruso, pasok yung kanyang tres after a turnover ng San Antonio. And then Chet Holmgren, pumeke muna eh, tapos umatake. He got fouled, he made the basket, plus the extra free throw. Then later on, Shai Gilgeous-Alexander, nakaagaw siya ng bola, tapos pasok yung kanyang jumper. An 11-point lead para sa OKC, 58-47. The Thunder outscored the Spurs 31-20 dun sa second period na yon, kaya abante sila 61-52 sa halftime. Pagdating ng third, dito nagising si Wembanyama. He had a quiet first half. Parang 7 points lang siya in the first half, pero dito siya nag-ingay. In the third period, he was 4 out of 4 para simulan yung second half. Nakadalawang tres etong si Wembanyama. Kasama niyang nagising etong si Devin Vassell. 5 puntos lang ito eh nung first half. Pero pasok din yung kanyang dalawang tres. And Vassell and Wembanyama combined for 21 points dun sa third quarter na yun. Pero still, kontrolado pa rin ng OKC yung laban. A 7-2 run ng Thunder ang nagbigay sa kanila ng konting breathing room dun sa dulo ng quarter na to. Shai Gilgeous-Alexander with a pull-up jumper. And then Chet Holmgren with a two-handed flush. 87-77 ang talaan. Muntik nang tuluyang maglaho yung bentahe ng OKC in the fourth quarter dahil sa 9-3 start ng San Antonio. Tres ni Harrison Barnes, baba ang lamang to 99-97. Pero to the rescue ang bench players ng OKC. Sina Cason Wallace and Jared McCain, dalawang sunod na tres. Part of a 10-0 run. 12-point lead, 109-97. Mahigit ka-anim na minuto pa natitira in the game. And then after dumikit ng Spurs to within 6 dun sa dulo ng fourth quarter, Shai Gilgeous-Alexander closed the show with a step-back jumper. 120-113, 7-point lead, 43 seconds ang natitira sa laban na to. Malaking dahilan ng panalo ng OKC, yung kanilang mga bench players who outperformed yung kanilang mga katapat sa San Antonio, 57-25. Ganun kalaki yung scoring difference. Ano? Pero para sa akin, more than the scoring ng OKC, kasi alam naman natin, offensive juggernaut itong team na to, but more than the offensive numbers, mas impressive yung kanilang defensive presence in this game. Pinakamalaking ebidensya dyan, after nagbitaw ng 41 points ni Victor Wembanyama nung game number 1, 21 points na lang siya. Di ba? 41-21, ang laking diferensya, di ba? Bukod pa dyan, 21 turnovers ang San Antonio sa laro na to kung saan nakascore ang OKC ng 27 points. Yung dalawang main players ng San Antonio, ang daming turnovers. Si Stephon Castle with 9 turnovers in the game at si Wembanyama with 4 turnovers. Stephon Castle ang nanguna para sa San Antonio, 25 points, 8 assists, and 5 rebounds. Samantala, Wembanyama on top of his 21 points, meron siyang 17 rebounds, 6 assists, and 4 blocks dito sa kanilang game number 2 loss. So the series will now shift to San Antonio pagdating ng Sabado, ayan, 8:30 in the morning, game number 3 between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder. Samantala, bukas, araw po ng Biyernes, alas 8 ng umaga, game number 2 sa pagitan ng New York Knicks at ng Cleveland Cavaliers. Lamang ang Knicks sa kanilang best of 7 Eastern Conference Final Series 1-0.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Kahapon, araw po ng Miyerkules, nag-umpisa ang Best of 7 PBA Philippine Cup Commissioner's Cup Semifinals. Tatlong team ang nanasa semifinals ngayon were part of the top 4 after the elimination round. Ano? And then yung isa ang kinailangang lumusot o kailangang manalo ng dalawang beses against their higher seeded opponents. At yung tinutukoy ko dyan, eto pong TNT Tropang 5G. Kahapon, pinagpatuloy nila yung kanilang playoff run with a 94-89 victory laban sa Meralco for a 1-0 lead. Ball Ball had 37 points, 11 rebounds, 8 assists, and 6 blocks. Meanwhile, Roger Pugoy, 21 points, 9 rebounds. At si Jordan Heading, merong 16 puntos. Now, the crucial part ng laro na to came in the fourth quarter. At dun sa punto na yun, abante pa actually yung Meralco Bolts ng 4, 73-69. Kaso, nakalimang sunod na puntos, etong si Ball para sa TNT. And then after that, yung locals naman ng TNT ang bumangka para sa kanila. Si Calvin Oftana, pasok yung tres niya tsaka layup. Si Roger Pugoy, naka-jumper. And then Jordan Heading with 6 straight points, making it 90-79 with 3 minutes and 4 seconds to go in the game. And I think dun sa dito sa mga huling laro ng TNT, pinapakita nila na hindi lang sila isang one-man show. Yun yung naging puna sa kanila in the elimination round, di ba? May mga nagsasabi, parang hindi nag-enjoy yung mga kakampi ni Bolbol na nakalaro siya. Pero so far dito sa kanilang playoff run, dun sa dalawa nilang quarterfinal win laban sa NLEX at dito sa kanilang semis victory in game 1 against Meralco, they are showing na hindi lang isang player ang kayang magdala sa kanila sa panalo. And in the first place, it shouldn't have been the case kasi yung mga, tingnan mo naman yung local players ng TNT, di ba? Alam mong ano yun, proven players, battle-tested players, veterans, and champions. So dapat yung one-man show, parang hindi, ano yung uncharacteristic na description pagdating sa TNT because of how deep yung kanilang roster is. And at this point, mukhang nagsisimula ng mag-click itong kanilang chemistry with Bolbol. And it could not have come at a better time dahil nasa semifinals na sila. Sa kabilang banda, si Marvin Jones had 22 points, 14 rebounds. Bong Quinto with 17 points para sa Meralco. In the other matchup naman, rain or shine, 115-111 victory laban sa Barangay Ginebra. 40 puntos plus 19 rebounds para kay Jalen Johnson. Meanwhile, Jonard Clarito with 25.6 rebounds at si Gian Mamuyak with 18 points and 5 assists. Kagaya nung sa TNT Meralco, yung crucial part din ng laro na to, nangyari in the fourth quarter. At yung natalong team ay actually, nasa kanya pa yung advantage. Kasi dito sa laro ng Ginebra Rain or Shine, Ginebra held a 107-102 lead before nagkaroon ng 9-0 run ang Rain or Shine. Nagsimula dun sa 4-point shot ni Jalen Johnson. That was his only 4-point make in the game. Although dalawang beses lang naman siyang tumira from that distance. And then dun sa next possession ng Ginebra, nagka-turnover sila, nakascore ng dalawang free throw si Adrian Nokum. RJ Barrientos missed on the other end. Si Jonard Clarito, pasok yung kanyang 3-point shot. And then next sequence, Gian Mamuyak with a block on RJ. Tapos pasok naman yung kanyang jumper for a 6-point lead, 113-107, 38 seconds ang natitira sa kanilang laban. Justin Brownlee, 32 points, 5 rebounds, 5 assists, at si RJ Abarrientos, 21 points and 4 rebounds. So, dito sa dalawang laro nangyari kahapon sa Inari Center sa Antipolo sa Commissioner's Cup Semis, both games saw that one solid scoring run could change the outcome of the game. Remember, Meralco and Ginebra were up by 4, were up by 5 in the game. Pero with a solid scoring run, naagaw ng TNT, naagaw ng Rain or Shine, yung momentum ng laban and eventually yung panalo. And that's a big difference maker, especially kung mangyayari yan late in the game. And both, parehong quality games yung nangyari kagabi dito sa game number 1 ng PBA Commissioner's Cup semifinals. So, game 2, nakaschedule yan bukas. Siyempre, magbabaliktad naman yung ano niyan. Magbabaliktad yung schedule, ano? Mauna, yung Rain or Shine Ginebra at 5:15 p.m. And then, alas 7:30 ng gabi na, yung TNT and Meralco. Tomorrow, Biyernes, sa Mall of Asia Arena. 5:29 po ang ating oras. First time out natin ngayong hapon. Magpapatuloy tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
5: Paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
1: Kaya ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Oras natin ngayon 5:31 PM. Nagpapatuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. By the way, salamat po sa mga bumate at nagpaabot ng kanilang pagmamahal sa Sports Radio 918. Mahal din po namin kayo. Maraming salamat. Balitang Pinoy tayo. Ang Pilipinas, panalo ng 2 silver at 9 na bronze medal sa 9th Asian Taekwondo Pumse Championships. Nanguna dyan, itong sina Rodolfo Reyes Jr. tsaka si Ian Matthew Corton. Si Reyes, second place sa recognized individual male under 40 category. At si Corton, second place din sa recognized individual male under 30 division. Yun namang bronze medalists, sina Jocelyn Inobla sa recognized individual female under 30. At yung kanyang airpat, si Mr. Jun Inobla sa recognized individual male under 60. Bronze medalist din si Juliana Michael Candelaria sa freestyle individual female over 17 at si Justin Kobe Macario sa freestyle individual male over 17. Samantala, itong grupo ni na Jocelyn Inobla, Aiden Crisialaxa and Maria Nicole Labaine ay bronze medalist sa recognized team female under 30. At yung grupo ni Patrick King Perez, Joaquin Tuzon, and King Alcairo sa recognized team male under 30. Si Corton, meron ding bronze. Kasama si Sofia Isabel Sarmiento sa recognized pair under 30. And then sa freestyle events, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario, at si Jeyos Gabriel Derek Yape and JR Casas, bronze in the over 17 division. At etong tambala ni Darius Venerable and Zayka Angelica Santiago ay bronze medalist in the pair over 17 category. Pumang-anim naman etong Philippine record holder sa men's high jump na si Leonard Grospe sa Asian Jumps Championship sa China. Ito po'y inaugural edition ito ng Asian Jumps Championships. Ang naging resulta para kay Grospe, 2.10 meters yung height ng bar na kanyang tinalo. Nagawa niya yan sa kanyang pangalawang subok. And then sinubukan niya 2.15 meters kaso tatlong beses siyang nabigo dyan. So Grospe, recently, he won a gold medal sa Asian Beach Games and then pagbalik niya rito sa Pilipinas sa during the NCAA Season 101 Athletics Competition, doon niya naitala yung bagong Philippine record sa men's high jump na 2.22 meters. Nag-compete din dito sa Asian Jumps Championships si Elijah Cole. Pang-anim din siya sa men's pole vault naman, 4.80 meters. Sa kanyang third attempt, that was his best effort. And then nabigo siya na yung sa height ng bar na 5 meters. Si Rondina and Bernadette Pons, etong si Pons, unfortunately, hindi sila nakalusot sa Denmark sa Volleyball World Beach Pro Tour Novali Open 21-19-21-17 ang final score niyan. So, must-win situation ang si Pons kapag nakipaglaban sila sa Switzerland in their next game. Tinanghal naman na MVP ng 2026 Philippine Masters Athletics Championships sina Tita Brenda Zinampan and Tito Emerson Obiena. Si Miss Brenda, ano po ito ha? Isang guro from Solano, Nueva Vizcaya, 48 anyos. Grabe, pumaldo rito eh. 9 gold medals ba naman? Siya na ang reyna ng takbuhan, siya pa ang reyna ng talunan. O gold sa 100 meters, 200, 480 meter hurdles at 400 meter hurdles. Ganon din sa long jump, high jump, triple jump at saka pole vault. Kaya mo yun? Tumakbo ka na, tumalun ka pa. Hindi lang yan. Grabe. Kasi may gold din siya sa relay. 4x100, 4x100 100 mixed at saka 4x400 meters. Samantala, si Mr. Emerson Obiena, ang tatay po ni EJ Obiena, 5 gold medals sa men 60 to 65 age category. At siya ang kampyon sa pole vault, javelin throw, discus throw, shot put at hammer throw events. O diba, si Sir Emerson, 61 years old. Si Miss Brenda, 48 years old. Diba, sana pagdating natin sa ganyang edad, eh, ganyan pa rin tayo ka-physically fit. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka lang pahila-hilata sa bahay. Gumalaw-galaw ka rin, diba? Kailangan eh, yung katawan natin. Yun ngang gate, nilalangisan mo para hindi, para, diba? Para matawag dito, hindi mastak eh. Ganon din yung ano, ganon din sa katawan natin, kailangan, ano yan. Iniingatan natin, kailangan as much as possible eh, in top condition. Sila ang prime examples niyan. Eto, isa pang prime example. Django Bustamante. Ilan taon na ba si Django ngayon? Siya ang kampiyon ng 2026 Buffalo's Pro Classic One Ball, One Pocket Division nang tinalo niya si Evan Landa ng USA 4-0, hindi nakaporma in the final. And then recently naman, si Jeffrey Ignacio ang naging kampiyon sa Taom Arena Open matapos niyang talunin ng kapwa Pilipino na si Sean Mark Malayan. 13-1 ang naging score or 13 racks to 1 in the final. Alamin natin itong detalye ng naging panalo ni Jeffrey Ignacio sa Taom Arena Open sa panayam ng Sports Radio 918.
8: Hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po. Nagkita tayo uli.
9: Yes. Siyempre, maganda 'yan tuwing kampiyon ka ay nakikita tayo kahit via Zoom ano. So, kumusta? Gaano kasaya? Gaano din kalaki itong huling panalo na iyong nakamit mula diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia?
8: Sobrang saya po ma'am kasi first ever ano po to, WNT event po na pinanalo ko kasi yung last time po, nag-finals ako sa Taiwan naman po. That was 2024. Natalo ako kay Ko Pin Chung. And then ito, nakabalik uli ako nitong 2026. Dito nga po sa Kuala Lumpur ng finals. So, na-dominate ko yung itong finals. Dahil binena sa bola. Kaya sobrang saya ko. Kaya yung ano ko, yung feeling ko, emotion ko, nailabas ko talaga. Kasi sabi ko, isa sa pangarap kong evento, mapanalunan. Yun po, sobrang saya talaga. At saka ang daming Pilipinong sumuporta, kaya napakasaya po.
9: Yes, oo. So markado ka na, WNT champion ka na, di ba? Meron ka nang maipagmamalaki na,
8: yes,
9: na corona.
8: Po, yes,
9: mahirap
8: opo,
9: din ba?
8: Mga, ano ko, yes. Ka-teammate ko, mga nanalo na ng WNT. So sabi ko, sana sa araw manalo rin ako. Kaya yun, talaga nasigaw ko talaga yung ano ko, emosyon ko, nailabas ko.
9: Yes, and we're happy for you, Jeff. Okay, mahirap yes, din ba yung TAOM, Taom Arena Open competition dyan? Ilan din ba yung mga sumali? Mga taga-anong bansa din ba? Nakita ko kasi sa ilang resulta mo, may Hong Kong, di ba? Merong Taiwanese din ba? At syempre, mas marami-raming mga Pilipino ang pinagdaanan mo bago talaga nakuha yung titulo. Gaano din kahirap yung mga laban?
8: Actually, ma'am, sobrang hirap po kasi nandito yung Taiwan, China, at saka especially yung mga fellow Filipino ko, yun talaga ang isa sa mga medyo na kinakatakutan ko dahil mga mabibigat sila kalaban. Although wala yung Europe at USA kasi malayo nga po sa kanila. Pero sobrang bigat po ng field dahil nandito lahat yung mga madirigma. 128 players po ito, ma'am.
9: Predominating yung laro mo kay Sean Mark Malayan, yung kapwa Pinoy. 13-1 sa final? Anong ganap doon?
8: Yes po ma'am, kasi simula nung naban, medyo pabor sa akin yung break. Kada break ko may pumapasok at then maganda yung layout. So ang nasa mindset ko lagi, iingatan ko kada bola. Kaya habang palayo ng palayo yung score ko, gumaganda lalo yung tira ko nun. Kaya hindi ko nalalayan, ang layo na po pala ng score.
9: Winner's break ba?
8: Yes po ma'am, winner's break po.
9: Pero bago yan, ano yung medyo mahirap na naging laro mo? O sino, kanino yung laban na medyo nahirapan ka?
8: Ay, ang pinakamahirap po yung nakapasok na ako sa stage 2, yung last 64. Nakalabang ko yung kapwa Pilipino ko na si Pocoy Villafuerte. Down ako ng 8-5, race to 9 na po kasi yon. Na-down ako ng 8-5, sabi ko, mukhang matatalo na ako. Pero pag break niya, nag-dry break, naubos ko yung rack. And then, nag-break and run ako, nag-8-7, sabi ko, mukhang may chance. And then, pag break ko na naman, nag-dry break. And then, paubos

0: oportunidad talagang sumakto sa'yo. Feeling mo, after that win, malaki ang kutob mo na pwedeng ikaw na mag-champion at makuha mo na yung kaunanahan mong WNT title?
1: Yes po, ma. Parang naramdaman ko po. Sabi ko, parang may ibig sabihin to. Kasi nung last time na nanalo rin po ako sa Indonesia, 2024, ganun din po yung pinagdaanan ko. Ang nakalabang ko naman sa last 64, si Sean Mark din. Ang score namin, heel-heel din. Kumbaga, ang ganda nung last rack niya na layout, hindi niya naubos, na-scratch siya, three balls na lang natitira. Tapos, no, na-straight ko na naman yung buong event na yon. Sabi ko, parang may ibig sabihin na naman, ganitong-ganito, yung moment na yon. Sabi ko, tignan ko nga, basta pa-condition lang ako, kain ako maayos, pahinga, tapos practice ng practice kada gabi.
0: Kaya ayan ako,
1: ha? Sabi ko, malaki. Saka gumanda po yung role sa akin ng bola. Gumanda yung naging laro. Kasi yung laro ko kay Coco, eh, hindi siya ganun kaano, kaganda yung naging laro ko sa kanya kasi pressure ako dahil knockout stage na. Kaya medyo marami akong in-error nun. After ko malusutan yun, yun na, nagdire-diretso na, gumanda na yung kilos ko. Tapos yung naging laro ko, yun po.
0: Very tricky din talaga eh. Ano, kahit mahusay na, kahit halos na nanalo na, hindi mo alam kung paano rorolyo, gugulong yung bola din, di ba? Kung paano
1: yes
0: papasok.
1: Yes po, hindi po natin hawak talaga.
0: Oo, tama.
1: Talagang
0: blessing.
1: Unpredictable talaga yung nangyayari sa ano sa tournament. Kahit nasabihin ng kondisyon ka, ang ganda ng pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, di ba? Basta gawin mo lang yung best mo, bahala na yung nasa itaas kung ano ibibigay niya sa'yo. Diba po?
0: Yeah, you mentioned yung mga Indonesia. Kasi sabi ko nga dun sa item namin, sa balita namin nung isang araw, di pala natin na-posto, na ikaw ay kilala sa 10 ball. Kasi yun ang malalaki mong panalo. Diba? International 10
1: yes,
0: ball sa
1: po,
0: Indonesia.
1: Po.
0: May mantra international ka pa. So ano ba? Nagte-10 ball ka pa ngayon? O magiging aktibo ka na lang talaga sa mga 9 ball dito sa World 9 Ball Tour?
1: Actually ma'am, both po kasi nawala na yung dating mga issue na magbaban sila ng players sa WNT at WPA. So both yun, masasalihan ko kahit alin po. Kung ano po yung available masalihan ko, sasalihan ko po siya parehas.
0: Ngayon, anong schedule mo? Nandiyan ka pa rin ba sa Malaysia? Maraming pa bang tournament dyan sa Malaysia?
1: Po ma'am, actually meron pa pong one event dito na yung Duya kung tawagin nila. Pero ibang ano siya, iba siya Chinese table pero ang laro namin is 9 balls.
0: Ano lang ang pinagkaiba noon? At gaano din ka-challenging na lalaruin nyo yun?
1: Mahirap po kasi hindi siya regular na table na madali siyang raman out. Pag nasa mga gilid, mga nasa cushion yung mga bola, medyo mahirap siyang i-run out. Unlike sa regular table, kahit maliliit yung butas, kaya namin ma-run out kahit nasa side yung mga, nasa cushion yung mga bola. Eh dito kasi kailangan lagi nasa center lang yung bola para lagi namin ma-run out. So ganun po ang difference niya dun sa regular na table. Pero sa rules naman, wala naman, halos parehas lang sa break, halos parehas lang po.
0: Tingin mo madali maka-adjust ang mga Pinoy dyan sa klaseng yan ng game?
1: Kayang-kaya naman po kasi kami tayo mga Pinoy eh basta kung anong nandiyan kaya nating i-adjust diyan 'di ba eh ito yung ano natin na parang pinaka ano natin advantage natin sa ibang mga ano manlalaro pero gaya nga po nasabi ko kailangan pa rin mag-insayo na mag-insayo kasi bago na naman na table hindi naman po usual na lalaruan namin to.
0: So definitely hindi yan WNT event, ibang
1: hindi
0: promotion.
1: Ano po siya, parang sa China po siya. Hindi ko po alam kung sanction siya ng WPA, pero ano po siya, malaking event po siya.
0: Ah? So maraming mga Pilipino, halos kayong lumaro dun sa WNT, lalaro din dyan? Si Carlo Biado kaya lalaro din dyan? Magta-try din kaya ng klaseng game na yan?
1: Yes po, yung iba po is nag-uwi ang kasi parang sasali sila sa Europe pero most po ng mga ano Pilipino dumiretso na rito. Dito po kami sa may Malaca ngayon, parang 2 hours away po dun sa dating pinaglaruan namin, WNT.
0: So kailan yung tournament?
1: Mag-i-start po siya tomorrow. Today, meron kaming ano ceremony at tapos may pa-dinner sila, party dinner tapos magdodraw and then tomorrow mag-i-start na rin po yung event. Isang 1 week po yun.
0: Hey, that's nice, ano?
1: At saka pagkakarinig ko, ang players is sobrang dami, parang triple. 300 plus daw po ang sumali. Kasi
0: wow.
1: Sobrang laking event. Kumbaga, maraming mga Chinese 8-ball player na sumali rito.

0: So more of mas ganansya ba yung mahusay sa 8 ball dun sa ganyang klaseng game? Di naman.
1: Medyo may advantage din po sila kasi yung table is familiar sa kanila. Dahil yung hindi sila ganong mga ngapa, lalo na sa talbog ng cushion, yung packet niya, doon ang medyo advantage. Pero yung mga Pinoy naman makaka-adjust dahil 9 balls yung laro. So hindi siya katulad ng 8 balls na 8 any ball pwede mong tirahin. Ito kasi pwede kang mag-play safe kasi kung ano yung titirahin mo, parehas din kayo sa sila ng titirahin nila. Bali, eskalera siya.
0: Ayun. Okay, I'm sure malaki yung halaga ng premyo, di ba? Kasi sinalihan yes, na napakarami. Yes. So that's good yan para sa ating mga Pinoy. Anyway, Jeff, so kumusta ka generally? Medyo matagal-tagal na rin tayo nung huling nag-usap. Yung career mo ngayon, ano bang tinitingnan mong talagang pinaka-goal this year? Are you looking at the ranking, WPA man yan o WNT?
1: Opo, yun nga po. Kung ano po yung, basta kung sa akin po kasi ang mindset ko ngayon, kung ano yung available na event na masalihan ko, sasalihan ko po talaga mga major man yan o mga minor. Basta kung ano yung event na pasok sa schedule ko, sasalihan ko po yan. Kasi ang dami po talagang event, hindi na kami makapili. Like mga 3 years, 5 years ago, iilan lang. Ngayon kasi unlimited yung event, so ikaw na lang po mamimili kung saan ka pupuntang bansa.
0: Tama, no? Mahirap ba na ang dami-dami yung Filipino na naglalaro sa tournament? Lalo na ang mga Pilipino magagaling. So, meaning, laging kumbaga, big challenge. Hindi na lang talaga ibang bansa ang kalaban mo, kundi kapwa mo Pilipino, actually, ang kalaban mo sa titulo. So, how do you see that? Anong klase bang mindset ang sa isang Pilipino na katulad mo ang meron kapag ganun nga ang sitwasyon sa mga tournaments?
1: Sa akin po, ma'am, yun, dumagdag po yung hirap kasi actually pagka Pinoy po ang kalaban mo, sobrang higpit nila kasi kung ano yung laro mo, basang-basa nila. Pero sa akin po, mas nasisihan ako kasi marami kaming pwedeng makakuha ng titulo. Kumbaga sa akin po kasi ang mindset ko is not about money. Gusto ko kahit sinong Pilipino manalo kasi bansa yung pinaglalaban, kumbaga yung tropeyo. Yun ang masaya, yun ang ano ko, excitement sa kanila. Masayang masaya ako kahit na hirap ako kalaban sila. Gusto ko lahat tayo pumasok. Kumbaga sa last 16 o last 8, lahat tayo pumasok para hindi na makawala yung tropeyo, di ba? Yun po lagi, yeah. Ang mindset ko.
0: Yeah, that's nice. And, lahat kayo may pwesto. Lahat kayo, malaki-laki yung premyo na iuwi, di ba?
1: Yes po, yes po.
0: Yes, Jeff. So, how do you see yourself? Okay, kung lalaro ka na maraming tournament, pero syempre, dapat may solid na goal. Look at, let's say, Johan Chua, si Carlo Biado yes, nga, at saka itong mga ibang mga kabataang sumisikat. Ano ba ang pinaka-goal mo, Jeff? Sa ilang taon mo na rin na paglalaro ng billiards?
1: Ay, siyempre po, ang goal ko, siyempre, una-una, yung pinakamalaking event, gusto ko mag-World 9 Ball Championship, yung sa Jeddah, mag-US Open, yung mga ganong event po, ang mga gusto kong i-goal na salian. This year nga po, suddenly, walang World 9 Ball, kaya parang next year pa yata po magkakaroon ng World 9 Ball. Pero itong this coming, US Open, baka sumali po ako sa August. Kailangan ko lang po i-renew yung visa ko kasi expired na last year. Yun po yung goal ko. Minsan makasali ng mga major event.
0: Ang alam ko, sumali ka na sa US Open, nakamaganda kang finish. Hanggang anong round ba yon?
1: Hanggang 16 po. Naka-last 16 po ako doon sa US Open. Parang natalo po ako kay Jeffrey Roda po.
0: Anong taon yon?
1: That was 2024 po.
0: Halos recently din. So we're happy for you, Jeff. Ano na lang, anong stable ka ngayon? Di ba kayo may kanya-kanya na rin mga managers o kaya stable? Saan ka ba ngayon na konektado?
1: Ngayon po, nasa ako, team bad ko ako kay Johan Chua. Under po ako ng team niya ngayon. Nandun kami kasi magtatayo pa siya ng bilyara niya. Malapit na. Mga 3 months na lang. Maka-okay na yon. So, ayun. Under po ako sa kanya. Kasi isa lang po sponsor niya, man, Boss Jarvin. Shoutout sa'yo, boss.
0: So, Badkoy. Nakay Badkoy ka. Ilan na kayo dyan sa Badkoy?
1: So far, konti pa lang po. Parang pa lang po kami. Four pa lang po.
0: Yung tatlo.
1: Si ano po, si first si Johan, ako at saka si John Bisedo and then si Amiel. Kami po ang laging bumabiyahe. Yung isa po ngayon hindi nakasama, kaming tatlo lang po ang bumiyahe, si Bisedo and si Johan Chua.
0: Kamusta din si Johan? Siya din ba yung klase ng manager, coach, kaibigan na laging nakaalalay, lagi ding kumbaga nagbibigay ng mga advices?
1: Yes po, siya talaga kasi uno na, tournament player siya, focus siya, kumbaga yung goal niya, lagi niyang sineshare yun, lalo na pag sa biyahe kami, bago kami pumunta ng tournament, sa aeroplano pa lang, nagkakwentuhan kami, kumbaga ng mga buhay-buhay, at saka kung paano namin idodominate yung tournament, kumbaga yung focus namin, laging dun lang. Nagsishare, nagpapalitan kami ng idea.
0: Oh, that's
1: tapos pagdating
0: nice.
1: Sa tournament, nagpa-practice kami dalawa para maging mag-aayos yung ano namin laro.
0: Yes. Jeff, tell us more about yourself. How young are you? Taga saan ka? May family na ba? Ilang taon na sa paglaro ng billiards?
1: Okay po. I'm Jeffrey Ignacio, 33 years old na po. Taga Las Piñas talaga ako, tubong Las Piñas ako. Pero dito ako ngayon naninirahan sa Quezon City. Kasama ko yung dalawa kong anak at aking magandang asawa, si Tina Intenya po. Christina Intenya, shoutout sa mahal. Ayun po.
0: Yes, ayun. At may naiipon na si Jeff. Ano ang pinaka-biggest dream ni Jeff sa paglalaro ng billiards bukod sa mga titulo? I mean, yung napanalunan mo, anong gusto mong gawin doon? Investment man yan o whatsoever?
1: Yes po, syempre po, unang-una gusto ko lahat yung kung ano pa po maipong ko, malilikom ko, mapapanalunan ko, gusto ko i-save at gawin kong i-business ko po talaga. Kasi yun naman po ang ano ko, ang goal sa lahat ng sakripisyo ko. Syempre, di ko nakakasama yung pamilya ko. Kung ano man po yung maipong kong pera, gusto ko i-negosyo para the near future, gusto ko mag-settle din. Kasi syempre po, nakakapagod, di ko naman po habang buhay ito gagawin. Kumbaga, gusto ko mag-settle down doon na one day sa Pilipinas.
0: Yun, hindi purus biyahe, purus malayo sa pamilya, di ba? That's
1: tama
0: nice,
1: po,
0: Jeff.
1: Tama.
0: Oo. And we're happy for you and likewise for the rest of our players, di ba? Sana mas marami mga Pilipino mag-champion sa napakarami ng mga competition. Salamat sa panahon, Jeff.
1: Maraming salamat din po, Mama. Mabuhay kayo, Mama. Kita tayo soon. God bless po, Ma'am. Thank you so much and good morning po.
0: Magandang araw. Congratulations, Jeffrey Ignacio.
2: Ignacio ang champion ng Taom Arena Open na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang unang World Nine Ball Tour sanctioned na kompetisyon na ginanap sa Malaysia. Jeffrey Ignacio from Bad Koi Billiards, syempre ang kanilang handler si World Champion Johan Chua. Siya yung may nickname na Bad Koi in billiards. Nakakatuwa na sa kabi-kabilang billiards tournaments ng Pro Billiards, WNT, WPA, lagi maraming Pilipino ang naglalaro. Hindi man laging nananalo yung Pilipinas, pero laging maraming Pilipino naglalaro. Napapansin ko yan, yung draw, ang dami-daming pagkakataon na laging Pilipino yung magkalaban. Katulad na lang, dito sa naging final nitong Tao Marina Open, Pilipino-Pilipino naglaro. Si Jeffrey Ignacio, tsaka si, etong si Sean Mark Malayan. Okay, so talagang buhay na buhay ang sport na bilyar sa Pilipinas at syempre. Well represented ang Pilipinas on the international stage. 4 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Next week, sama-sama ulit tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 908 with Rhea Arevalo. Once again, ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patingnan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
12: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
13: Nagbabago din kasi yung lipunan kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
11: Classroom clash na may real talk at kulitan? Di tayo dyan sa Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
6: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente sa Ubando, Bulacan. Kasunod ng pagbabasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order, Justice Department ipatutupad na ang ICC arrest warrant taban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tulong ng PNP at NBI. Kilalanin ang isa sa mga uupo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. State of Calamity, idiniklara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto ng krisis sa Gitnang Silangan at matinding tagtuyot. At Pinay singer na si Cristel Herrera, nagpakitang gila sa semifinals ng isang international talent show competition.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatiran ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Ubando, Bulacan.
1: 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship.
2: Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangan ng gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Sa pangihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng four-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pag-tutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantusto sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ubando, Bulacan.
4: Bala ko po kasi is makabili ng kahit pa paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aids since early child education po.
3: Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando, Bulacan ang binigyan ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship.
5: Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos.
3: Nakatanggap naman ng tig-100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangang proyekto sa kanilang lugar.
6: Service vehicle po ang aming hihilingin doon dahil napaka-importante po sa barangay namin na magkaroon ng ganun. Kailangan din po namin yun na servisyo para sa aming kababaryo, halimbawa may emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital.
3: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao.
3: Namahagi rin ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa Ubando sa 2,000 benepisyaryo.
5: Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan.
3: Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Ubando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatanda ang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar kabilang na sa Ubando. Sinikapan niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya.
5: Mula ngayon, talagang babantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na maulit.
3: Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Yan ang ulat ni RR Tubise.
7: We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado.
8: Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary restraining order o status quo ante order.
7: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
8: Nilinaw naman ni Vida na hindi manhunt ang tawag sa operasyon. Ipapatupad lang anya ng mga otoridad ang pagsilbi ng warrant at hindi nahihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition.
7: First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served.
8: Tiniyak ng DOJ na may koordinasyon na sa pagitan ng mga law enforcement agency gaya ng NBI at PNP at susundin ang kanilang standard operating procedures.
7: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Yung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
8: Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng War on Drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakahanda na ang pambansang pulisya na gawin ng kanilang mandato sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, ginagalang nila ang justice system ng bansa. Kaya naman bilang law enforcement agency, gagawin nila ito alinsunod sa umiiral na batas sa tamang proseso. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang impartial, professional at may paggalang sa karapatan ng concerned party.
2: Iginiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasumbrero. 2:31, makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG.
10: The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap.
11: Yes, sir.
10: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified.
9: Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG.
10: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
9: Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat.
12: Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
9: Natanong din ang palasyo sa naging apila ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang,
12: ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
9: Una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo.
12: Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
9: Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
2: Naniniwala ang isang senador na kailangang magpatupad ng overhaul sa security protocols kaugnay ng kakulangan umano ng seguridad sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Nakukulangan sa Senator Erwin Tulfo sa pinatupad na seguridad sa Senate Complex kasunod ng naganap na pamamaril noong May 13. Sa halip kasintayukin ng kaligtasan, tila napabayaan umano ang seguridad ng ilang senador sa kasagsagan ng insidente. Nasa isang majority-only caucus ang ilang senador nang maganap ang pamamaril.
14: Sabi ng security, doon kayo sa isang kwarto, wala man lang pumoste na security na Marines o na PNP na sinecure yung kwarto ninyo na ma'am, dapa po kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva.
13: Naniniwala si Tulfo na kailangan na magpatupad ng overhaul sa security protocols ng Senado. Pinuna rin niya si suspended OIC Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay naging estratehiya sa panahon ng insidente.
14: Kung magaling si Aplasca, sinabihan niya yung Marines, "Oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan." O TNT, bantayan niyo na wala makalapasok na makalapit sa mga senador. Dapat yun po munang inuna nila. Hindi yung lahat po sila doon sa isang sulok na wala namang makita ng sinong kabarila nila.
13: Git ni Tulfo, wala ring maayos sa evacuation plan, standard operating procedure, operations manual para sa mga insidenteng tulad ng pamamaril. Pinabulaanan naman ni Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong senador mula sa minorya ang nangumbusta sa kanila noong May 13. Ayon kay Tulfo, siya at ilang kapwa niya senador sa minorya ay nagpadala ng mga mensahe sa kanilang group chat.
14: Parang 9:50 po nag-si Senator Camille said na we are all okay. Sunod-sunod na po, 9:50, 55 yata, 9:56, nag-text na po si, si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you kasi po, papunta po ako ng Baclaran.
13: Posible anya hindi lamang nakita ni Cayetano ang kanilang mga mensahe. Tila sinagot naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ng pahayag ni Cayetano kaugnay ng issue. Samantala, iminungkay ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na ipaubaya sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente. Ayon kay Soto, kinakailangan ng isang extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng kaso, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules at finance. Nagahain naman si Senator Raffy Tulfo ng Senate Resolution No. 402 na naglalayong maglatag ng malinaw na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory training programs at pagbuo ng formal na operations manual kasunod ng nangyaring pamamalinid sa loob ng gusali ng Senado. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpahayag ang isa sa uupong private prosecutor ng House Prosecution Panel ng kanyang mga inaasahan sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
11: A bloodbath. Yan ang matapang na tugon ni Attorney Lorna Capunan nang tanungin kung ano ang aasahan sa kanyang pag-upo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Capunan ay kilalang veteran litigator sa bansa na humawak na ng ilang mga high-profile at malalaking kaso. Ayon sa abogada, tututok sila sa pagbibigay ng legal assistance sa mga kongresistang kabilang sa prosecution team para tiyaking matitibag ang depensa ng bise at ng kanyang mga legal counsel.
15: We will give them the bloodbath that they expect. So the bloodbath will come from our side, not from their side.
11: Giit ni Capunan, malalakas ang apat na grounds sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, kabilang na dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Ang bawat isang ground sa apat na ito ay sapat na umano para makapag-secure ng conviction.
15: Kung hindi malakas yan at kung walang klarong probable cause, hindi yan isasama sa Articles of Impeachment na tinasmit sa Senate. No?
11: Tiniyak pa ni Atty. Capunan na dadaan sa tama at maingat na proseso ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matapos sumagot ni VP Duterte sa summons ng Senado, magkakaroon muna ng pre-trial para mailatag ang mga ebidensya at saksi. Maaring umabot ito ng ilang araw para pagtapatin ng impeachment court ang mga ebidensya ng dalawang kampo. Matapos nito, maglalabas ng pre-trial order bago pagdesisyonan ang mismong trial proper at trial dates. Sakali namang mag-resign si VP Duterte sa kalagitnaan ng impeachment trial, magpapatuloy pa rin ang proceedings dahil maaari pang patawan ng perpetual disqualification from office ang bise.
15: Yung bigat ng ebidensya to speak for them for itself, no? At sabi nga ng taong bayan, kung despite the clarity or despite the weight of the evidence, mag-vote pa rin ng acquittal, ang taong bayan na magiging judge na.
11: Sa nakataktang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, umaasa ang lahat na maisisilbi ang karapat-dapat na hatol at sa huli ay magagawang ipanalo ang kapakanan ng taong bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang anti-political dynasty. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
16: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang anti-political dynasty bill na layong itaguyod ang bantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ang Kamara sa 2nd pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabili sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa Mindanao naman, isinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at tagtuyot sa rehiyon. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
17: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng global oil crisis at patuloy na El Nino phenomenon. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nagdeklara ng state of calamity upang agarang matugunan ang lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot sa rehiyon. Nakaranas ng ENSO neutral conditions ang Tropical Pacific na nagdulot ng El Nino Alert mula pa noong April 22, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pinayagan ng deklarasyon ang agarang paggamit ng calamity at emergency funds ng mga local government para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ng Chief Minister sa lahat ng ministries, offices at mga ahensya ng BARM na magpatupad ng mga hakbang para maproteksyonan ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aabot na sa halos 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur ang apektado ng El Nino. Batay sa datos ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, may mahigit 800 ektarya ng sakahan at 36 na bayan at 167 barangay ang napinsala kung saan umaabot sa tinatayang 1,500 metric tons ng palay at mais ang nawala. Bukod sa agrikultura, lubhang nakaapekto rin ang pagtaas ng presyo ng krudo at transportasyon, supply main chain ng pagkain at mahahalagang serbisyo sa buong rehiyon. Ang El Nino at oil crisis ay nagdulot ng panganib sa food security, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga Bangsamoro. Naging epektibo ang state of calamity sa BARM nitong May 14 at mananatili ito hanggang sa formal na pag-aalis ng Chief Minister. Mula dito sa PTV Cotabato, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, inirekomenda ni Project NOAA Director Mahar Lagmay ang Hybrid Flood Management Solution para mabawasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kabilang dito yung urban planning at nature-based solutions kung saan hindi dapat tayuan ng mga bahay ang mga tabing ilog at estero, habang kinakailangan naman ang pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng retention basins sa mga basketball court. Naniniwala ang Project NOVA na kapag pinagsama-sama ang mga solusyon na ito at tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga ilog at estero, liliit ang problema at mas magiging mabilis ang pagbawas ng baha, lalo na sa mababang lugar.
18: Dito nagkakaroon ng collaboration, better communication, so mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU na maaari magtulong-tulungan.
2: Nagpapaulan na ang low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Surigao del Sur at Surigao del Norte. Nananatili lang itong bilang low pressure area pero patuloy na magpapaulan yan this weekend. Samantalang pulupulong pag-ulan, bahagyang maulap na panahon naman sa Luzon at Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Apektado naman ang localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Hindi pa po tayo tag-ulan o rainy season pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na po ang tag-ulan sa bansa. Karaniwang onset ng rainy season sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, maghanda pa rin sa matinding init sa hapon. Bukas ng hapon, ayon sa heat index forecast, sa Naiatasay City area, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius, maging sa Mactan, Cebu at Davao City. Habang sa Quezon City, PAGASA headquarters area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Ayon naman sa heat index forecast na PAGASA, aabot sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite, habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Tugigaraw, Eswechage, Baler, Tau, Camiling at sa Virac. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
19: At susunod, Agriculture Department gumagawa na ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas.
2: Dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos ireklamo ng panunuhol ng mga pamilya ng nawawalang sabungero.
1: At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gilas sa semifinals ng Britain's Got Talent. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
1: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
2: Nagbabago din kasi yung lipunan kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
0: Classroom Clash na may real talk at kulitan. Di tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos na mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia, giniit ng isang eksperto na pinatunayan ng Pangulo na kapayapaan ang nais ng Pilipinas sa gitna ng mainit na usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Isa sa mahalagang tagpo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu ang pagiging peacemaker ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napahupa nito ang border tension sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand. Nagkaroon ng trilateral meeting sa pagitan ni na Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na layong pag-aanin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagkakaroon ng restraint at pag-iwas na gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Ano nga ba ang naging paraan ng Pilipinas upang mapahupa ito? Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, malasakit at pakikipagkapwa ang naging paraan ng Pilipinas para pahupain ang tensyon.
2: The belief that when friends or neighbors face difficulties, we help bring parties back to dialogue and consultation. This is precisely how we have translated the theme, Navigating Our Future Together. So, and then a trilateral meeting was held at the margins of the 14th ASEAN Summit in Cebu between the Philippines, Cambodia, and Thailand. Good offices is a tool wherein a third party, in this case the Philippines, arranges a venue for candid and open dialogue between disputing parties, and in this case, Cambodia and Thailand. So this meeting essentially has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding.
1: Nakapaloob sa Article 23 ng ASEAN Charter na maaaring humiling ang mga disputing parties sa ASEAN Chair o sa ASEAN Secretary General na magbigay ng good offices para resolbahin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang naging pag-uusap, may mga kasunduan na nabuo. Tulad na lamang ng pagpapanatili ng candid at constructive dialogue sa pagitan ng dalawang bansa at trabahuin ang de-escalation efforts para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. At pagkakaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng mga national police agencies ng dalawang bansa para labanan ang transnational organized crime. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para magkaroon ulit ng peace talks at border delimitation process sa pamamagitan ng mga umiiral nilang bilateral mechanism. May mga hakbang rin na inilatag ang Pilipinas para masigurong hindi mawawala sa momentum ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa.
2: We will continue to offer our good offices to Cambodia and Thailand to facilitate and sustain the momentum of their discussion while they continue to work towards a durable solution to their bilateral concern. Mm-hmm. Also, the Philippines remains committed to fulfilling its role. Yung AOT, the ASEAN Observer Team, was extended for another 3 months until July 2026, which we of course welcome. We note that this is not meant to replace in any way, but instead complementary to existing bilateral frameworks between Cambodia and Thailand on managing border differences.
1: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Para labanan ang hamon ng supply ng enerhiya sa bansa, inilunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para nga sa pagtitipid ng kuryente, kaugnay pa rin niya ng dinaranas na energy emergency ng bansa. At pinangalanan nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan planong turuan ng mga Pilipino ng magtipid ng kuryente, patayin ang kanilang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Hinimok nga ng

0: Balikan ang report ni Elijah Canlas maya-maya po lamang. Sumantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang mga ahensya ng pamahalaan sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Melsenen Sarmiento, ang tanging papel ng OPAPRU ay siguraduhin magiging mapayapa, matapat at maayos ang ipatutupad na halalan. Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng pamahalaan sa normalization track para sa mga former combatants. Binigyan din ng kalihim ang panawagan ng gobyerno para sa malayang pagpili ng mga Pilipino sa kanilang magiging pinuno.
1: Bigyang laya ang mga tao pumili ng kanilang magiging leader. Napakalaga po noon. Free, honest election. At safe, peaceful siya.
2: Nasa 500 college scholars ang inaasahang makikinabang sa pangalawang taon ng scholarship program ng Development Bank of the Philippines o DBP. Formal nang lumagda sa isang kasunduan ng DBP at ang 11 partner schools, kabilang 6 na state universities and colleges na kanilang katuwang sa pagpatupad ng programa, kung saan naglaan ng 96.75 million pesos ang DBP. Sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education, o DBP Inspire, sagot na ng bangko ang tuition, miscellaneous fees at allowances sa lahat ng taon sa kolehiyo ng mga mapipiling beneficiaryo. Layunin ng programa na makapagbigay ng scholarship grant sa mga kapuspalad na high school graduates na gustong ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang proyektong ito ay suporta rin sa pamahalaan at sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pang access sa mga kabataan sa quality education. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng 5-year assistance program ng DBP para sa sektor ng edukasyon kung saan naglaan sila ng mahigit 400 milyong pisong kabuang pondo. Sumala ngayong araw sa arraignment ng Pasig Regional Trial Court ang founder ng online platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kaugnay sa kasong isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Hindi ito patungkol sa press freedom. Yan ang iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong inihain ng mambabatas laban sa founder ng online news and commentary platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay Romualdez ng 350 million pesos sa ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas sa sinasabing expose video patungkol sa umano'y korupsyon ng kongresista.
3: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. We should always follow the process.
1: Matatanda ang hinainan si PGMN founder Franco Mabanta ng warrant to examine computer data para suriin ang call logs, chat history, electronic communication, at iba pang electronic data ni Mabanta. Bagamat nagpaunlak ng pahayag ang spokesperson ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa arraignment at usat na investigasyon ng National Bureau of Investigation.
3: So sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, you know, test this evidence.
1: Sumipot si Mabanta kasama ang kanyang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment ng kasong robbery extortion. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Binweltahan naman ni Atienza ang mga kumakalat na post sa social media na sinasabing fabricated ang mga ebidensya.
3: No, yung court talaga, hindi yung social media, and we encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media, because ultimately it is the court that will decide.
1: Pansamantalang nakalaya si Mabanta at 4 na co-accused matapos makapagpiyansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, balikan po natin ang ulat patungkol sa paglulunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente mula kay Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad nga ngayong gabi ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente para labanan pa rin ang nagaganap na energy emergency sa bansa. At pinangalanan nga itong One Movement o Oras Natin sa Efficiency na kung saan layo nito naturuan ng mga Pilipino na patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw at mga appliances tuwing hindi ginagamit. Hinimok ng kagawaran ng publiko na i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ang kampanyang ito ay bunsod na rin ng mataas na demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ipinaliwanag ng kagawaran na mahalaga ang pagtitipid para maiwasan ang red o yellow alert sa ating mga powerment grid. Layunin ito na mapantayan ang nabawas na 145 megawatts na power laban sa bansa noong Earth Hour noong March 28. Ang nasabing enerhiya ay katumbas ng konsumo ng 1,000,000 sambahayan na gumagamit ng 100 kilowatt hours. Kaugnay niyan ay maaaring magparehistro ang mga publiko sa official Facebook page ng kampanya para maipakita ang pakikiisa. At ngayong gabi nga ang launching event nito dito sa Globe sa isang famous mall sa Pasay City. Binigyan din ng kagawaran na ang disiplina sa enerhiya ay makatutulong para mapababa ang singil sa kuryente. At ngayon nga maya-maya ng konti, mapapanood natin yung pagpapatay nitong pinakapamosong The Globe dito sa isang isikat na mall sa Pasay City. At kanina ay nakita natin na nandito din, dinaluhan din ito ni Director Patrick Aquino at ni Energy Secretary Sharon Garina. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.
0: Maraming salamat, Elijah Canla.

0: DPWH Occidental at 8 private contractors. Una nang napuntahan ng kalimang kinaroroonan ng mga proyekto noong nakaraang taon.
1: Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat.
0: Anya, karamihan sa mga ito ay taong 2021 pang proyekto na maaaring natapos ng kaparehong taon o 2022. Ayon sa kalihim, dumaan sa case build-up ng kagawaran ng naturang reklamo para masiguro na malakas ito. Pero wala pa anya siyang impormasyon kung may mambabatas na sangkot dito.
1: Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence, ano? Eh kung meron sa kanilang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron benefactor yan, baka lumabas.
0: Anya, maaring may sabwatan din sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor.
1: That is the theory. That is the general theory. Kung when I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng na nakita namin is fake because wala yung project eh.
0: Patuloy pa niya ang investigasyon nila kung may mga opisyal ng DA na sangkot sa anomalya. Bukod dito, maghahayad din sila ng panibagong reklamo sa mga proyekto sa parehong probinsya habang may case build-up na din sa Ginobatan, Albay. Sa kabuuan, naabot sa 4,500 na lugar ang kailangan nilang ma-review kung saan sa kasalukuyan nasa 1,240 pa lamang ang kanilang na-review. Paliwanag ni Laurel, maaaring mag-request ng farm-to-market road ang isang mambabatas, DA, mayor, barangay captain, kooperatiba o ang mismong magsasaka o mangingisda. Ngayong taon, naabot sa 33 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Agriculture para matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas. Nagbabalik si Rod Lagusad.
0: Nagpaabot ng pakikiramay at personal na tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya na nasawing senior citizen matapos mabangga ng pick-up habang nakapila sa sidewalk para bumili ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City.
1: Yung personal assistance ko should help pati sa burial. Actually, yesterday, nagpadala na ako ng tulong at emissary para nga pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers na no, bumibili ng 20 peso na bigas.
0: Dagdag pa ng kalihim, nakipag-unayan rin sila sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para makapagbigay ng tulong. Pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng heavy duty barrier para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Samantala, sa kabuuan, nasa 900 sites na sa buong bansa ang nagbebenta ng murong bigas.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan yan to 1,800 sites, if not more. So nagpa-fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan ang isang solusyon para makatulong sa krisis na to.
0: Ayon kay Laurel, humaba ang pila lalo na nagkaroon ng krisis sa langis. Anya, gumagawa na rin sila ng paraan para maging komportable ang pagpila ng mga mamimili. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng mga kahera at pagpapalawig ng oras ng pagbibenta. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng Philippine National Police matapos magreklamo sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sabungeros. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Bit-bit ang ilang libong piso. Dumulog kahapon sa National Police Commission o NAPOLCOM ang ilang kaanak ng missing sabungeros. Bahagi umano iyon ng suhol sa kanila para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang pulis na akusado. Sa kanilang salaysay, itinuro nila ang hepe ng Custodial Service at ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na lumapit umano sa kanila para makausap nila ang mga akusadong pulis na nakakulong sa PNP Custodial Facility. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis. Batay sa investigasyon, ang tagapagsalita ng PNP HPG umano ang sumundo sa ilang kaanak ng missing sabungero upang ipasok ang mga ito sa loob ng Campo Crame gamit ang kanyang sariling sasakyan.
4: Isa na po siguro yun na as the PIO nung aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisawsaw doon sa issue na yon at mas

0: Dahil nga po sa kadahilan ng malamang ikakilala niya itong individual, kung kaya naigawa niya yung mga bagay na yun na matulungan na makapasok lang po dito dun sa loob ng
1: kanila. Habang ang hepe ng custodial service ang nagpasok umano sa mga ito sa loob ng custodial facility upang makausap ang ilang dating pulis na akusado sa kaso.
2: Lahat po ng anggulo ng lahat po ng anggulo ay aming iimbestigahan.
1: Batay sa sumbong ng ilang kaanak ng missing sa Bungero kahapon sa Napulcom, inalok sila ng mga akusado ng 40,000 pisong financial support buwan-buwan kapalit ng hindi pagdalo sa mga hearing sa kaso. Ito ani ang dahilan kung bakit nababawasan ang mga complainant na nagpuporsige sa kaso. Magsasagawa na rin ng backtracking ang HSS sa kuha ng kanilang CCTV upang makita kung sino-sino pa ang sangkot sa illegal na pagpapapasok sa mga kaanak ng mga biktima. Sa sumbong ng ilang kaanak kahapon sa Napulco, mula 31, 5 complainant na lang ang aktibong dumudulog sa mga pagdinig ng korte. Samantala, nasampahan na ng kasong administratibo ang 2 pulis na kanilang inireklamo. Nasa 13 dating mga pulis ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Facility na pawang sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Assistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
4: Nagaya ng reklamong graft, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Assistio, DPWH District Engineer Roel Umali, at ani na private contractor dahil sa umano'y maanomalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance.
5: Sa tingin namin, talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yon, marami pa kaming nire-review.
4: Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan.
5: Sa tingin namin yun . Kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka na gigipit na . Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
4: Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y ghost flood control project sa barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang road and drainage rehabilitation, road construction, building project, daycare center at covered court rehabilitation sa lugar.
5: Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon na parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH.
4: Sinubukan ng PTB News na kunin ang panig ni Assistio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa itong tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Assistio sa naging joint sworn statement ni Nasara at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Assistio sa naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakarang taon para sa investigasyon nito pero binigyang din ni Assistio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Kaugnay nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Assistio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Assistio, naniniwala siya na ito ay pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ang kopya ng reklamo laban sa kanya.
6: Nagpositibo sa gunpowder ang 11 sa 19 na umano'y miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro noong nakaraang buwan sa Barangay Salamangka sa Toboso, Negros Occidental. Base ito sa naging pagsusuri ng Forensics Unit ng PNP Negros Island Region. Karagdag ebidensya mo na ito na lumaban ang mga armadong individual na nakaputukan ng mga sundalo sa isinagawang operasyon. Posible namang nag-false negative lang sa gunpowder iba pa dahil ilan sa mga bangkay ay nalubog sa tubig kasama sa mga nasawi ang 2 Pinoy na American citizen. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kabilang sa tinutugunan ng mga dayuhang napapasama sa engkwentro gaya rin noong Enero sa Occidental Mindoro kung saan nasagip ang isang Filipino-American activist.
7: Efforts are underway to counter the international networking or international solidarity works of the CPP, NPA, and NDF. It is something that we need to address because we believe that even if we are winning locally, if we would not address their international networking, they may be able to recover their influence and resource generation.
6: Pinaigting pa ng MMDA ang proyekto nito na layong himukin ang publiko na maging disiplinado pagdating sa pagtatapon ng basura. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Para paigtingin ang disiplina sa ating mga kababayan at para sa mas maayos na komunidad sa loob ng Metro Manila, inilunsad ngayong araw sa Pateros ang programang Yes to Ayos Campaign ng Metropolitan Manila Development Authority. Hinihikayat sa Yes to Ayos Campaign ang Yes para sa malinis na estero, pagtatapon sa tamang basurahan, pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, at pagkakaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Bahagi rin ng programa ang Mobile Materials Recovery Facility kung saan ang mga recyclable materials o kalakal ay pwedeng mapalitan ng grocery. Hindi naman pinalampas ni Maylen de los Reyes ang pagkakataon na mapalitan ng grocery ang kanyang mga naipon na kalakal. Ikinutuwa rin ng Ginang na may ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kalikasan, kahit papano'y makababawas ito sa gastusin sa pang-araw-araw.
9: Siguro pag tuloy-tuloy ito, malaki siyempre, di ba? Kasi makakatulong talaga pagka ano, inaipon ng naipon yung plastic tapos mabayaran nila yung may kapalit na ano, di ba, item. Mas nakakatulong. Naiipon mo na yung basura, nasisegregate mo na yung mga plastic, may kapalit pang ano, redemption naman.
8: Matatandaang nitong Abril nang sinimulan ang programa sa Malabon City. Inaasahan na sa San Juan at Quezon City ang susunod na lugar ng paglulunsad. Kasunod ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila para sa pagpapalawak ng Yes to Ayos Campaign. Samantala, hindi pa man pumapasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga paghahanda at operasyon ng MMDA para sa inaasahang mga pagbaha.
10: Nagsimula na noon pang previous months, ano? Ang sigurado, sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ayos Campaign natin dahil isa yan sa mga nagiging problema talaga natin pag tag-ulan.
8: Napansin din ni Gian Torre na madalas ang mga basura sa kanal, estero at ilog ang isa sa dahilan kung bakit bumabaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, pinaiigting na ang pagmumonitor sa mga taong nagtatapon sa hindi tamang lugar at magkakaroon ito ng karampatang multa.
10: Marami na kaming nahuli na nagtatapon ng basura, nagtatapon na upo sa sigarilyo dyan sa mga kalsada natin gamit ang ating mga kamera. Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit wala kayo nakikita ng mga tao or mga enforcers or mga marshals sa paligid, eh sumunod na tayo kasi nakatingin si Big Brother.
8: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, nakasanayan na ng bawat Pilipino ang pagkain ng hotdog, lalo na para sa almusal. Pero paano kung yung paborito mong hotdog ay may twist? Alamin natin yan sa ulat ni Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
11: Nakatikim ka na ba ng tilapia hotdog? Isang homemade tilapia hotdog ang inaasahang magiging bagong produkto na maipapakilala at mabebenta ng mga miyembro ng Nagtipulan Fisherfolk Organization sa bayan ng Lagangilang Abra. Naging posible ito matapos ang isinagawang special training on tilapia hotdog processing sa pungungon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang TESDA.
12: Daytoy po nga training ko at mangtod ka niya dati na yun, dati pag-aamuda ta lagi di tilapia dahaan laangan niya, malako nga live or fresh. Tatankot, mabalinan niya, ilako dawid. Value adding yan, ika, adati na yun nga balor di jay. Paglakuan danta, mabalin niya mag-processin into tilapia hotdog.
11: Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na naglalayang maghatid ng mga proyektong makapagpapalakas sa kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan.
13: Diyaman kami mitasarte Ang gobyerno, wala kami ng pagsayatan. Dakilo na kami, tulong naman kada kami ng asosasyon.
11: Layunin ng BFAR Saad na matulungang maiangat ang antas ng pumumuhay ng mga mangingisda habang isinusulong ang sapat at masustansyang pagkain sa komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tubadeza ng Philippine Information Agency.
6: Napawaw ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang mga hurado at mananood sa powerful performance nito sa semifinals ng Britain's Got Talent. Narito ang ulat.
14: Muling napahanga ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang audience sa semifinals ng Britain's Got Talent. Nang awitin niya ang kanyang powerful version ng viral hit na Die on This Hill.

0: Judge Alessia Ditson na napawaw ni Cristel sa panahon ng kanyang audisyon ay umamin na hindi siya masyado boto sa napiling awit. Ngunit mukhang nag-iba ang tono nito.
1: So good to see you again. The first time we saw you, I thought, oh my goodness, superstar alert. You are just out of this world. When the song first started, I wasn't sure about the song choice. But I think, you know, what's that classic saying? You could sing the phone book. You could just literally sing anything and make it yours and make it special. And you did that again. You blew the roof off. Well done.
0: Si Amanda Holden sa kabilang banda ay tinawag ang performance na isang perfect performance.
2: Absolutely. I mean, your range is incredible and you make it look so easy. And I think in your video you said you were in a little room. I envy your neighbors, because if you live next door to me, I would just love hearing you sing like that every single day. Honestly, that was a perfect, perfect moment for you.
0: Gayon din ka-excited si KSI nang ikinumpara si Cristel sa isang diamond.
3: What a performance. And what's crazy is there was no CO2, there was no pyro, there was no fire, just you, your voice, one mic.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayong papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Si De Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganun din po sa halip na magpapasundo pa ako. Maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalangkot.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin ito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa.
0: Headlines.
3: Kamara naghahanda para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
0: Headlines.
3: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Susunod ng Philippine National Police o PNP sa direktiba ng Department of Justice matapos natasan ng PNP at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas, due process at operational procedures. Dinigyan din ni Nartates na ginagalang ng PNP ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng PNP chief sa publiko na mananatiling impartial at professional ang pulisya sa lahat ng kanilang hakbang.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Muling giningit ng Philippine National Police na ginagalang nito ang umiiral na legal na proseso kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hahayaan ng PNP ang mga kinaukulang ahensya, partikular ang Department of Justice, na maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay ng aligasyong edited o spliced ang video ng gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca. Sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at iba pang mga kaugnay na impormasyon. Giniit pa ng PNP spokesperson na nananatiling matatag ang paninindigan ng pulisya sa mga inihain na ebidensya at nakabantay ang kanilang mga hakbang sa facts, evidence at due process.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News.

0: mabibigat na kaso. Sa tanong naman kung naka o natatrack pa nilang senadora, sinabi ni Morico na hindi siya o hindi niya maaring isapubliko ang kanilang operational procedures. Tiniyak naman ng CIDG chief na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa international humanitarian law at police operational procedures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Vida, may tuturing na isang fugitive from justice ang senador na may kinakaharap na kaso. Anya, sa ating batas at sa batas na sa International Criminal Court, may karampatang parusa para sa mga taong hahadlang para makamit ang hustisya. Sinabi pa ng Justice Secretary na ginagalang niyang lahat ng karapatan ng senador. Ginit ni Vida na handang tumulong ang gobyerno sa mga biktima sa mga karumaldumal na krimen na nangyari noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima, pero sinabi ng Justice Secretary na gagawin ng pamahalaan ang kanilang bahagi sa paghahanap ng hustisya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng international law enforcement cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagamat na sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senadora, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. May lead na ang DOJ at law enforcement agencies sa lokasyon ni De La Rosa, pero hindi na nila o hindi nila pwedeng sabihin sa ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation binigyan ng go signal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC warrant. Yan pong balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Alan, binigyan na ng go signal ang National Bureau of Investigation ng Department of Justice hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC arrest warrant. Ayon kay NBI Director Belvin Batibag, na ipatutupad na nila ang nasabing warrant of arrest sa ayaw niya at sa gusto. Dagdag pa ni Matibag na mag-uumpisa na rin silang hanapin ang nasabing mababatas sa lalong madaling panahon. Muli naman siniguro ng NBI na walang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa namang inanunsyo, Alan, ang NBI kung magsasagawa nga ba ng manhunt operation sa nasabing mababatas. Alan, wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga senador, nanawagan kay Senator Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senador Arisa Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng kamakailang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Iginit ni Ontiveros na mahalagang maniig ang rule of law sa gitna ng usapin. Inulit din ng senadora ang kanilang panawagan kay De La Rosa na sumunod sa mga umiiral na proseso ng batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Nagpahayag din si Senator Risa ng pag-asa para sa mapayapa na resolusyon ng sitwasyon na anya'y nakakaapekto sa iba't ibang mga institusyon maging sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo bilang senador ay ipinagdadasal niya na sana ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit si Senator Bato, gayon din ang kanyang pamilya. Pero kung si Tulfo ay niyang tatanungin, mainam na sumuko na lang si De La Rosa para hindi na mahirapan at hindi na magtatago-tago. Pero nilinaw naman ng senador na nakay De La Rosa pa rin ang pagdesisyon at ayaw niyang mamilit ng isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas.

0: Batas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Giniit ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-giit ng China ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na kinilala na ng Arbitral Tribunal. Anya, lehitimo at naaayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pag-asa at Lawak Islands. Nagpahayag din ng suportang bambabatas sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy na mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kakalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pag-asa at Lawak Islands ay hindi provocation o panguudyok ng tensyon. Anya, bahagi ang mga ito ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naging desisyon kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na konektado sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa nilabas na 12 pahinang desisyon, nagkaisang tinanggihan ng tatlong hukom ng ICC ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo, kabilang sa mga pumirma sa desisyon sina Presiding Judge Julia Antoanella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git ng prosecution na tamang naging proseso ng korte at sapat ang mga batayang dilatag para suportahan ang naging desisyon. Matatandaan noong April 23, kinumpirma ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang dito ang mga insidente ang naganap mula noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Puspusan ang paghahanda ng Kamara sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na formal na sisimulan sa July 6, 2026. Ibinahagi ni Bicol Saro Partolis Representative Jerry Ridon sa programang Global na Tayo na planchado na dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Si Ridon ang tatayong lead prosecutor para sa Article 2 ng impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyan din pa ni Ridon na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel laban sa Vice Presidente.
3: Constitutional duty po namin ito na naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Nagpapasalamat po kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
2: Si Bicol Saro Partolis, Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, kabilang sa asikasuhin ang pag-unseal sa mga dokumento at formal na pagbubukas sa mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito'y upang patunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinaliwanag din ni Congressman Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa isyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, bagamat may ilang biyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio. Narindigan naman si Ridon na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpatuloy ang payout operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lala Move at Grab drivers sa Metro Manila bilang bahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nasa mahigit sa 4,400 Lala Move riders ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa The Tent. Umabot naman sa mahigit sa 7,000 Grab at Move It drivers ang nabigyan ng ayuda sa payout venue sa Cuneta Astrodome. Samantala, naglabas ng step-by-step guide ang Department of Social Welfare and Development para sa mga angkas bikers na kabilang sa first batch ng makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance. Maaring alamin na mga rider kung kabilang sila sa listahan sa pamamagitan ng pag-check ng kanilang pangalan at assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa DSWD Assistance Portal. Pinalalahanan din ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license kasamang isang photocopy nito na may 3 pirma bago pumunta sa payout site. Kailangan din nilang magdala ng screenshot ng push notification bilang karagdagang requirement sa pag-claim ng cash assistance.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Samantala, pinapayuhan naman ang mga rider na wala pa sa listahan na hintayin ang susunod na anunsyo mula sa iba pang mga transport network companies o TNCs. Sa mga susunod na araw, ayon sa DSWD, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na rollout ng cash relief assistance para sa mga riders at drivers na naapektuhan ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Sinagawa naman ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga transport at delivery workers.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumapag sa Naiya, Pasay City kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi pa rin dito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila na mga tauhan o kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation at pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ng DMW na nakahandang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police nanindigang walang diskriminasyon sa pagkakahuli sa 69 na Chinese national na sa kinasang raid sa steel plant umano ni Tony Yang sa Misamis Oriental. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Iginit ngayon ng Philippine National Police na walang diskriminasyong naganap sa ikinasang operasyon sa Sanjay Steel Corporation na iniuugnay sa negosyante si Tony Yang. Ito ay makarang ilagay sa kusodiyan ng mga otoridad na nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese nationals. Batay na rin sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. o pahayag kasunod ng pagkabahala ng embahada ng China sa Maynila hinggi sa walang diskriminasyon na naranasan naman o na kanilang mga kababayan. Giti Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod na rin sa mga umiiral na batas ng bansa, gayon din sa inilapot sa search warrant ng korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi anya sa mga dayon na huli sa operasyon, tumambad din ang mapapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na luban nakapipinsala sa kalusugan at kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iniulat ng Philippine National Police ang malaking pagbaba ng focus crime incident sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 719 cases o halos 16% ang kabuuang focus crime incidents mula April 6 hanggang May 18, 2026. Kumpara sa naunang 43 days bago ipatupad ang programa, kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang mga kaso ng rape, kidnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Ayon sa PNP, bunga ito ng mas pinaigting na police visibility at anti-criminality operations. Sinabi rin ang ahensya na nakatulong ang mas matibay na koordinasyon sa mga stakeholder at komunidad upang mapalakas ang kampanya laban sa krimen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: International workshop para sa usapin ng drug crime at human rights, pinangunahan ng Korte Suprema. Yan po ang report ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng Supreme Court, katuwang ng United Nations Office on Drugs and Crime at the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, ang dalawang araw na regional workshop kaugnay ng Judicial Security at Judicial Integrity na isinagawa sa Mandaluyong City. Dinaluhan ang workshop ng mahigit 65 judicial officials mula sa South at Southeast Asia para talakayin ang mga banta sa hudikatura kabilang ang organized crime, corruption, political interference, cyber attacks at online disinformation. Sa pagbukas ng pagtitipon, binigyan din ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang kahalagahan ng judicial security para mapanatili ang independence ng hudikatura at tiwala ng publiko sa justice system. Tinalakay rin sa workshop ang pagpatupad ng Manila Statement on Judicial Integrity na layong palakasin ang proteksyon sa mga hukom at court personnel laban sa iba't ibang uri ng banta, kabilang sa mga natalakay ang cybersecurity threats, online harassment, disinformation campaigns at institutional safeguards para sa mga korte sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang ANAFERI para sa mga hakbang na nagpapalakas sa rule of law, transparency at judicial independence. Nagtapos naman ang workshop sa panawagan para sa mas matibay na regional cooperation at magmatibay ng institutional resilience ng mga hudikatura sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Ubando Bulacan na ginanap sa Ubando Central School. Sa nasabing aktibidad, nakipagpulong ang Pangulo sa 55 bagong Pilipinas barangay scholars na benepisyaryo ng Social Civic Projects Fund. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund bilang bahagi naman ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad. Isa sa mga naging tampok sa programa ang ceremonial turnover ng 2 milyong pisong financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Ubando. Ayon sa administrasyon, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pampubliko at tulong ng gobyerno sa mas maraming pamilyang Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Marcos nanawagan sa Presidential Scholars na pagbutihin ang pag-aaral para sa hinaharap ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Sa pagbababa ng bawat bayan magkikinabang program sa Ubando, Bulacan, kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang, binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
12: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 100,000 pesos na bagay ng 200,000 pesos na Social Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalaan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita natin sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan po ang balitang atin ni E.J. Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gaganaping kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahang matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa government peace panel. Ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakabit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 5,000 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy ang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa. Dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili naman dito ay mag-aaral sa 11 university at colleges sa iba't ibang rehiyon at mga may kursong kinalaman sa accountancy, engineering at education. Pati na rin sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang ikalawang batch ng scholarship na inilunsad ng DBP sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE. Narito si DBP President and CEO Michael De Jesus.
17: Oh well, education is key and we want to get them early. Not before this was just college, now we're going down to high school. So we know that this is our future relies on these young people. So we want to contribute whatever we can. Obviously, we have limits, but education is a top priority for us. It's a lot of fulfillment on our end. We know it's important. So we want our students to concentrate on studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate on studying.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda rin maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kamara, nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagdibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa kamera, naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin nito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya na National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layon ang pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
21: Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok sa PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga hamons na kinakaharap ng mga kabataan. Ngayon ang huling araw ng diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga Batang Pilipino para sa PNCC 2026.
20: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, South Korea at Estados Unidos, nagpulong kaugnay ng pagbabago ng pamamahala sa Korean Border Security. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Kinumpirma ng South Korea at Estados Unidos na nagkaroon sila ng pag-uusap kaugnay sa posibleng pagbabago sa pamamahalan ng mahigpit na binabantayang border sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng mga dialogo na gawing mas praktikal at epesyente ang pamamahala sa ilang bahagi ng Demilitarized Zone o DMZ. Isinagawa ang usapan sa Washington bilang bahagi ng defense consultations ng dalawang magkaalyadong bansa. Nilinaw naman ng Seoul na hindi ito nangangahulugan ng pagbabahagi ng kontrol sa border kasama ang Estados Unidos. Ang DMZ ay tinatag matapos ang Korean War noong 1953 at nananatiling isa sa pinakaarmadong hangganan sa buong mundo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng United Nations Command ang DMZ sa ilalim ng Armistice Agreement. Sinabi rin ng Defense Ministry spokesperson ng Seoul na iginagalang ng kanilang bansa ang otoridad ng UN sa nasabing lugar. Aniya, hangad pa rin ng kanilang bansa ang tuluyang pagkakaisa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Game 2 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Semifinals, arangkada ngayong hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Magpapatuloy ang PBA 50th Season Commissioner's Cup ngayong araw sa Biyernes para sa game number 2 ng semifinals sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Una magtutuos ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Alasto Painters dakong 5:15 p.m. Lamang sa serye ang Alasto Painters 1-0 matapos silang pataubin ng Ginebra sa game 1 115-111. Target ng Ross na gawing 2-0 ang serye, samantalang tatangkain naman ng Gin Kings na itabla ang kanila semis duel at 1-1. Mamaya 7:30 p.m. naman ang bakbakang Meralco Bolts sa Training Champions TNT Tropang 5G. Nanaigan Tropang 5G sa Bolts noong game number 1, 94-89, at nice ang talk and text na gawing 2-0 ang serye. Samantalang susubukan naman ng Meralco na makapag-adjust sa kanilang game plan para makuha ang equalizer sa kanilang semi-series. Samantala, ang game 3 ng semifinals ay gaganapin ngayon Linggo at lalaroin pa rin sa Mall of Asia Arena. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption.
25: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
27: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
1: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresolba ng alitan. Ang 5 talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa 5 dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang 5 kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi.
6: Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!

0: Drink Calamari.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Apar Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda, kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa issue ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybayang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
3: Aktibong nakita ang LTO Region 1 sa People's Caravan bila suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani ang pakikilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo ng aktibidad na may lapit ang malagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sasakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan, kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi na iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kauna-unahang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
4: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kauna-unahang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations sa buong Camarines Sur. Ang inisyatiba na ito ay binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacinth Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na si sentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang Free Legal Aid Program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyo na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul.
5: Umabot sa 8 motorbangkang ang na-impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa ilegal na pangisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ay sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag, ang pangisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan, pinamahagi ng DOLE Region 9 sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Shirley.
6: Namahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o DOLE 9 sa 100 benepisyaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng DOLE Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangueño na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa DOLE Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga benepisyaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
7: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na aabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
5: Ang good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then masusundan ulit po ng moderation Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera hanggang dyan na rin

0: Ortigas Flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog Flyover. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motrista na may ending na 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan, maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Manoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? O, makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha? Eh bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel yan po sa parking area at ipa-validate po ito sa passenger assistance office. Pagdating sa destinasyong istasyon, ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala. Pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhin nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala ha. Huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan. Baka mamaya eh kitang-kita na may laptop sa loob o eh, baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po yun para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse, ika nga. Yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Oh, pang-15 ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po ng CWC, Council for the Welfare of Children dito

0: po sa video na nag-viral, ah, yung pang-abuso, pananakit dyan po sa tatlong taong bata, tatlong taong gulang na bata, toddler, dyan po sa Taguig City. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, maganda umaga po.
7: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano, although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
0: Mm-hmm.
7: Pero do, nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
0: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa ano, dito sa isang ranking na isinagawa, ano, itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, panglabinglima ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
7: Opo, Kuya Alan, ito naman, at least good news naman yung start pala natin. Ano? Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
0: Opo.
7: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito ay yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung mga pang-abuso ng sa bata, ano, particular na yung sexual abuse. Tama ka, Kuya Alan, number 15 tayo ngayon. And if I remember correctly, noong 2022, mga nasa 25 tayo. No? So malaki yung improvement ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga, sumasalamin na ito, Kuya Alan, dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort mahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata. No? Pero siyempre, hindi tayo titigil. Number 15 is still number 15, baka kaya pa po natin improve.
0: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano, mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Mm-hmm. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
7: Papo, doon sa justice, siguro ito ay talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano? Mm-hmm. Kunyari, Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, no, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkakadelist natin recently dun sa list of countries with grave child violation after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So, I think ito yung mga na-consider po dito. No? So, yung justice pillar po natin talagang gumagana. Okay. Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 is online sexual abuse, mm-hmm, para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan, ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up and coming na pwede pa po nating palakasin. Ano? So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung baga, wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan ngayon.
0: Opo. You mentioned ng Pilipinas ay nasa tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yon, sir?
7: Pag tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at pag-huli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandon sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, mm-hmm, maganda ang law enforcement at justice components ng pagtugon nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
0: opo,
7: ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, napatraffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
0: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuse, sir?
7: Opo, eh dito naman siguro, ibalita ko na rin, no, doon sa aspeto ng prevention, kahapon nagka-technical working group po tayo sa, opo, House of Representatives, kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Naandyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo, no? Yung pag-amend sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano? Mm-hmm. Doon sa ano naman, doon sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po, 24/7 na po kami. No? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
0: Ayun. So, mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911. Ika nga, Yusek, ano?
7: Opo, priority rin po ng DILG talaga yan kasi si Secretary John Vicrimulya ay talagang, siyempre, hindi pwedeng pag may tumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911. Ano? So, dapat alam din nila yan. And or na-i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So, yan po ang pinaplansa natin with the DILG.
0: Okay. Isa po sa mga nabanggit din doon sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa 6 na bansa na malinaw naman na nag-criminalize doon po sa tinatawag na online grooming ng mga bata.
7: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Bigyan nyo kami ng update at reaksyon ng CWC tungkol dito, sir.
7: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse doon natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Yung grooming, At pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batas. Ano, yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala ang loob ng bata or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually. Yan po ay pinagbabawal po. No, kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers.
0: So, yes.
7: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo, be wary or be on the alert. Kasi yan ang pangpalambot ng depensa kasi na ginagawa ng masasabang tao sa online.
0: Nabanggit nyo, minsan mga magulang nabibiktima ng ganyan.
7: Kasi po para yung guard ng mga magulang, ibaba po nila. Tapos kunyari, merong tutulong ng mga sexual predators, foreigners pa ang iba, tutulungan sa gasto, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
0: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, ika nga sa ano, paano ang intervention, ika nga ng ating Council for the Welfare of Children, para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, USEC, sir?
7: Opo, Kuya Alan, siguro, no, we start with the Bakabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7, and we are connected with everybody. You know? From the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support, ano, and social... We have social workers and of course legal support din. We have lawyers po sa helpline.
0: Opo.
7: Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody. You know?
0: Mm-hmm.
7: PNP, NBI, DOJ natin. And syempre, pagmamalaki ko na, ang aming parent agency, ang DSWD.
0: Opo.
7: Pag naialis naman natin ang bata, nai-rescue natin, dyan papasok ang interventions ng DSWD. You know? From rehabilitation hanggang reintegration na yan. Ano? So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din. Ano? Kasi may, lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, talagang inaalagaan po yan. Ano? Kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang
0: Opa.
7: DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
0: Okay. On another matter, ito po, USEC Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang 3 taong gulang na bata diyan po sa Taguig, ano ho. Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies. Kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
7: Opo. Opo, Kuya Alan. Alam niyo po, hirapan akong tapusin, panuorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respondi nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na lang medical intervention yung bata. Nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay. At ngayon, ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay. Ano? Kasi syempre, hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata. Ano? So, nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-takedown naman. Kasi kawawa naman yung bata. While alam ko maraming concerned citizens po. Ano? Pero syempre, eventually, we have to take that video down para
0: Opa.
7: Rin sa kaligtasan at privacy po ng bata.
0: Yes. Okay. Well, in closing, USEC Tapale, sir, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
7: Siguro po, unang-una, pasalamat po sa Radyo Pilipinas, sa programa niyo, Kuya Alan. Kayo ay talagang boses ng katotohanan at talagang boses ng kabataan. Thank you for always inviting the Council for the Welfare of Children. Sa mga bata, sa mga magulang nangangalaga sa bata, tandaan po natin, huwag nating saktan ang ating mga bata, alagaan at mahalin po sila. Dahil nga po, ika namin sa Council for the Welfare of Children, sa Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
0: Yes sir, Yusek Tapales, salamat po na marami sa mga impormasyon at updates na ito mula sa inyo sa Council for the Welfare of Children, sir.
7: Thank you, Kuya Alan. Makabatang umaga.
0: Thank you po at good morning. Council for the Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Uy, good morning sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanikanila mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of the of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha, 'di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand, ha? Eh napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 'di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 33 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs, ha? Naalala mo niyo yung leader summit mismo ng ASEAN, ha? Sa Cebu, ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan, ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Ay ang Pilipinas conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong yung mismong leaders summit doon sa ASEAN.
10: Opo.
0: Pero may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand, na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
10: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu. Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pamumuno ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices, no? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So, sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So, So ito ho ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap ho ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
0: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ratonel, ano ho, gaano kahalaga itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please?
10: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
0: Opo.
10: So bilang ASEAN chair, responsibility din po natin na pangunahan o pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagi ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, na pagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand, ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
0: Opo.
10: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
0: Yes, okay. At itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano? Sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano? Dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am?
10: Opo. Sa Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihigayat po, sa ibang miyembro ng ASEAN, nalutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon man, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 2026, ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig ukol sa upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia at Thailand.
0: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakakaapekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
10: Masasabi natin na nakakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisiyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad, ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialogue sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po, no? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyo din ho natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po, no, Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN Way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
0: And of course, kanina initially nabanggit nyo may mga concrete commitments or mga confidence building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
10: Opo. I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
0: Please, opo.
10: Opo. Una po, ang kani-kanilang foreign minister ay naatasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kani-kanila hong mga national police agencies ay mas paigtingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the deputy chief of mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
0: Mm-hmm. At base dito sa inyong mga nabanggit, Ma'am Annalyn, ano, may tuturing ba ng DFA na isang diplomatic success, ika nga, para sa ating bansa, para sa Pilipinas, itong naganap na trilateral meeting na ito dito mismo sa atin at sa inisyatiba pa rin ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
10: Opo, katulad po ng nabanggit ko nga po kanina, itong effort natin, na mediation effort, ay beneficial no sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community, dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito. Ito pa yung meaningful step talaga para towards po the stability and security na ating hong ina-aspire, no, lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions at nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
0: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
10: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DFA din po.
0: Okay. Ma'am, salamat po na marami sa mga update.
10: Maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, ma'am. Opo. Ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, ang oras natin, 46 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 AM. Ayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O ito, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Mag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
16: Yes sir, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPA sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layang 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPA ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pakanduran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Mikaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa May Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas. Maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ang trough nitong binabantayan natin na LPA. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung babawasan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Mindanao kasamang Zamboanga Peninsula, Barm, Sacsayhuaman at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Charmaine!
16: Yes po, sir.
0: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
16: Oh, sa ngayon, sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagsasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
0: Ayun. So, ibig sabihin, habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
16: Yes po, tama po kayo. However, may mga pag-ulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
0: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
16: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaaring, o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
0: Mm-hmm.
16: Sa ngayon, ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ng 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan, at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Yes po, maraming salamat.
0: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin. Ha? Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan. Ha? Paalala ng DOH, pagkaganyang expected na mataas ang temperatura, Huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable, preskon damit. Para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
22: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahal. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAP. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po sa isa na namang edisyon, episode ng Housing Rights with HSAC. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng, of course, ng ating Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating wirecast si Hero, and of course ang ating executive producer and the main coordinator point person ng programa ito dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Erwin Peñano. And of course tayo po ay nagbibigay po guys sa ating mga opisyal ng ating mga ika nga po nangunguna sa ating Human Settlements and Adjudication Commission. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa iba't ibang mga digital at online platforms. Sa inyo pong Facebook broadcast, kami po inyo pwedeng masubaybayan live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo at napapanood sa iba't ibang mga regional or provincial stations sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Yan po yung Luzon, Visayas, at Mindanao. And of course, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi naman magpapahuli. Mapapakinggan din po ninyo sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphones. Alright? So ngayon po sa episode na ito, nako, napaka interesting ulit ng ating pag-uusapan sapagkat ito ay may kinalaman sa mga verified complaints. Ano po? Kung ano ba ang ibig sabihin ng verified complaints? Paano ba ikang pinoproseso ito mga verified complaints na ito? So malalaman po natin yan. Kasama po natin ngayon ang mula sa HSAC, si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney 4 ng Legal Services ng HSAC. Magandang umaga po, Attorney Nikki, at welcome po sa episode na ito ng Housing Rights with HSAC ngayong araw.
5: Maraming salamat po, Sir Ray. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, sa ilalim po ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Avelino D. Tolentino III, nagpapasalamat po kami at andito po kami ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga viewers din, sa mga listeners natin at na patuloy po na sumusubaybay dito po sa aming munting programa. So, tama po kayo. Ito po ay isang episode ulit ng pagpapakilala ulit ng HSAC. Mm-hmm. At hopefully po, sana sa mga masasabi ko ngayon ay mas maintindihan po ng mga tao ang mandato ng HSAC. Mm-hmm. Hopefully, mas mag-guide sila sa pag-file ng complaint sa aming ahensya. Kaya lang po, nais ko lang din pong ipaalala sa ating mga viewers na lahat po ng mga pag-uusapan dito ay magsisilbing guide lang sapagkat iba-iba naman po ang sirkumstansya ng mga kaso na ifinafile natin sa HSAC, and lahat po ito a case-to-case basis lang. Mm-hmm. However, rest assured na pag nag-file po kayo ng complaint, the HSAC will try its best po para i-adjudicate po ang inyong mga reklamo nang nababatay po sa batas. So, yun lang po.
4: Ayan, okay. So, ayan, malinaw na malinaw ha kung ano yung ikatatahakin nating discussion ngayong araw na ito. Pero bago ako dumako dun sa kabuuan ng ating pag-uusapan, Attorney Nikki, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, pag sinabi natin verified complaint, ano bang ibig sabihin ng verified complaint?
5: So, ang verified complaint po under sa konteksto po ng 2025 rules ng HSAC, ito po yung formal na reklamo na iniaain ng isang nagsasampa ng kaso laban sa isang developer, homeowners association, or sa members po ng board, or kahit na sino pong individual, depende po sa nature ng kaso. Mm-hmm. Mahalaga po ang paghahain ng verified complaint sapagkat ito po ang nagsastart ng full-blown case. Ibig sabihin po, kapag po nakapag-file na po ng verified complaint ang ating